0: gaba kadan da kai kana cikin matsatsi da wannan fargaba da nake dare ba rana ga iska ga ruwa ba dare ba rana kullun ana ciki ga wannan damuna da kowa ya fahimta ka ni gudu na ma kan sauran bangarorin ɗakin katangar da ta zube ko kwano ya daga
1: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
2: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
1: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
2: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
1: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
3: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
2: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
4: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Sa'idu Ahmad masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya
5: kamar da kike tambaya abubuwan da suke janyo tsagewar hukuma faduwar gini musamman lokacin damuna wataƙilla an yi ginin ne akan wasu matakai da ba bishi ne kaida tsarin aikin gini ba wanda farko kamata ya ce kowa zai gine na neman sabe ya tabbatar masa wannan waje ya kamata ya dore gini akan shi saboda akwai wajen da kasar ba ta karban wato shi gini saboda ita ka shi kansa kan da ake ginin da shi kamar siminti abu ne da ke dauke da wasu substances wannan substances din da ke jikin sa su ne suka mai da shi yake rike gini to idan ana ruwa ko wani abu sai kiga yana samun zaizayewa wanda take kawo ga waje ya tsage ko ya rushe
6: kuma ta yaya kake gina za a iya kaucewa haka
5: na farko kafin kai fara gini ya zama da cewa ka tuntubi quantity sabe ya wanda shi sai sabe din wajen naka ya tabbatar da cewa wajen kasar shi ta da kyau za ta yi aiki ka ta irin aiki gini kaza in bene ne zaka dora abce za ta fada maka idan duplex ne aka yi shi ko bungalow house za ta fada maka haka zalika ya tabbatar da cewa kuma birkiliya aikin sai zama da cewa abinda za su samu maka a cikin aikin ginin ya zama da cewa sun san tsarin abin da ya kamata su abu na biyu da ke iya janyo wannan matsalolin shine kamar akwai tsari da muke kiransa fila ko kuma mu kiran ta fila da Hausa wannan fila zaki da na cewa ai fila a gida shine kamar noti mun daure gidaje in kai wannan zaka daure gidanka to abin da ya cutar da mutanen mu na baya kenan a da ba su amfani da wannan tsari na fila sai su zama da cewa kawai suna yin gini ne haka yadda yake kawai su fitar da shi ba tare da fuloli ba to wannan fila tana taimakawa wajen daure gida rike shi abin da yake dai matukar janyo asarar da ake ta gidaje a yau musamman lokacin damuna shine na farko ba a duba wajen da kyau ba sannan ko ba a yi wannan tsari na daurin gida ba inda a ce an yi wannan tsari na fuloli to ina ga ba za a rika samun irin wannan matsalolin da suke ake faruwa da su a yau ba ko kuma ake samun su akan harkar gini shi simintin kansa wani substances ne a cikin sa shine yake hada ginin to wannan substances idan ruwan ya dukan su ana samun wato fading abinda ake kira da fading shine kamar kwarin abu yana raguwa to wannan ruwan sama yana dukan sa yana raguwa kwarin sa har ta kai ga an je wannan mataki idan har ba masa tsari mai kyau ba ina ga to wannan shine abinda yake haifar da shi kuma ga matakan da zaka bi wancan kamar yadda na faɗa wajen tsallakewa wannan abubuwa
4: tattaunawar Hafsat Abubakar da Sa'idu Ahmad masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya gare ku masu saurare ya matsalar ambaliyar ruwa take a inda kuke wasu matakai kuke ganin ya dace a dauka don kaucewa yawan hasara a lokacin damina muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
7: an gaida Zainab Ibrahim da kuma Hafsat bari mu je ga shirin mu na gaba
8: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani kamar da kuka ji a cikin labarin namu a farkon wannan makon wani rahoton kwararro ya bayyana cewa yawan albarkatun noma da ake fitarwa daga Najeriya zuwa ƙetare ya ragu da akalla kaso 31 cikin 100 sakamakon yadda kasashe musamman na Turai da Asiya ke kin karbar kayayyakin abincin ciki har da wake da zobo da dai sauransu wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau.

zamu fara da sakon Musa Muhammad Mamukan inda yake cewa ta yaya kayan mu zai yi daraja a idan duniya bayan shugabannin mu sun nuna ko unkula a harkar noma sai sakon Yusuf Haruna Kariya Niger dake cewa dama dai ai mun san cewa waɗannan turawan ba su damu da mu ɗan Afrika ba bakakin fata balle ma ta kayayyakin mu musamman ma abin da ya shafi abinci saboda haka wannan rahoton bai zo mana da mamaki ba fatan mu dai shine Allah Ubangiji ya ganar da shugabannin mu cewa a tarihin Afrika ba ta taba dogara da wasu kasashen yammacin duniya ba muna da komai a Afrika matukar shugabannin mu suka jajirce mun wuce karfin wulakanci shi kuwa mudassir Salisu mai addu'a cewa yi manoman ma sun ragu a sakamakon yan bindiga da yan kidnapping da sauran harkokin ta'addanci a kasar shi ko Abdullahi Sanusi Adam a sakon nasa cewa yi a bar mana kayan mu muci koda ba dadi sannan Muhammad Ali a sakon sa cewa yi hakan yayi daidai kada a sha'afa ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro hakanan kai ma mai sauraro da ke bukatar bayyana ra'ayinka ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafin mu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2 3 7 6 3 6 6 6 1 sai kuma sakon Yahuza Abubakar Gora wanda ke cewa hakika ba fitar da abinci ne kawai ya ragu ba hatta noman abincin ma ya ragu sakamakon ayyukan ta'addanci dake ci gaba da shafar manoma da kuma tsadar taki wanda shi ma ya sa wasu manoman sun ja baya musamman masu son wato nomawa don su sayar saboda haka muna kira ga gwamnatin kasar mu da cewa ya kamata ta magance waɗannan matsalolin nagode Arafai Hausa shi ko Yunusa Tanko bani in baka tare da Sale likitan radio cewa suka yi hakika dole a samu koma baya dangane da kayan noma zuwa kasashen ketare sakamakon rashin ingancin kayayyakin gona ya kamata masu siya don su boye su rika saka sinadari da ya kamata su rika sakawa ba wanda zai rika lalata lafiyar abinci har ya rika cutar da al'umma ba sannan Sani Muhammad daga Karmo Abuja dake tarayyar Najeriya kuwa cewa ya salama Rafai Hausa to me yasa kasashen mu na Afrika ba sa son bar mana abincin mu a cikin gida gashi muna fama da yunwa da fatara da rashin tsaro to gaskiya mu dai ba mu goye bayan kaiwa kasashen waje ba a karshe Allah ka sa mu dace Rafai Hausa a tashi lafiya sannan Sanusi Madattai da magaram a cikin sakonsa cewa yayi salama Rafai Hausa shi dai kukan kurciya jawabi ne mai hankali ke ganewa don haka ya kamata shugabannin mu na Afrika su

0: shida sakin layi na hudu da ya iyakance kwanaki 40 na rashin zuwa office domin ayyana kujerarsa a matsayin babu kowa a kai. Koda yake jam'iyya mai mulki tana cewa yana nan cikin koshin lafiya kuma gwamnati na tafiyar da aiki yadda ya kamata. Kuna sauraron labaran ne daga sashin Hausa na Radio France International. Hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce wani hatsarin kole-kole da ya auku a gabar tekun Murtaniya ya yi sanadin mutuwar ko bacewar akalla mutane 144. UNHCR ta ce wasu yara biyu da aka ceto daga ɗaya daga cikin kole-kole da ya nutse sun rasa dukkan iyaye da sauran yan uwansu bayan sun tashi daga kasar Gambia. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kai ziyara Algeria a karon farko cikin shekaru hudu a wani yunkuri na gyara dangantakar diplomasiya tsakanin kasashen biyu bayan da suka samu rashin jituwa kan yankin wato yammacin Sahara. A shekarar 2022 Madrid ta yi watsi da matsayinta na yar ba ruwana kan yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai wajen bayyana goyon bayanta ga kasar Morocco lamarin da ya fusata Algiers. Sanchez ya shaida wa manema labarai cewar ziyarar na da matukar mahimmanci ga Spain wacce ke kallon Algeria ba kawai a matsayin makwabciya ba amma babbar abokiyar hulɗa a bangarori da dama. Shugaban kasar Gabon Brice Oligui Nguema ya kai ziyarar aiki ta kwanaki uku a Faransa jiya Litinin wadda ta jaddada dangantakar da ke tsakanin Paris da ɗaya daga cikin ƙawayenta kalilan da suka rage a kasashen Afrika renon Faransa. Shugaba Oligui Nguema wanda soja ne ya rikide zuwa dan siyasa na ziyara ta biyu kenan a Faransa hukumance tare da rakiyar wata tawagar manyan yan kasuwa da jami'an gwamnati kimanin 80. To wasu jiragen mai biyu da suka dauko kaya daga Saudiya zuwa China da India sun juya akala zuwa Suez a tekun Maliya domin kaucewa gargadi da mayakan Houthi masu goyon bayan Iran a Yemen suka yi. A cikin wani sakon email da suka aike wa kamfanonin sufurin jiragen ruwa, mayakan Houthi sun yi gargadi kan jigilar kaya ko saukewa daga tashoshin jiragen ruwan Saudiya, kuma saba wannan gargadi zai haifar da dana sani a cewar su. A ranar Litinin ne mayakan Houthi suka ayyana kafashin gen hana fitar da man Saudiya a tekun Maliya, lamari da ke bude wani sabon fagen daga kan yaki da Amurka ke yi da Iran. Kamari wato lamarin da ke kara haifar da barazanar samar da makamashi a duniya daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar rashin tabbas a mashigin ruwa na Hormuz. Kasar Kuwait ta ce a wannan talata Iran ta sake kai hari kan tashoshin samar da wutan lantarki da ruwan sha inda jama'an kwana-kwana ke kokarin kashe gobarar da hare-haren suka haddasa. Labaran kenan, bari mu je ga shirinmu na gaba.
1: Shirin duniyar nishadin namu a yau zai faro da masana'antar Bollywood inda fitaccen mawaki Arjit Singh ya yi wa masana'antar komai bayan sanar da kawo karshen wakarsa a ranar 27 ga watan Janairu da ya gabata. Matakin dawowar Arjit Singh fagen na waka na da nasaba da roƙon da kamfanin Vinesh Film karkashin fitaccen producer Mukesh Bhatt ya yi masa don sanya muryar shi a film din ne a Warapam da Vinesh Bhatt ya bayar da umarni. Film din da ya haska jarumi Imran Hashmi wanda suka yi amanar cewa muryar Arjit shi kadai za ta hauda wakar film din wadda Rashmi Virak ya rubuta Arman Malik kuma ya yi kidanta. Lura da yadda muryar mawakin ta fi zuwa daidai da muryar jarumi Hashmi da ma yanayin da yake a cikin wannan film da duniya ke dakon fitowarsa wato yi a Warapam kashi na biyu. Rera wannan waka manajan Arjit Singh ya bayyana cewa baya nufin cewa mawakin ya dawo ga dangadan dan ci gaba da wakoki a fina-finai. A masana'antar ta Bollywood ana ci gaba da dakon film din Eta da ya haska jarumashi Radha Kapoor da ke shirin fita a watan gobe tunda da ya aka sanya iyakar tallafin film din a sahun fina-finai masu gagarumin nasara. Film din dai zai haska tarihin fitacciyar yar rawar gargajiyar Labani da tamasha mafiya karbuwa a Maharashtra wato Bita Bai. Wannan film dai zai zo ne a daidai ranar bikin Raksha Bandham. lamarin da ya sanya ake kiraye-kirayen ganin an daga ranar haska shi a sinima don gujewa asara a box office. Idan muka tsallaka masana'antar Duwanjo da ke jagorantar shirin drama can a China kuwa, drama Love for You da aka ga fuskar manyan jarumai irin Song Yulin da Zhang Yunyi da ke samun gagarumin nasara bayan da aka samu masu kallo ta internet har miliyan 400 daga fara haska shi a farkon watan nan kawo yanzu. Manhajojin haska fina-finai na Viki da Mango TV ne suka jagoranci haska wannan drama wadda aka yi amanar ta shiga sauran dramas da suka bayar gagarumin riba ga mashiryata. Can a masana'antar Nollywood sashen wake-wake kuwa, fitaccen mawaki Wizkid ne ke labarta irin wahalar da ya sha lokacin zamansa na shekaru biyu a Amurka, inda ya ce yana kashe dalar Amurka 300 zuwa 400 don samun irin abincin Najeriya kowace rana. Mawakin wanda ya lashe kyautar Grammy ya ce har yanzu bai yi wayewar da zai rungumi abincin Turawa tare da aji nashi na gargajiya ba.
0: An gaida Azima Bashir Aminu
2: RFI.
0: To bari mu sake komawa tarayyar Najeriya, inda hukumar kula da harkar wasanni a kasar ke ci gaba da fuskantar suka bayan da aka gano cewa an shigar da wasu kudade na hidimar gasar cin kofin duniya da aka kammala karshen mako cikin kasafin kudin bana, duk da cewa Najeriya bata samu shiga wannan gasa ba. Wannan kudade dai an kiyasta cewa sun kai naira biliyan 6.5, kuma daga Abuja ga wakilin Muhammad Sani Abubakar da ya aika mana da rahoto.
3: Tsohon ministan wasanni Baritta Solomon Dalon ne ya fara bankado wannan batu, inda Abi Sani shi ma tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar ya nemi dole a gudanar da bincike don a cewar su abun yayi kama da yunkurin yin sama da fadi. Ga abun da Baritta Solomon Dalon yake cewa,
4: an ware waɗannan makudan kudade saboda wannan wanda jaraba ta ciko ina ba, ina kudade suke, idan ba a yi kira ba ya cinye gawai. Wato sa kudin a cikin kasafi akan yi haka a cikin tsari na gwamnati domin a shekaran ne za a yi wannan gasan. To kasafi wanda take kasa yanzu haka ana amfani da ita na 2025 ba ma shiga 26 ba. Waɗannan kudaden da aka ware, tambaya da nake yi shi ne, jira bata ce ko ina ba, a nan Afrika an kada mu, to kudaden na ware da me?
3: Na ɗauki kwanaki ina neman shugaban hukumar kula da harkan wasanni na ƙasa Shehu Dikko, amma gaba ɗaya baya ɗaukan waya balle ma Maɗu ya yi bayani. Hakan ya sa na gana da babban sakataren hukumar ƙwallon ƙafa, wato NFF, Dr. Muhammad Sunusi.
5: In ya zama da cewa akwai inda ba a kai ba, za a rubuta takarda a gaya ma gwamnati da cewa turu waɗanda a sababin da cewa ga waɗanda muka kai ga abin da suka rage, amma ba wanda zai taɓa kuɗi don an ba su wa saboda ka bayuwa a baka kuɗi a ce ba a binciken.
3: Ko ya ƙungiyoyin yaƙi da rashawa a Najeriya suke kallon wannan batu, ga abin da Dr. Umar Yakubu na Center for Fiscal Transparency and Public Integrity yake cewa,
6: ana yawan kasafin kuɗi ba tare da an tattace abinda za a da wannan kuɗin ba. Ya za a yi a ce biliyan 6.4 ba tare da an tattauna ainihin abinda ya kamata a yi da ita ba. To kaga lokacin da aka sa wannan kuɗin, mu Najeriya ma ba ta qualify ba. To kaga da an yi bincike yadda ya kamata, annisali ma kuɗin ma ba za ta shiga ba. Kuma idan an ka gane cewa abin ba daidai ba ne, ta ya za a dawo da wannan kuɗin? So kaga sai an koma majalisa. To alal haƙiƙa accountability mechanisms in Najeriya ne, wato tsari da ya kamata dinga hana wannan abubuwan su faru, shine matsalan wannan abubuwan da ake samu.
3: Ko ya sauran 'yan Najeriya suka ji da wannan batu, ga abin da Malam Nasir Sa'ad Gwangwazo yake cewa,
7: tunda ya zamana cewa kasafin kuɗin Najeriya an miƙa shi ne bayan Najeriya ta kasa tsallakewa zuwa gasar cin kofin duniya, to abin mamaki ne a ce an sanya kasafin kuɗin nan a cikin kasafin 2026. Lalle akwai a tambaya a kai.
3: Shi kuma Dr. Awal Bashir cewa yake,
8: ina son 'yan Najeriya su fahimci cewa rashin zuwan fulbatin ɗin Najeriya zuwa World Cup ba ya dangantaka da wannan 6.4 billion naira ɗin. To shi 6.4 billion naira abu ne da aka ajiye shi in case in 'yan Najeriya sun qualify.
3: Ita ma majalisar dokokin ƙasa na shafa kwanaki ina neman wanda zai tofa wani abu, musamman masu alaƙa da kwamitin wasanni, amma abun ya gagara. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: RFI. Bari mu je ga shirinmu na gaba.
9: Rayuwa ta.
10: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwa ta. Sunana Zainab Ibrahim. Ba sabon zance bane yadda a kusan kowane damina ake fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a sassan kasashe musamman a yankunan da ba su da magudanan ruwa da dai sauran abubuwan da kan ta'azzara ambaliyar. So da dama dai matsaloli da ambaliyar ruwa ke haifarwa ya tilasawa iyalai barin mahallansu yayin da wasu ke dogaro da taimakon makwabta da kuma kungiyoyin agaji da kan taka rawar gani wajen tallafawa al'umar da iftila'i ke shafa. Idan muka leka arewacin Najeriya a irin lokacin da ne ruwan sama mai karfi kan haddasa rushewar gine-gine tare da katsewar layukan wutar lantarki lamarin da kan jefa iyalai cikin mawuyacin hali tare da haddasa asarar dukiyoyi. Dalilin da yasa hukumomi yin kiraye-kiraye mutane su dinga kiyayewa tare da zama cikin shirin ko ta kwana domin kaucewa abin da ka iya je ya dawo. Shirin rayuwa ta na yau zai duba yadda rushewar gidaje a lokacin damina ke shafar rayuwar iyalai da kuma matakan da za su iya dauka don taimakawa wajen rage hasarori. Kuma bakin da muka tattauna da su sun hada da Malama Rakiya, wata mata da matsalar ta shafa, da kuma Sa'idu Ahmad, masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta hada mana daga Jigawa.
9: Rayuwa ta.
11: A yayin da damuna ta yi karfi wasu kan wayi gari cikin tashin hankali bayan gidajensu sun rushe sakamakon mamakon ruwan sama. Domin jin yadda wannan matsala ke shafar al'umma na zanta da Zara'u Muhammad guda daga cikin waɗanda abin ya shafa.
12: Ruwan da ya faru da iska Allah ya haɗa mu da makota arziki anan muka waye to abin da ya fitaga mu da hankali yara rayuwa ta gurbata kowa ba a hangowa yanayin da kake ciki sai yanda za a cutar da kai shi mai gida ba mazauni ba ga karamin karfi ga lafiya sai a hankali. Katangar bandaki daga waje ana gani.
11: Malam Sani Husaini guda ne daga cikin yan kungiyoyin da ke hulɗa da masu unguwanni.
13: Muka tattauna da kungiyoyi kuma sanar da gwamnati ko kuma mu zauna mu tattauna mu ga a kungiyance wani irin taimako ya kamata mu bai wa wannan mutane wanda wannan iftila'i ya shafa. Idan wannan matsala ta faru muka yi kokari mu sami kwanuka ko kuma buhuna da zamu killace wannan guraren da zamu yi kokari mu sanya da za a yi a gina musu katanga kuma a bangaren lafiya ko muna taimakawa da magunguna. Sannan akwai bangaren taimaka wajen abinci ga wannan mutanen da iftila'in ya shafa.
11: Malam Awwal makwabci da ya taimakawa wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa ya bayyana cewa
14: ina kwance na ji makwatana suna kururuwa ruwa-ruwa. Allah ya sa muna da safayar daki a cikin gidanmu. Muka tattare kaya suka yi fakin saboda mutumin yana da laruri kuma ga yara ƴan mata da kuma yara kanana dai. Wani abun ba helalle gwamnati ba. Bangare na nema mai karaman karfi ne amma kuma yaya sama da mutum shida na ba su gudunmuwa da gwargwado.
11: Mun neman ƙarin haske na zanta da jami'ar hukumar kula da muhalli a asibitin Rashid Shakone dake Dutse Maryam Shu'aibu.
15: Mutane sukan sare itatuwa kafin a sare bishiyoyi a shuka wasu domin mu samu kariya. Idan har zaka sare bishiya daya ya kamata ka shuka guda uku ko hudu ko har ma zuwa biyar malama Hamsa. Shi ma yawancin kone-konen bola da ake unnecessary shi ma yana contributing.
11: Nayi kokarin jin ta bakin jami'an gwamnati amma hakata bata cimma ruwa ba. Daga ƙarshe an gano cewa bin ka'idojin gine-gine da kuma sauraron karkadin hukumomin yanayi na daga cikin matakan da za su taimaka wajen rage asarar rayuka da dukiyoyi a lokutan damina.
9: RFI.
10: To madalla an gaishe da Afsat Abubakar da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da Malama Rakiya, wata uwar gida da ruwan sama mai karfi yayin sanadiyar rushewar gidanta.
16: Wannan damina da iska da ta zo mana da iftila'i. Dama dakuna biyu muke da shi. To da tazo ta zubar mana da gaban gida. Katanga gaban gidanmu ta zube ga gefen ɗakin mu hima ya zube katanga daya to dama ɗakuna biyu muke da shi ga mai gida shi ma dan tafiye tafiye ne ina zuwa neman kuɗi ga ni ga ƴan mata guda biyu. ga kanana kannan su su ma haka muke ci musu a daki ɗaya muke zau muke kwanciya to makota ta rayuwa kowa yana cikin wannan kaka na kai yaushe mutane wannan su ma su agaza muka suna neman su ma taimako kun san rayuwar nan inda take wallahi haka muke kwamutsuwa gashi mai gidan ma yanzu kwana biyu bana samun sa a waya
17: wani irin kalubale kuke fuskanta
16: ni dai kalubalen da dai na bi fuskanta shine ni wannan kwamutsuwa da muke da ƴaƴa saboda ga ƴan mata ga kanana kannan su mata da maza ina saboda kalubale na da kullun fargaba da kullun inke kwana inke tahi da ita wannan gaban gida namu da ya zubi ga ta nan dai mutane wasu ba sa tsoron Allah shine kullun fargaba na ƴan mata guda biyu nan wani to da dai an san ba wani abu ka ajiye ba amma wani zai iya yi amfani da wannan dama ya zo ya farauci rayuwarsa ga ba uban sa an sani dan tafiya ne
17: shin kun yi kokarin neman mafita game da lamarin
16: ita dai mafitar da muke gani kamar zamu samu to shine masu auna aune da muka yi kai ku ga mu wurin mutane kullun sare a zo ayi auna aune a zo a auna inda ya zuzzube to he a tafi a zo a auna a tafi to har yanzu baka san yaushe wannan abu zai wannan zai kammalu ba shine kullun fargaba ka tunda kai kana cikin matsatsi da wannan fargaba da nake dare ba rana ga iska ga ruwa ba dare ba rana kullun ana ciki ga wannan damuna da kowa ya fahimta ka ni gudu na ma kan sauran bangarorin dakin katanga da ta zube ko kwano ya daga
18: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
19: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
18: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
19: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
18: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
20: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
19: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
21: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Sa'idu Ahmad masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya
22: kamar yadda kika tambaya abubuwan da suke janyo tsagewa hukuma faduwar gini musamman lokaci ne damuna wataƙilla an yi ginin ne akan wasu matakai da ba bishi ne kai tsarin aikin gini ba wanda farko kamata ya ce kowa zai gine na neman sabe ya tabbatar masa wannan waje ya kamata ya dora gini akan shi saboda akwai wajen da kasar ba ta karban wato shi gini saboda ita ka shi kansa kai da ake ginin da shi kamar siminti abu ne da yake dauke da wasu substances wannan substances din da ke jikinsa su ne suka mai da shi yake rike gini to idan ana ruwa ko wani abu sai kiga yana samun zaizayewa wanda take kawo ga waje ya tsage ko ya rushe
17: kuma ta yaya kake ganin za a iya kaucewa hakan
22: na farko kafin kai fara gini ya zama da cewa ka tuntubi quantity sabe ya wanda shi zai sabe din wajen naka ya tabbatar da cewa wajen kasar shi ta da kyau za ta yi aiki ka ta irin aiki gini kaza in beni ne zaka dora abce za ta fada maka idan duplex ne aka yi shi ko bungalow house za ta fada maka haka zalika ya tabbatar da cewa kuma birkilia aikin sai zama da cewa abin da za su samar maka a cikin aikin ginin ya zama da cewa sun san tsarin abin da ya kamata su abu na biyu da ke janyo wannan matsalolin shine kamar akwai tsari da muke kiransa fila ko kuma muke kiranta fila da Hausa wannan fila zaki da na cewa ai fila a gida shine kamar noti mun daure gidaje in kai wannan zaka daure gidanka to abin da ya cutar mutanenmu na baya kenan a da ba su amfani da wannan tsari na fila sai su zama da cewa kawai suna yin gini ne haka yadda yake kawai su fitar da shi ba tare da faloli ba to wannan fila tana taimakawa wajen daure gidi da rike shi abinda yake dai matukar janyo asarar da ake ta gidaje a yau musamman lokacin damuna shine na farko ba a duba wajen da kyau ba sannan ko ba a yi wannan tsari na daurin gida ba inda a ce an yi wannan tsari na faloli to ina ga ba za a rika samun irin wannan matsalolin da suke ake faruwa da su a yau ba ko kuma ake samun su akan harkar gini shi simintin kansa wani substances ne a cikin sa shine yake hada ginin to wannan substances idan ruwan ya duka su ana samun wato fading abinda ake kira da fading shine kamar kwarin abu yana raguwa to wannan ruwan sama yana dukan sa yana raguwa kwarin sa hatta kai ga an je wannan mataki idan har ba masa tsari mai kyau ba ina ga to wannan shine abinda yake haifar da shi kuma ga matakan da zaka bi wancan kamar yadda na faɗa wajen tsallakewa wannan abubuwa
21: tattaunawar Hafsat Abubakar da Sa'idu Ahmad masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya gare ku masu saurare. Ya matsalar ambaliyar ruwa take a inda kuke? Wasu matakai kuke ganin ya dace a dauka dan kaucewa yawan hasara a lokacin damina? Muna da kun ra'ayoyinku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI. Musamman wakiliyarmu daga Jigawa, Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: An gaida Zainab Ibrahim da kuma Hafsat. Bari mu je ga shirinmu na gaba.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Kamar dai da kuka ji a cikin labarin namu, a farkon wannan makon wani rahoton kwararro ya bayyana cewar yawan albarkatun noma da ake fitarwa daga Najeriya zuwa ƙetare ya ragu da akalla kaso 31 cikin 100 sakamakon yadda kasashe musamman na Turai da Asiya ke kin karbar kayayyakin abincin ciki har da wake da zobo da dai sauransu. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da sakon Musa Muhammad Mamukan inda yake cewa ta yaya kayanmu zai yi daraja a idan duniya bayan shugabanninmu sun nuna ko unkula a harkar noma? Sai sakon Yusuf Haruna Kariya Nijar da ke cewa dama dai ai mun san cewa waɗannan turawan ba su damu da mu 'yan Afirka ba, baƙaƙin fata balle ma ta kayayyakinmu, musamman ma abin da ya shafi abinci. Saboda haka wannan rahoton bai zo mana da mamaki ba. Fatanmu dai shine Allah Ubangiji ya ganar da shugabanninmu cewa a tarihin Afirka ba ta taɓa dogara da wasu ƙasashen yammacin duniya ba. Muna da komai a Afirka, matuƙar shugabanninmu suka jajirce mun wuce ƙarfin wulaƙanci. Shi kuwa Mudassir Salisu mai addu'a cewa yi manoman ma sun ragu a sakamakon 'yan bindiga da 'yan kidnapping da sauran harkokin ta'addanci a ƙasar. Shi ko Abdullahi Sanusi Adam a saƙon nasa cewa yi a bar mana kayanmu mu ci ko da ba daɗi. Sannan Muhammad Ali a saƙonsa cewa yi hakan ya yi daidai. Kada a sha'afa, ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke buƙatar bayyana ra'ayinka ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-706-6661. Sai kuma saƙon Yahuza Abubakar Gora wanda ke cewa haƙiƙa ba fitar da abinci ne kawai ya ragu ba, hatta noman abincin ma ya ragu sakamakon ayyukan ta'addanci da ke ci gaba da shafar manoma da kuma tsadar taki, wanda shi ma ya sa wasu manoman sun ja baya, musamman masu son wato nomawa don su sayar. Saboda haka muna kira ga gwamnatin ƙasarmu da cewa ya kamata ta magance waɗannan matsalolin. Na gode RFI Hausa. Shi koyi Nusa Tanko Bani Mbaka tare da Sale likitan rediyo cewa suka yi haƙiƙa dole a samu koma baya dangane da kayan noma zuwa ƙasashen ƙetare sakamakon rashin ingancin kayayyakin gona. Ya kamata masu siya don su ɓoye su rika saka sinadari da ya kamata su rika sakawa, ba wanda zai rika lalata lafiyar abinci har ya rika cutar da al'umma ba. Sannan Sani Muhammad daga Karmo Abuja da ke tarayyar Najeriya kuwa cewa ya salama rafa Hausa, to me yasa ƙasashenmu na Afirka ba sa son bar mana abincinmu a cikin gida? Gashi muna fama da yunwa da fatara da rashin tsaro. To gaskiya mu dai ba mu goye bayan kaiwa ƙasashen waje ba. A ƙarshe Allah ka sa mu dace. RFI Hausa a tashi lafiya. Sannan Sanusi Madattai da Magaram a cikin saƙonsa cewa ya yi salamu RFI Hausa, shi dai kukan kurciya jawabi ne, mai hankali ke ganewa. Don haka ya kamata shugabanninmu na Afirka su gaggauta dawowa daga rakiyar tura wannan da ƙara maida mana ruwa rijiya, sannan su dunkule waje guda tare da lalubo hanyoyin samar da sauƙaƙa abinci da kasuwanci a tsakaninmu ta yadda za mu yi cuɗanyar arziki cikin mutuntawa, fahimtar juna da kuma ciyar da tattalin arzikin ƙasashenmu gaba. Sannan a saƙon yaro Beniya garin Malam tare da Alate Isa rigar shawarma da Abdullahi Usaini Dukko da Suleimani Yusuf Tasawa cewa suka yi salamun Arafai Hausa kin karbar abinci da wasu kasashen waje suka yi ciki har da Turai da Asiya, hakan bai zo mana da mamaki ba duba da yadda ake amfani da maganin kwari mai zafi, fatan za a gyara. Mai sauraro, da wannan muka kawo karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International, musamman Mustapha Adebisi injiniyan namu na yau da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura, naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
0: To baki ɗaya anan muka kawo ƙarshen shirin namu wanda a cikinsa aka ji wata tsawa ta kashe yara shida iyalan gida ɗaya a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Mun ji hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce hatsarin kwale-kwale a gabar ruwan Murtaniya ya kashe mutane akalla 144 a makon jiya. Mayakan Houthi da ke goyon bayan Iran sun gargaɗi kamfanonin sufurin jiragen ruwa da su kaucewa amfani da tashoshin jiragen ruwan Saudiya, yayin da kasashen Iran da Amurka suka ci gaba da kaiwa juna hare-hare. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka, wannan shiri ya zo gare ku musamman Mustapha Adebisi da ya taimaka wajen sada ni da ku, ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da shirin ke cewa tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
2: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Wata tsawa ta kashe yara shida iyalan gida ɗaya a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce hatsarin kwale-kwale a gabar tekun Murtaniya ya kashe akalla mutane 144. Mayakan Houthi da ke goyon bayan Iran sun gargaɗi kamfanonin sufurin jiragen ruwa da su kaucewa amfani da tashoshin jiragen ruwan Saudiya. Ga labaran ɗaya bayan ɗaya. Wata tsawa ta kashe yara shida iyalan gida ɗaya tare da raunata wasu hudu a ƙaramar hukumar Ganye na jihar Adamawa. Rotoni sun ce lamarin ya faru ne da misalin karfe 4 na yammacin ranar Ladi sakamakon ruwan sama mai ƙarfi. A cewar majiyoyi, waɗanda abin ya shafa suna gona ne sai suka nemi mafaka ƙarshen bishiya saboda ruwan sama da ake tafkawa mai ƙarfi. Hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya DSS ta ce za ta kalubalanci hukuncin ɗaurin rai da rai da wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yankewa wasu manyan kwamandojin ƙungiyar 'yan ta'adda ta Ansaru guda biyu. A jiya Litinin, alƙalin kotu ko kuwa alƙalin kotu mai shari'a Emekan Wice ya yankewa mutanen biyu hukuncin ɗaurin rai da rai bayan sun amsa laifuka 32 da ake tuhumar su da aikatawa na ta'addanci. Sai dai wani babban jami'in DSS da ke magana bayan hukuncin ya ce za su ɗaukaka ƙara, domin hukuncin kisa shine daidai da aiki aika-aikar da 'yan ta'addar suka yi da kuma adalci ga waɗanda ƙungiyar ta zalunta. Shugaban ma'aikata na fadar shugaban Najeriya Femi Bajabiya Mila ya gurfana gaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da sauran laifuka ta ICPC domin amsa tambayoyi kan wata hukuma da ake takaddama akan halaccinta. Shi dai Adeniyi Adeyemi, wanda ke ikirarin shi ne shugaban sabuwar hukumar taimakawa shugaba Tinubu a harkokin zuba jari mai cike da cece kuce, ya yi zargin cewa sai da ya biya Bajabiya Mila naira miliyan 400 kafin tabbatar da shi a jagorancin hukumar. To yayin da ake cece kuce kan haramtacciyar hukumar, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da nadin sabbin shugabanni da mambobi 26 a hukumomi da gwamnatocin gwamnatin tarayya guda 10. Daga cikin waɗanda aka nada akwai tsohon gwamnan jihar Ekiti Ayo Fayose, wanda zai jagoranci hukumar samar da wutar lantarki ta karkara. Yayin da Manjo Janar Junet Bindawa zai kasance shugaban kula da hukumar albashi ma'aikata ta ƙasa. Shugaba Paul Biya na Kamaru ya shafe tarihi da ya ajiye a shekarar 2024 na kwanaki 42 a wajen ƙasar, inda halin yanzu ya shafe kwanaki 44 yana hutun jinya ƙasar Switzerland tun ranar 7 ga watan Yuni. Wannan tsawon rashi na shugaban mai shekaru 93 ya sa 'yan adawa ƙasar fara matsa lamba ga kotun tsarin mulki da ta yi amfani da sashe na 6 sakin layi na 4 da ya iyakance kwanaki 40 na rashin zuwa ofis domin ayyana kujerarsa a matsayin babu kowa a kai. Koda yake jam'iyya mai mulki tana cewa yana nan cikin ƙoshin lafiya kuma gwamnati na tafiyar da aiki yadda ya kamata. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wani hatsarin kole-kole da ya auku a gabar tekun Murtaniya ya yi sanadin mutuwar ko bacewar akalla mutane 144. UNHCR ta ce wasu yara biyu da aka ceto daga ɗaya daga cikin kole-kole da ya nutse sun rasa dukkan iyaye da sauran 'yan uwansu bayan sun tashi daga ƙasar Gambia. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kai ziyara Algeria a karon farko cikin shekaru 4 a wani yunkuri na gyara dangantakar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu bayan da suka samu rashin jituwa kan yankin wato yammacin Sahara. A shekarar 2022 Madrid ta yi watsi da matsayinta na 'yar ba ruwa na kan yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai wajen bayyana goyon bayanta ga ƙasar Morocco, lamarin da ya fusata Algiers. Sanchez ya shaida wa manema labarai cewar ziyarar na da matukar mahimmanci ga Spain wacce ke kallon Algeria ba kawai a matsayin makwabciya ba amma babbar abokiyar hulɗa a bangarori da dama. Shugaban kasar Gabon Brice Oligui Nguema ya kai ziyarar aiki ta kwanaki 3 a Faransa jiya Litinin, wadda ta jaddada dangantakar da ke tsakanin Paris da ɗaya daga cikin ƙawayenta kalilan da suka rage a ƙasashen Afrika renon Faransa. Shugaba Oligui Nguema, wanda soja ne ya rikide zuwa ɗan siyasa, na ziyara ta biyu kenan a Faransa hukumance tare da rakiyar wata tawagar manyan 'yan kasuwa da jami'an gwamnati kimanin 80. To, wasu jiragen mai biyu da suka ɗauko kaya daga Saudiya zuwa China da India sun juya akala zuwa Suez a tekun Maliya domin kaucewa gargaɗi da mayakan Houthi masu goyon bayan Iran a Yemen suka yi. A cikin wani sakon email da suka aike wa kamfanonin sufurin jiragen ruwa, mayakan Houthi sun yi gargaɗi kan jigilar kaya ko saukewa daga tashoshin jiragen ruwan Saudiya, kuma saba wannan gargaɗi zai haifar da dana sani a cewarsu. A ranar Litinin ne mayakan Houthi suka ayyana kafa shingen hana fitar da man Saudiya a tekun Maliya, lamari da ke buɗe wani sabon fagen daga kan yaƙi da Amurka ke yi da Iran. Kamari wato lamarin da ke ƙara haifar da barazanar samar da makamashi a duniya daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar rashin tabbas a mashigin ruwa na Hormuz. Kasar Kuwait ta ce a wannan talata Iran ta sake kai hari kan tashoshin samar da wutar lantarki da ruwan sha, inda jama'an kwana-kwana ke kokarin kashe gobarar da hare-haren suka haddasa. Labaran kenan, bari mu je ga shirinmu na gaba.
4: Shirin duniyar nishadin namu a yau zai faro da masana'antar Bollywood, inda fitaccen mawaki Arjit Singh ya yi wa masana'antar komai bayan sanar da kawo ƙarshen waƙarsa a ranar 27 ga watan Janairun da ya gabata. Matakin dawowar Arjit Singh fagen na waka na da nasaba da roƙon da kamfanin Vinesh Film ƙarƙashin fitaccen producer Mukesh Bhatt ya yi masa don sanya muryar shi a fim ɗin ne a Gwara Farm da Vinesh Bhatt ya bayar da umarni. Fim ɗin da ya haska jarumi Imran Hashmi, wanda suka yi amanar cewa muryar Arjit shi kaɗai za ta hau da waƙar fim ɗin, wadda Rashmi Virak ya rubuta, Armal Malik kuma ya yi kiɗanta. Lura da yadda muryar mawaƙin ta fi zuwa daidai da muryar jarumi Hashmi, da ma yanayin da yake a cikin wannan fim da duniya ke dakon fitowarsa, wato Ye a Gwara Farm kashi na 2. Sai dai duk da rera wannan waka, manajan Arjit Singh ya bayyana cewa baya nufin cewa mawakin ya dawo ga dangadan don ci gaba da waƙoƙi a fina-finai. masana'antar ta Bollywood ana ci gaba da dakon film din Ita da ya haska jarumashi Radha Kapoor dake shirin fita a watan gobe tun da aka sanya iyakar tallafin din a sahun fina-finai masu gagarumin nasara film din dai zai haska tarihin fitacciyar yar rawar gargajiyar labani da tamasha mafiya karbuwa a Maharashtra wato Bita Bai wannan film dai zai zo ne a daidai ranar bikin Raksha Bandham lamarin da ya sanya ake kirayen ganin an daga ranar haska shi a sinima don gujewa asara a box office idan muka tsallaka masana'antar Duanji da ke jagorantar shirin drama cin a China kuwa drama Love for You da aka ga fuskar manyan jarumai irin Song Yeolung da Jang Yeonhye da ke samun gagarumin nasara bayan da aka samu masu kallo ta internet har miliyan 400 daga fara haska shi a farkon watan nan kawo yansu Jujun haska fina-finai na Viki da Mango TV ne suka jagoranci haska wannan drama wadda aka yi amannar ta shiga sauran dramas da suka bayar gagarumin riba ga mashiryata. Can a masana'antar Nollywood sashen wake-wake kuwa fitaccen mawaki Wizkid ne ke labarta irin wahalar da ya sha lokacin zamansa na shekaru biyu a Amurka inda ya ce yana kashe dalar Amurka 300 zuwa 400 don samun irin abincin Najeriya kowace rana. Mawakin wanda ya lashe kyautar Grammy ya ce har yanzu bai yi wayewar da zai runguma abincin turawa tare da aji nashi na gargajiya ba.
0: An gaida Azima Bashir Aminu
21: RFI
0: to bari mu sake komawa tarayyar Najeriya inda hukumar kula da harkar wasanni a kasar ke ci gaba da fuskantar suka bayan da aka gano cewa an shigar da wasu kudade na hidimar gasar cin kofin duniya da aka kammala karshen mako cikin kasafin kudin bana duk da cewa Najeriya bata samu shiga wannan gasa ba wannan kudade dai an kiyasta cewa sun kai naira biliyan 6.5 kuma daga Abuja ga wakilin Muhammad Sani Abubakar da ya aika mana da rahoto
3: tsohon ministan wasanni Barista Solomon Dalon ne ya fara bankado wannan batu inda bi Sani shi ma tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar ya nemi dole a gudanar da bincike don a cewar su abun yayi kama da yunkurin yin sama da fadi ga abun da Barista Solomon Dalon yake cewa
5: an ware waɗannan makudan kudade saboda wannan wannan Najeriya ba ta ci ko ina ba ina kudade suke idan ba a yi kira ba ya cinye gawai wato sa kudin a cikin kasafi akan yi haka a cikin tsari na gwamnati domin a shekaran ne za a yi wannan gasan to kasafi wanda take kasa yanzu haka ana fandeta na 2025 ba ma shiga 26 ba waɗannan kudaden da aka ware tambaya da nake yi shi Najeriya ba ta ci ko ina ba a nan Afrika an kada mu to kudaden na ware da me
3: na dauki kwanaki ina neman shugaban hukumar kula da harkan wasanni na ƙasa Shehu Dikko amma gaba daya baya daukan waya balle ma Madu yayi bayani hakan yasa na gana da babban sakataren hukumar kwallon kafa wato NFF Dr. Muhammad Sunusi
6: in ya zama da cewa akwai inda ba a kai ba za a rubuta takarda a gaya ma gwamnati da cewa turu waɗanda asibabin da cewa ga waɗanda mu kai ga abin da suka rige amma ba wanda zai saba kuɗi don an ba su wa saboda ka bayuwa a baka kuɗi a ce ba a binciken
3: ko ya kungiyoyin yaki da rashawa a Najeriya suke kallon wannan batu ga abin da Dr. Umar Yakubu na Center for Fiscal Transparency and Public Integrity yake cewa
7: ana yawan kasafin kuɗi ba tare da an tattace abin da za a da wannan kuɗin ba ya zaya a ce biliyan 6.4 ba tare da an tattauna ainihin abin da ya kamata a yi da ita ba to kaga lokacin da aka sa wannan kuɗin mu Najeriya ma ba ta qualify ba to kaga da an yi bincike yadda ya kamata an nisali ma kuɗin ma ba za ta shiga ba kuma idan an ka gane cewa abun ba daidai ba ne ta yadda a dawo da wannan kuɗin su kaga sai an koma majalisa to alal haƙiƙa accountability mechanisms in Nigeria ne wato tsari da ya kamata dinga hana wannan abubuwan su faru shine matsalan wannan abubuwan da ake samu
3: ko ya sauran 'yan Nigeria suka ji da wannan batu ga abin da Malam Nasir Sa'ad Gongozo yake cewa
8: tunda ya zamana cewa kasafin kudin Najeriya an mika shi ne bayan Najeriya ta kasa tsallakewa zuwa gasar cin kofin duniya to abin mamaki ne a ce an sanya kasafin kudin nan a cikin kasafin 2026 lalle akwai tambaya kai
3: shi kuma Dr. Awul Bashir cewa yake
12: ina sai ɗan Najeriya su fahimci cewa rashin zuwan fulbatin ɗin Najeriya zuwa World Cup baya dangantaka da wannan 6.4 billion naira ɗin. To shi 6.4 billion naira abu ne da aka ajiye shi in case in ɗan Najeriya sun qualifying.
3: Ita ma majalisar dokokin ƙasa na shafa kwanaki ina neman wanda zai tofa wani abu musamman masu alaka da kwamitin wasanni amma abun ya gagara. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
13: RFI
0: Bari mu je ga shirinmu na gaba.
9: Rayuwata.
21: Mai sauraron sashin Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Ba sabon zance bane yadda a kusan kowane damina ake fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a sassan kasashe musamman a yankunan da ba su da magudanan ruwa da dai sauran abubuwan da kan ta'azzara ambaliyar sau da dama dai matsaloli da ambaliyar ruwa ke haifarwa ya tilasawa iyalai barin mahallansu yayin da wasu ke dogaro da taimakon makwabta da kuma kungiyoyin agaji da kan taka rawar gani wajen tallafawa al'ummar da iftila'i ke shafa Idan muka leka arewacin Najeriya a irin lokacin nan ne ruwan sama mai karfi kan haddasa rushewar gine-gine tare da katsewar layukan wutar lantarki lamarin da kan jefa iyalai cikin mawuyacin hali tare da haddasa asarar dukiyoyi Dalilin da yasa hukumomi yin kiraye-kiraye mutane su dinga kiyayewa tare da zama cikin shirin kota kwana domin kaucewa abin da ka iya je ya dawo Shirin rayuwata na yau zai duba yadda rushewar gidaje a lokacin damina ke shafar rayuwar iyalai da kuma matakan da za su iya dauka don taimakawa wajen rage hasarori. Kuma bakin da muka tattauna da su sun hada da Malama Rakiya, wata mata da matsalar ta shafa, da kuma Sa'idu Ahmad, masani, kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta hada mana daga Jigawa.
9: Rayuwata.
23: A yayin da damina ta yi karfi wasu kan wayi gari cikin tashin hankali bayan gidajensu sun rushe sakamakon mamakon ruwan sama. Domin jin yadda wannan matsala ke shafar al'umma na zanta da Zara'u Muhammad guda daga cikin waɗanda abin ya shafa.
24: Ruwan da ya faru da iska Allah da mu da makotan arziki anan muka wayi to abin da ya fi daga min da hankali yara rayuwa ta gurbata. Kowa ba a hangowa yanayin da kake ciki sai yanda za a cutar da kai. Shi mai gida ba mazauni ba ga karamin karfi ga lafiya sai a hankali. Katangar bandaki daga waje ana gani
23: Malam Sani Husaini guda ne daga cikin yan kungiyoyin da ke hulɗa da masu unguwanni
25: muka tattauna da kungiyoyi kuma sanar da gwamnati ko kuma mu zauna mu tattauna mu ga a kungiyance wani irin taimako ya kamata mu bayar wa wannan mutane wanda wannan iftila'i ya shafa idan wannan matsala ta faru muka yi kokari mu sami kwanuka ko kuma buhuna da zamu killace wannan guraren zamu yi kokari mu sanya da za a yi a gina musu katanga kuma a bangaren lafiya kuma muna taimakawa da magunguna sannan akwai bangaren taimakawa wajen abinci ga wannan mutanen da iftila'in ya shafa
23: Malam Awwal makwabci da ya taimakawa wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa ya bayyana cewa
14: ina kwance naji makotana suna kururuwa ruwa-ruwa Allah ya sa muna da safiyar daki a cikin gidanmu muka tattare kaya suka yi fakin saboda mutum yana da laruri kuma ga yara ƴan mata da kuma yara kanana dai wannan abin ba helalle gwamnati ba bangare na ne ma mai karaman karfi ne amma kuma yaya sama da mutum shida na ba su gudunmawa da gurgurdo
23: mun neman karin haske na zanta da jami'ar hukumar kula da muhalli a asibitin Rashid Shakone dake Dutse Maryam Shuaibu
15: mutane sukan sare itatuwa kafin a sare bishiyoyi a shuka wasu domin mu samu kariya idan har zaka sare bishiya daya ya kamata ka shuka guda uku ko hudu ko har ma zuwa biyar malamin Hamsa shi ma yawancin kone-konen bola da ake on necessary shi ma yana contributing
23: nayi kokarin jin ta bakin jami'an gwamnati amma hakata bata cimma ruwa ba daga karshe an gano cewa bin ka'idojin gine-gine da kuma sauraron karkar haɗin hukumomin yanayi na daga cikin matakan da za su taimaka wajen rage asarar rayuka da dukiyoyi a lokutan damuna.
10: RFI.
11: To madalla an gaishe da Afsat Abubakar da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da Malama Rakiya, wata uwar gida da ruwan sama mai ƙarfi yayi sanadiyar rushewar gidanta.
16: Wannan damuna da iska da ta zo mana da ibtila'i. Dama ɗakuna biyu muke da shi. To da ta zo ta zubar mana daga ban gida, katanga gaban gidan mu ta zube. Ga gefen ɗakin mu hima ya zube katanga ɗaya. To dama ɗakuna biyu muke da shi. Ga mai gida shi ma dan tafiye-tafiye ne ina zuwa neman kuɗi. Ga ni ga ƴan mata guda biyu. Ga ƙanana ƙannan su kuma haka muke ta musu a ɗaki ɗaya muke zau muke kwanciya. To makota kan rayuwa kowa yana cikin wannan ƙaƙa na kai. Yaushe mutane wannan su ma su agaza muka suna neman su ma taimako kun san rayuwar nan inda take. Wallahi haka muke kwamutsuwa. Gashi mai gidan ma yanzu kwana biyu bana samun sa a waya.
23: Wani irin ƙalubale kuke fuskanta?
16: Ni dai ƙalubalen da dai na fi fuskanta shine ni wannan kwamutsuwa da muke da ƴaƴa saboda ga ƴan mata. Ga ƙanana ƙannan su mata da maza ina saboda ƙalubale na da kullun fargabar da kullun inke kwana inke tahi da ita wannan gaban gida namu da ya zube. Ga ta nan dai mutane wasu ba sa tsoron Allah shine kullun fargaba na ƴan mata guda biyu nan. Wani to da dai an san ba wani abu ka ajiye ba amma wani zai iya yi amfani da wannan dama ya zo ya farauci rayuwarsa ga ba ubansa an sani dan tafiya ne.
23: Shin kun yi ƙoƙarin neman mafita game da lamarin?
16: Ita dai mafitar da muke gani kamar za mu samu to shine masu aune-aune da muka yi kai ku gamu wurin mutane kullun sare a zo ayi aune-aune a zo a aune inda ya zuzzube to he a tafi a zo a aune a tafi to har yanzu baka san yaushe wannan abu zai wannan zai kammalu ba shine kullun fargaba ka tunda kai kana cikin matsatsi da wannan fargaba da ne dare ba rana ga iska ga ruwa ba dare ba rana kullun ana ciki ga wannan damuna da kowa ya fahimta ka ni gudu na ma kan sauran bangarorin ɗakin katanga da ta zube ko kwano ya daga.
18: Matsayin ƴa mace na ko'ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
19: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana.
18: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa ba abun kunya ba.
19: Ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari.
18: Tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
11: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Sa'idu Ahmad masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya.
22: Kamar da kika tambaya abubuwan da suke janyo tsagewa hukuma faduwar gini musamman lokacin damuna wataƙilla an yi ginin ne akan wasu matakai da ba bishi ne ka'ida tsarin aikin gini ba wanda farko kamata ya ce kowa zai gine na neman sabe ya tabbatar masa wannan waje ya kamata ya dora gini akan shi saboda akwai wajen da kasar ba ta karban wato shi gini saboda ita ka shi kansa kan da ake ginin da shi kamar siminti abu ne da ke dauke da wasu substances wannan substances din da ke jikin sa sune suka mai da shi yake rike gini to idan ana ruwa ko wani abu sai kiga yana samun zaizayewa wanda take kawo ga waje ya tsage ko ya rushe.
23: Kuma ta yaya kake gina za a iya kaucewa haka?
22: Na farko kafin kai fara gini ya zama da cewa ka tuntubi quantity sabeya wanda shi zai sabe din wajen naka ya tabbatar da cewa wajen kasar shi ta da kyau za ta yi aiki ka ta irin aiki gini kaza in bene ne zaka dora afce za ta fada maka idan duplex ne aka yi shi ko bungalow house za ta fada maka haka zalika ya tabbatar da cewa kuma burkilia aikin sai zama da cewa abinda za su samu maka a cikin aikin ginin ya zama da cewa sun san tsarin abin da ya kamata su abu na biyu da ke janyo wannan matsalolin shine kamar akwai tsari da muke kiransa fila ko kuma mu kiranta fila da Hausa wannan fila zaki da na cewa ai fila a gida shine kamar no tube mun daure gidaje in kai wannan zaka daure gidanka to abinda ya cutar da mutanen mu na baya kenan a da ba su amfani da wannan tsari na fila sai su zama na cewa kawai suna yin gini ne haka yadda yake kawai su fitar da shi ba tare da faloli ba to wannan fila tana taimakawa wajen daure gidan rike shi abinda yake dai matukar janyo asarar da ake ta gidaje a yau musamman lokacin damina shine na farko ba a duba wajen da kyau ba sannan ko ba a yi wannan tsari na daurin gida ba inda a ce an yi wannan tsari na filoli to ina ga ba za a rika samun irin wannan matsalolin da suke ake faruwa da su a yau ba ko kuma ake samun su akan harkar gini shi simintin kansa wani substances ne a cikin sa shine yake hada ginin to wannan substances idan ruwan ya dukan su ana samun wato fading abinda ake kira da fading shine kamar kwarin abu yana raguwa to wannan ruwan sama yana dukan sa yana raguwa kwarin sa har ta kai ga an je wannan mataki idan har ba masa tsari mai kyau ba ina ga to wannan shine abinda yake haifar da shi kuma ga matakan da zaka bi wancan kamar yadda na faɗa wajen tsallakewa wannan abubuwa
21: tattaunawar Hafsat Abubakar da Sa'idu Ahmad masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya gare ku masu saurare ya matsalar ambaliyar ruwa take a inda kuke wasu matakai kuke ganin ya dace a dauka dan kaucewa yawan hasara a lokacin damina muna da kun ra'ayoyin ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: an gaida Zainab Ibrahim da kuma Hafsat bari mu je ga shirin mu na gaba
1: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani kamar da kuka ji a cikin labarin namu a farkon wannan makon wani rahoton kwararro ya bayyana cewa yawan albarkatun noma da ake fitarwa daga Najeriya zuwa ƙetare ya ragu da akalla kaso 31 cikin 100 sakamakon yadda kasashe musamman na Turai da Asiya ke kin karbar kayayyakin abincin ciki har da wake da zobo da dai sauransu Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da sakon Musa Muhammad Mamukan inda yake cewa ta yaya kayan mu zai yi daraja a idan duniya bayan shugabannin mu sun nuna ko unkula a harkar noma. Sai sakon Yusuf Haruna Kariya Niger dake cewa dama dai ai mun san cewa waɗannan turawan ba su damu da mu ƴan Afrika ba bakakin fata balle ma ta kayayyakin mu. Musamman ma abin da ya shafi abinci saboda haka wannan rahoton bai zo mana da mamaki ba fatan mu dai shine Allah ubangiji ya ganar da shugabannin mu cewa a tarihin Afrika ba ta taba dogara da wasu kasashen yammacin duniya ba muna da komai a Afrika matukar shugabannin mu suka jajirce mun wuce karfin wulakanci shi kuwa mudassir Salisu mai addu'a cewa yi Manoman ma sun ragu a sakamakon ƴan bindiga da ƴan kidnapping da sauran harkokin ta'addanci a ƙasar. Shi ko Abdullahi Sanusi Adam a sakon nasa cewa yi a bar mana kayan mu muci ko da ba daɗi. Sannan Muhammad Ali a sakonsa cewa yi hakan yayi daidai. Kada a sha'afa. Ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International. Cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke bukatar bayyana ra'ayinka ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-706-6611. Sai kuma saƙon Yahuza Abubakar Gora wanda ke cewa hakika ba fitar da abinci ne kawai ya ragu ba. Hatta noman abincin ma ya ragu sakamakon ayyukan ta'addanci da ke ci gaba da shafar manoma da kuma tsadar taki wanda shi ma ya sa wasu manoman sun ja baya musamman masu son wato nomawa don su sayar. Saboda haka muna kira ga gwamnatin kasar mu da cewa ya kamata ta magance waɗannan matsalolin nagode RFI Hausa. Shi koyi Nusa Tanko ba ni in baka tare da Sale likitan rediyo cewa suka yi hakika dole a samu koma baya dangane da kayan noma zuwa kasashen ƙetare sakamakon rashin ingancin kayayyakin gona
2: ya kamata masu siya don su boye su rika saka sinadari da ya kamata su rika sakawa ba wanda zai rika lalata lafiyar abinci har ya rika cutar da al'umma ba sannan Sani Muhammad daga Karmo Abuja dake tarayyar Najeriya kuwa cewa ya salama rafa Hausa to me yasa kasashen mu na Afrika ba sa son bar mana abincin mu a cikin gida gashi muna fama da yunwa da fatara da rashin tsaro to gaskiya mu dai ba mu goye bayan kaiwa kasashen waje ba a ƙarshe Allah ka sa mu dace Arafa Hausa a tashi lafiya sannan Sanusi Murtai da magaram a cikin sakonsa cewa yayi salama Arafa Hausa shi dai kukan kurciya jawabi ne mai hankali ke ganewa don haka ya kamata shugabannin mu na Afrika su gaggauta dawowa daga rakiyar tura wannan da ƙara maida mana ruwa rijiya sannan su dunkule waje guda tare da lalubo hanyoyin samar da sauƙaƙa abinci da kasuwanci a tsakanin mu ta yadda za mu yi cuɗanyar arziki cikin mutuntawa fahimtar juna da kuma ciyar da tattalin arzikin kasashen mu gaba sannan a sakon yaro Beniya garin Malam tare da Alate Isa rigar shawarma da Abdullahi Usaini Dukko da Suleimani Yusuf Tasawa cewa suka yi salam Arafa Hausa kin karbar abinci da wasu kasashen waje suka yi ciki har da Turai da Asiya hakan bai zo mana da mamaki ba duba da yadda ake amfani da maganin kwari mai zafi fatan za a gyara shin waje suka yi ciki har da Turai da Asiya hakan bai zo mana da mamaki ba duba da yadda ake amfani da maganin kwari mai zafi fatan za a gyara

0: kudancin Sahara da ake takaddama a kai wajen bayyana goyon bayanta ga kasar Morocco lamarin da ya fusata Algiers. Sanchez ya shaidawa manema labarai cewar ziyarar na da matukar muhimmanci ga Spain wacce ke kallon Algeria ba kawai a matsayin makwabciya ba amma babbar abokiyar hulɗa a bangarori da dama. Shugaban kasar Gabon Brice Oligui Nguema ya kai ziyarar aiki ta kwanaki uku a Faransa jiya Litinin wadda ta jaddada dangantakar da ke tsakanin Paris da ɗaya daga cikin ƙawayenta kalilan da suka rage a ƙasashen Afrika renon Faransa. Shugaba Oligui Nguema wanda soja ne ya rikide zuwa ɗan siyasa na ziyara ta biyu kenan a Faransa hukumance tare da rakiyar wata tawagar manyan 'yan kasuwa da jami'an gwamnati kimanin 80. To wasu jiragen mai biyu da suka dauko kaya daga Saudiya zuwa China da India sun juya akala zuwa Suez a tekun Maliya domin kaucewa gargadi da mayakan Houthi masu goyon bayan Iran a Yemen suka yi. A cikin wani sakon email da suka aike wa kamfanonin sufurin jiragen ruwa, mayakan Houthi sun yi gargadi kan jigilar kaya ko saukewa daga tashoshin jiragen ruwan Saudiya, kuma saba wannan gargadi zai haifar da dana sani a cewar su. A ranar Litinin ne mayakan Houthi suka ayyana kafa shingen hana fitar da man Saudiya a tekun Maliya, lamari da ke bude wani sabon fagen daga kan yaki da Amurka ke yi da Iran. Kamari wato lamarin da ke kara haifar da barazanar samar da makamashi a duniya daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar rashin tabbas a mashigin ruwa na Hormuz. Kasar Kuwait ta ce a wannan talata Iran ta sake kai hari kan tashoshin samar da wutan lantarki da ruwan sha, inda jama'an kwana-kwana ke kokarin kashe gobarar da hare-haren suka haddasa. Labaran kenan, bari mu je ga shirinmu na gaba.
1: Shirin duniyar nishadin namu a yau zai faro da masana'antar Bollywood, inda fitaccen mawaki Arjit Singh ya yi wa masana'antar komai bayan sanar da kawo ƙarshen waƙarsa a ranar 27 ga watan Janairun da ya gabata. Matakin dawowar Arjit Singh fagen na waƙa na da nasaba da roƙon da kamfanin Vinesh Film ƙarƙashin fitaccen producer Mukesh Bhatt ya yi masa don sanya muryar shi a fim ɗin ne a Warapam da Vinesh Bhatt ya bayar da umarni. Fim ɗin da ya haska jarumi Imran Hashmi, wanda suka yi amanar cewa murya Arjit shi kadai za ta hau da wakar fim din wadda Rashmi Virak ya rubuta, Arman Malik kuma ya yi kidanta. Lura da yadda muryar mawakin ta fi zuwa daidai da muryar jarumi Hashmi da ma yanayin da yake a cikin wannan fim da duniya ke dakon fitowarsa, wato yi a Warapam kashi na biyu. Rera wannan waka manajan Arjit Singh ya bayyana cewa baya nufin cewa mawakin ya dawo ga dangadan dan ci gaba da wakoki a fina-finai. A masana'antar ta Bollywood ana ci gaba da dakon fim din Ita da ya haska jarumashi Radha Kapoor da ke shirin fita a watan gobe, tunda da aka sanya iyakar tallafin fim din a sabon fina-finai masu gagarumar nasara. Fim din dai zai haska tarihin fitacciyar 'yan rawar gargajiyar Labani da tamasha mafiya karbuwa a Maharashtra, wato Bita Bai. Wannan fim dai zai zo ne a daidai ranar bikin Raksha Bandham. Lamarin da ya sanya ake kiraye-kirayen ganin an daga ranar haska shi a sinima don gujewa asara a box office. Idan muka tsallaka masana'antar Duanjiu da ke jagorantar shirin drama can a China kuwa, dramar Love for You da aka ga fuskar manyan jarumai irin Song Yuling da Zhang Yunyi da ke samun gagarumar nasara bayan da aka samu masu kallo ta intanet har miliyan 400 daga fara haska shi a farkon watan nan kawo yanzu. Manhajojin haska fina-finai na Viki da Mango TV ne suka jagoranci haska wannan drama wadda aka yi amanar ta shiga sauyin dramas da suka bayar da gagarumar riba ga mashiryata. Shang'a masana'antar Nollywood sashen wace-wace kuwa fitaccen mawaki Wizkid ne ke labarta irin wahalar da ya sha lokacin zaman sa na shekaru biyu a Amerika inda yace yana kashi dollar Amerika 300 zuwa 400 don samun irin abincin Najeriya kowace rana mawakin wanda ya lashe kyautar Grammy yace har yanzu bai yi wayewar da zai runguma abincin turawa tare da aji nashi na gargajiya ba
0: an gaida Azima Bashir Aminu
2: RFI
0: to bari mu sake komawa tarayyar Najeriya inda hukumar kula da harkar wasanni a kasar ke ci gaba da fuskantar suka bayan da aka gano cewa an shigar da wasu kudade na hidimar gasar cin kofin duniya da aka kammala karshen mako cikin kasafin kudin bana duk da cewa Najeriya bata samu shiga wannan gasa ba wannan kudade dai an kiyasta cewa sun kai naira biliyan 6.5 kuma daga Abuja ga wakilin Muhammad Sani Abubakar da ya aika mana da rahoto
3: tsohon ministan wasanni Baritta Solomon Dalon ne ya fara bankado wannan batu inda Abi Sani shi ma tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar ya nemi dole a gudanar da bincike don a cewar su abun yayi kama da yunkurin yin sama da fadi ga abun da Baritta Solomon Dalon yake cewa
4: an ware waɗannan makudan kudade saboda wannan wannan jira ba ta ci ko ina ba ina kudade suke idan ba a yi kira ba ya cinye gawai wato sa kudin a cikin kasafi akan yi haka a cikin tsari na gwamnati domin a shekaran ne za a yi wannan gasan to kasafi wanda take kasa yanzu haka ana amfani da ita na 2025 ba ma shiga 26 ba waɗannan kudaden da aka ware tambaya da nake yi shi ne jira bata ci ko ina ba a nan Afrika an kada mu to kudaden na ware da me
3: na dauki kwanaki ina neman shugaban hukumar kula da harkan wasanni na ƙasa Shehu Dikko amma gaba daya baya daukan waya balle ma Madu yayi bayani hakan yasa na gana da babban sakataren hukumar kwallon kafa wato NFF Dr. Muhammad Sunusi
5: in ya zama da cewa akwai inda ba a kai ba za a rubuta takarda a gaya ma gwamnati da cewa turu waɗanda a saba da cewa ga waɗanda mu kai ga abin da suka rige amma ba wanda zai saba kuɗi don an ba su wa saboda ka fayuwa a baka kuɗi a ce ba a binciken
3: ko ya kungiyoyin yaki da rashawa a Najeriya suke kallon wannan batu ga abin da Dr. Umar Yakubu na Center for Fiscal Transparency and Public Integrity yake cewa
6: ana yawan kasafin kuɗi ba tare da an tattace abin da za a da wannan kuɗin ba ya zaya a ce biliyan 6.4 ba tare da an tattauna ainihin abin da ya kamata a yi da ita ba to kaga lokacin da aka sa wannan kuɗin mu Najeriya ma ba ta qualify ba to kaga da an yi bincike yadda ya kamata an nisali ma kuɗin ma ba za ta shiga ba kuma idan an ka gane cewa abin ba daidai ba ne ta yadda a dawo da wannan kuɗin so kaga sai an koma majalisa to alal haƙiƙa accountability mechanisms in Nigeria ne wato tsari da ya kamata dinga hana wannan abubuwan su faru shine matsalan wannan abubuwan da ake samu
3: ko ya sauran ƴan Nigeria suka ji da wannan batu ga abin da Malam Nasir Sa'ad Gongozo yake cewa
7: tunda ya zama na cewa kasafin kuɗin Najeriya an mika shi ne bayan Najeriya ta kasa tsallakewa zuwa gasar cin kofin duniya to abin mamaki ne a ce an sanya kasafin kuɗin nan a cikin kasafin 2026 lalle akwai tambaya kai
3: shi kuma Dr. Awal Bashir cewa yake
8: ina son ƴan Najeriya su fahimci cewa rashin zuwan fulbatin ɗin Najeriya zuwa World Cup ba ya dangantaka da wannan 6.4 billion naira ɗin. To shi 6.4 billion naira abu ne da aka ajiye shi in case in ƴan Najeriya sun qualify.
3: Ita ma majalisar dokokin ƙasa na shafa kwanaki ina neman wanda zai tofa wani abu musamman masu alaka da kwamitin wasanni amma abun ya gagara. Muhammad Sani Abubakar Abuja RFI Hausa.
0: RFI bari mu je ga shirinmu na gaba.
9: Rayuwata.
10: Mai sauraron sashin Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Ba sabon zance bane yadda a kusan kowane damina ake fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a sassan kasashe musamman a yankunan da ba su da magudanan ruwa da dai sauran abubuwan da kan ta'azzara ambaliyar sau da dama dai matsaloli da ambaliyar ruwa ke haifarwa ya tilasa wa iyalai barin mahallansu yayin da wasu ke dogaro da taimakon makwabta da kuma kungiyoyin agaji da kan taka rawar gani wajen tallafawa al'umar da iftila'i ke shafa Idan muka leka arewacin Najeriya a irin lokacin nan ne ruwan sama mai karfi kan haddasa rushewar gine-gine tare da katsewar layukan wutar lantarki lamarin da kan jefa iyalai cikin mawuyacin hali tare da haddasa asarar dukiyoyi Dalilin da yasa hukumomi yin kiraye-kiraye mutane su dinga kiyayewa tare da zama cikin shirin kota kwana domin kaucewa abin da ka iya je ya dawo Shirin rayuwata na yau zai duba yadda rushewar gidaje a lokacin damina ke shafar rayuwar iyalai da kuma matakan da za su iya dauka don taimakawa wajen rage hasarori. Kuma bakin da muka tattauna da su sun hada da Malama Rakiya, wata mata da matsalar ta shafa, da kuma Sa'idu Ahmad, masani, kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta hada mana daga Jigawa.
9: Rayuwata.
11: A yayin da damuna ta yi karfi wasu kan wayi gari cikin tashin hankali bayan gidajensu sun rushe sakamakon mamakon ruwan sama. Domin jin yadda wannan matsala ke shafar al'umma na zanta da Zara'u Muhammad guda daga cikin waɗanda abin ya shafa.
12: Ruwan da ya faru da iska Allah da mu da makotan arziki anan muka waye to abin da ya fi daga min da hankali yara rayuwa ta gurbata. Kowa ba a hanguwa yanayin da kake ciki sai yanda za a cutar da kai. Shi mai gida ba mazauni ba ga karamin karfi ga lafiya sai a hankali. Katangar bandaki daga waje ana gani
11: Malam Sani Husaini guda ne daga cikin yan kungiyoyin da ke hulɗa da masu unguwanni
13: Muka tattauna da kungiyoyi kuma sanar da community ko kuma mu zauna mu tattauna mu ga a kungiyance wani irin taimako ya kamata mu bayar wa wannan mutane wanda wannan iftila'i ya shafa Idan wannan matsala ta faru muka yi kokari mu sami kwanuka ko kuma buhuna da zamu killace wannan guraren zamu yi kokari mu sanya da za a yi a gina musu katanga kuma a bangaren lafiya kuma muna taimakawa da magunguna sannan akwai bangaren taimakawa wajen abinci ga wannan mutanen da iftila'in ya shafa
11: Malam Awwal makwabci da ya taimakawa wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa ya bayyana cewa
14: ina kwance naji makotana suna kururuwa ruwa-ruwa Allah ya sa muna da safiyar daki a cikin gidanmu aka tattare kaya suka yi fakin saboda mutum yana da laruri kuma ga yara ƴan mata da kuma yara kanana dai wani abun ba helalle gwamnati ba bangare na nema mai karaman karfi ne amma kuma yaya sama da mutum shida na ba su gudunmawa da gurgurdo
11: mun neman karin haske na zanta da jami'ar hukumar kula da muhalli a asibitin Rashid Shakone dake Dutse Maryam Shu'aibu
15: mutane sukan sare itatuwa kafin a sare bishiyoyi a shuka wasu domin mu samu kariya idan har zaka sare bishiya daya ya kamata ka shuka guda uku ko hudu ko har ma zuwa biyar malama Hamsa shi ma yawancin kone-konen bola da ake unnecessary shi ma yana contributing
11: nayi kokarin jin ta bakin jami'an gwamnati amma hakata bata cimma ruwa ba daga karshe an gano cewa bin ka'idojin gine-gine da kuma sauraron gargadin hukumomin yanayi na daga cikin matakan da za su taimaka wajen rage asarar rayuka da dukiyoyi a lokutan damina.
9: RFI.
10: To madalla an gaishe da Afsat Abubakar da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da Malama Rakiya, wata uwar gida da ruwan sama mai karfi yayi sanadiyar rushewar gidanta.
16: Wannan damina da iska da ta zo mana da iftila'i. Dama dakuna biyu muke da shi. To da tazo ta zubar mana daga ban gida. Katanga gaban gidanmu ta zube ga gefen ɗakin mu hima ya zube katanga daya to dama ɗakuna biyu muke da shi ga mai gida shi ma dan tafiye-tafiye ne ina zuwa neman kuɗi ga ni ga ƴan mata guda biyu ga kanana kannan su kuma haka muke ci musu a daki ɗaya muke zau muke kwanciya to makota kan rayuwa kowa yana cikin wannan kaka na kai yaushe mutane wannan su ma su agaza muka suna neman su ma taimako kun san rayuwar nan inda take wallahi haka muke kwamutsuwa kashi mai gidan ma yanzu kwana biyu ba na samun sa a waya
11: wani irin kalubale kuke fuskanta
16: ni dai kalubalen da dai na bi fuskanta shine ni wannan ci mutsuwa da muke da ƴaƴa saboda ga ƴan mata ga ƙanana ƙannan su mata da maza ina saboda kalubale na da kullun fargaba da kullun inke kwana inke tahi da ita wannan gaban gida namu da ya zubi ga ta nan dai mutane wasu ba sa tsoron Allah shine kullun fargaba na ƴan mata guda biyu nan wani to da dai an san ba wani abu ka ajiye ba amma wani zai iya yi amfani da wannan dama ya zo ya farauci rayuwarsa ga ba ubansa an sani dan tafiya ne
9: shin kun yi kokarin neman mafita game da lamarin
16: ita dai mafitar da muke gani kamar zamu samu to shine masu auna aune da muka yi kai ku ga mu wurin mutane kullun sare a zo ayi auna aune a zo a auna inda ya zuzzube to he a tafi a zo a auna a tafi to har yanzu baka san yaushe wannan abu zai wannan zai kammalu ba shine kullun fargaba ka tunda kai kana cikin matsatsi da wannan fargaba da nake dare ba rana ga iska ga ruwa ba dare ba rana kullun ana ciki ga wannan damuna da kowa ya fahimta ka ni gudu na ma kan sauran bangarorin ɗakin katanga da ta zube ko kwano ya daga
17: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
18: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
17: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
18: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
17: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
19: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
18: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
10: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Sa'idu Ahmad masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya
20: kamar da kika tambaya abubuwan da suke janyo tsagewa hukuma faduwar gini musamman lokaci ne damuna wataƙilla an yi ginin ne akan wasu matakai da ba bishi ne kai tsarin aikin gini ba wanda farko kamata ya ce kowa zai gini na neman sabe ya tabbatar masa wannan waje ya kamata ya dora gini akan shi saboda akwai wajen da kasar ba ta karban wato shi gini saboda ita ka shi kansa kai da ake ginin da shi kamar siminti abu ne da yake dauke da wasu substances wannan substances din da ke jikinsa su ne suka mai da shi yake rike gini to idan ana ruwa ko wani abu sai kiga yana samun zaizayewa wanda kike kawo ga waje ya tsage ko ya rushe
9: kuma ta yaya kake gina za a iya kaucewa haka
20: na farko kafin kai fara gini ya zama da cewa ka tuntubi quantity sabe ya wanda shi zai sabe din wajen naka ya tabbatar da cewa wajen kasar shi ta da kyau za ta yi aiki ka ta irin aiki gini kaza in beni ne zaka dora afce za ta fada maka idan duplex ne aka yi shi ko bungalow house za ta fada maka haka zalika ya tabbatar da cewa kuma bricklayer aikin sai zama da cewa abinda za su samu maka a cikin aikin ginin ya zama da cewa sun san tsarin abin da ya kamata su abu na biyu da ke iya janyo wannan matsalolin shine kamar akwai tsari da muke kiransa fila ko kuma muke kiranta fila da Hausa wannan fila zaki da na cewa ai fila a gida shine kamar noti mun daure gidaje in kai wannan zaka daure gidanka to abin da ya cutar da mutanen mu na baya kenan a da ba su amfani da wannan tsari na fila sai su zama na cewa kawai suna yin gini ne a haka yadda yake kawai su fitar da shi ba tare da faloli ba to wannan fila tana taimakawa wajen daure gidan rike shi abin da yake dai matukar janyo asarar da ake ta gidaje a yau musamman lokacin damuna shine na farko ba a duba wajen da kyau ba sannan ko ba a yi wannan tsari na daurin gida ba inda a ce an yi wannan tsari na filoli to ina ga ba za a rika samun irin wannan matsalolin da suke ake faruwa da su a yau ba ko kuma ake samun su akan harkar gini shi simintin kansa wani substances ne a cikin sa shine yake hada ginin to wannan substances idan ruwan ya duka su ana samun wato fading abinda ake kira da fading shine kamar kwarin abu yana raguwa to wannan ruwan sama yana dukan sa yana raguwa kwarin sa har ta kai ga an je wannan mataki idan har ba masa tsari mai kyau ba ina ga to wannan shine abinda yake haifar da shi kuma ga matakan da zaka bi wancan kamar yadda na faɗa wajen tsallakewa wannan abubuwa
10: tattaunawar Hafsat Abubakar da Sa'idu Ahmad masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya gare ku masu saurare ya matsalar ambaliyar ruwa take a inda kuke wasu matakai kuke ganin ya dace a dauka don kaucewa yawan hasara a lokacin damina muna da kun ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: an gaida Zainab Ibrahim da kuma Hafsat bari mu je ga shirin mu na gaba
21: mai sauraro assalamu alaikum
1: Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Kamar da kuka ji a cikin labarin namu, a farkon wannan makon wani rahoton kwararro ya bayyana cewar yawan albarkatun noma da ake fitarwa daga Najeriya zuwa ƙetare ya ragu da akalla kaso 31 cikin 100 sakamakon yadda kasashe musamman na Turai da Asiya ke kin karbar kayayyakin abincin ciki har da wake da zobo da dai sauransu. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da sakon Musa Muhammad Mamukan inda yake cewa ta yaya kayanmu zai yi daraja a idan duniya bayan shugabanninmu sun nuna ko in kula a harkar noma. Sai sakon Yusuf Haruna Kariya Niger dake cewa dama dai ai mun san cewa waɗannan turawan ba su damu da mu ƴan Afrika ba bakakin fata balle ma ta kayayyakinmu musamman ma abin da ya shafi abinci. Saboda haka wannan rahoton bai zo mana da mamaki ba. Fatanmu dai shine Allah Ubangiji ya ganar da shugabanninmu cewa a tarihin Afrika ba ta taba dogara da wasu kasashen yammacin duniya ba. Muna da komai a Afrika, matukar shugabanninmu suka jajirce mun wuce karfin wulakanci. Shi kuwa Mudassir Salisu mai addu'a cewa yi manoman masu ragu a sakamakon yan bindiga da yan kidnapping da sauran harkokin ta'addanci a kasar. Shi kuwa Abdullahi Sanusi Adam a sakon nasa cewa yi a bar mana kayan mu muci ko da ba dadi. Sannan Muhammad Ali a sakonsa cewa yi hakan yayi daidai. Kada a sha'afa, ana tare da sashen Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke bukatar bayyana ra'ayinka ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-6635-6611. Sai kuma sakon Yahuza Abubakar Gora wanda ke cewa hakika ba fitar da abinci ne kawai ya ragu ba, hatta noman abincin ma ya ragu sakamakon ayyukan ta'addanci da ke ci gaba da shafar manoma da kuma tsadar taki wanda shi ma ya sa wasu manoman sun ja baya musamman masu son wato nomawa don su sayar. Saboda haka muna kira ga gwamnatin kasarmu da cewa ya kamata ta magance waɗannan matsalolin. Na gode RFI Hausa. Shi koyi Nusa Tanko Bani Mbaka tare da Sale likitan rediyo cewa suka yi hakika dole a samu koma baya dangane da kayan noma zuwa kasashen ƙetare sakamakon rashin ingancin kayayyakin gona. Ya kamata masu siya don su boye su rika saka sinadari da ya kamata su rika sakawa, ba wanda zai rika lalata lafiyar abinci har ya rika cutar da al'umma ba. Sannan Sani Muhammad daga Karmo Abuja da ke tarayyar Najeriya kuwa cewa ya salama rafa Hausa, to me yasa kasashenmu na Afrika ba sa son bar mana abincinmu a cikin gida? Gashi muna fama da yunwa da fatara da rashin tsaro. To gaskiya mu dai ba mu goye bayan kaiwa kasashen waje ba. A ƙarshe Allah ka sa mu dace. Rafa Hausa a tashi lafiya. Sannan Sanusi Madattai da Magaram a cikin sakonsa cewa ya salama rafa Hausa, shi dai kukan kurciya jawabi ne, mai hankali ke ganewa. Don haka ya kamata shugabanninmu na Afrika su gaggauta dawowa daga rakiyar tura wannan da ƙara maida mana ruwa rijiya, sannan su dunkule waje guda tare da lalubo hanyoyin samar da sauƙaƙa abinci da kasuwanci a tsakaninmu ta yadda za mu yi cuɗanyar arziki cikin mutuntawa, fahimtar juna da kuma ciyar da tattalin arzikin ƙasashenmu gaba. Sannan a sakon yaro Biniya garin Malam tare da Alate Isa Rigar Shawarma da Abdullahi Usaini Dukko da Suleimani Yusuf Tasawa cewa suka yi salam Arafai Hausa, kin karbar abinci da wasu kasashen waje suka yi ciki har da Turai da Asiya, hakan bai zo mana da mamaki ba duba da yadda ake amfani da maganin kwari mai zafi. Fatan za a gyara. Mai sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. a madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International musamman Mustafa Adebisi injiniyan namu ne yau da ya hada mana wannan shiri akan na'ura naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam
0: to baki daya anan muka kawo karshen shirin namu wanda a cikin sa aka ji wata tsawa ta kashe yara shida iyalan gida daya a jihar Adamawa dake arewa maso gabashin Najeriya mun ji hukumar kula da yan gudun hijira ta majalisar dinkin duniya tace hatsarin kole-kole a gabar ruwan Murtaniya ya kashe mutane akalla 144 a makon jiya mayakan huti dake goyon bayan Iran sun gargadi kamfanonin sufurin jiragen ruwa da su kaucewa amfani da tashoshin jiragen ruwan Saudiya yayin da kasashen Iran da Amurka suka ci gaba da kaiwa juna hare-hare a madadin daukacin wadanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku musamman Mustafa Adebisi da ya taimaka wajen sada ni da ku ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da shirin ke cewa tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi takwas kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31
2: Ahmad Abba
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku cikin shirin na dare ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji wata tsawa ta kashe yara shida iyalan gida daya a jihar Adamawa dake arewa maso gabashin Najeriya Hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya tace hadarin kole-kole a gabar tekun Murtaniya ya kashe akalla mutane 144. Mayakan huti dake goyon bayan Iran sun gargadi kamfanonin sufurin jiragen ruwa da su kaucewa amfani da tashoshin jiragen ruwan Saudiya. Ga labaran ɗaya bayan ɗaya. Wata tsawa ta kashe yara shida iyalan gida daya tare da raunata wasu hudu a karamar hukumar ganye na jihar Adamawa. Rotoni sun ce lamarin ya faru ne da misalin karfe 4 na yammacin ranar Ladi sakamakon ruwan sama mai karfi. A cewar majoyi waɗanda abin ya shafa suna gona ne sai suka nemi mafaka ƙashin bishiya saboda ruwan sama da ake tafkawa mai karfi. Hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya DSS tace za ta kalubalanci hukuncin daurin rai da rai da wata babbar kotun tarayya dake Abuja ta yankewa wasu manyan komandojin kungiyar ƴan ta'adda ta Ansaru guda biyu. A jiya Litinin alƙalan kotu ko kuwa alƙalin kotu mai shari'a Emekan Wice ya yankewa mutanen biyu hukuncin daurin rai da rai bayan sun amsa laifuka 32 da ake tuhumar su da aikatawa na ta'addanci. Sai dai wani babban jami'in DSS da ke magana bayan hukuncin ya ce za su ɗaukaka ƙara domin hukuncin kisa shine daidai da aiki aika-aikar da 'yan ta'addar suka yi da kuma adalci ga waɗanda ƙungiyar ta zalunta. Shugaban ma'aikata na fadar shugaban Najeriya Femi Bajabiya Mila ya gurfana gaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da sauran laifuka ta ICPC domin amsa tambayoyi kan wata hukuma da ake takaddama akan halaccinta. Shi dai Adeniyi Ademi wanda ke ikirarin shine shugaban sabuwar hukumar taimakawa shugaba Tinubu a harkokin zuba jari mai cike da cece kuce yayi zargin cewa sai da ya biya Bajabiya Mila naira miliyan 400 kafin tabbatar da shi a jagorancin hukumar. To yayin da ake cece kuce kan haramtacciyar hukumar shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da nadin sabbin shugabanni da mambobi 26 a hukumomi da gwamnatocin gwamnatin tarayya guda 10. Daga cikin waɗanda aka nada akwai tsohon gwamnan jihar Ekiti Ayo Fayose wanda zai jagoranci hukumar samar da wutar lantarki ta karkara yayin da Majo Janar Junet Bindawa zai kasance shugaban kula da hukumar albashi ma'aikata ta ƙasa. Shugaba Fulbiya na Kamaru ya shafe tarihi da ya ajiye a shekarar 2024 na kwanaki 42 a wajen ƙasar. Inda halin yanzu ya shafe kwanaki 44 yana hutun jinya kasar Switzerland tun ranar 7 ga watan Yuni. Wannan tsawon rashi na shugaban mai shekaru 93 ya sa 'yan adawa kasar fara matsa lamba ga kotun tsarin mulki da ta yi amfani da sashe na 6 sikin layi na 4 da ya iyakance kwanaki 40 na rashin zuwa ofis domin ayyana kujerarsa a matsayin babu kowa a kai. Kodayake jam'iyya mai mulki tana cewa yana nan cikin koshin lafiya kuma gwamnati na tafiyar da aiki yadda ya kamata. Kuna sauraron labaran ne daga sashin Hausa na Radio France International. Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wani hadarin kole-kole da ya auku a gabar tekun Murtaniya ya yi sanadin mutuwar ko bacewar akalla mutane 144. UNHCR ta ce wasu yara biyu da aka ceto daga ɗaya daga cikin kole-kole da ya nutse sun rasa dukkan iyaye da sauran ƴan uwansu bayan sun tashi daga ƙasar Gambia. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kai ziyara Algeria a karon farko cikin shekaru hudu a wani yunkuri na gyara dangantakar diplomasiya tsakanin kasashen biyu bayan da suka samu rashin jituwa kan yankin wato yammacin Sahara. A shekarar 2022 Madrid ta yi watsi da matsayinta na yar ba ruwana kan yankin yammacin Sahara da ake takaddama a kai wajen bayyana goyon bayanta ga kasar Morocco lamarin da ya fusata Algiers. Sanchez ya shaidawa manema labarai cewar ziyarar na da matukar mahimmanci ga Spain wacce ke kallon Algeria ba kawai a matsayin makwabciya ba amma babbar abokiyar hulɗa a bangarori da dama. Shugaban kasar Gabon Brice Oligui Nguema ya kai ziyarar aiki ta kwanaki uku a Faransa jiya Litinin wadda ta jaddada dangantakar da ke tsakanin Paris da ɗaya daga cikin ƙawayenta kalilan da suka rage a kasashen Afrika renon Faransa. Shugaba Oligui Nguema wanda soja ne ya rikide zuwa dan siyasa na ziyara ta biyu kenan a Faransa hukumance tare da rakiyar wata tawagar manyan ƴan kasuwa da jami'an gwamnati kimanin 80. To wasu jiragen mai biyu da suka dauko kaya daga Saudiya zuwa China da India sun juya akala zuwa Suez a tekun Maliya domin kaucewa gargadi da mayakan Houthi masu goyon bayan Iran a Yemen suka yi. A cikin wani sakon email da suka aike wa kamfanonin sufurin jiragen ruwa, mayakan Houthi sun yi gargadi kan jigilar kaya ko saukewa daga tashoshin jiragen ruwan Saudiya, kuma saba wannan gargadi zai haifar da dana sani a cewar su. A ranar Litinin ne mayakan Houthi suka ayyana kafa shingen hana fitar da man Saudiya a tekun Maliya, lamari da ke bude wani sabon fagen daga kan yaki da Amurka ke yi da Iran. Kamari wato lamarin da ke kara haifar da barazanar samar da makamashi a duniya daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar rashin tabbas a mashigin ruwa na Hormuz. Kasar Kuwait ta ce a wannan talata Iran ta sake kai hari kan tashoshin samar da wutan lantarki da ruwan sha, inda jama'an kwana-kwana ke kokarin kashe gobarar da hare-haren suka haddasa. Labaran kenan, bari mu je ga shirinmu na gaba.
4: Shirin duniyar nishadin namu a yau zai faro da masana'antar Bollywood, inda fitaccen mawaki Arjit Singh ya yi wa masana'antar komai bayan sanar da kawo ƙarshen waƙarsa a ranar 27 ga watan Janairun da ya gabata. Matakin dawowar Arjit Singh fagen na waka na da nasaba da roƙon da kamfanin Vinesh Film ƙarƙashin fitaccen producer Mukesh Bhatt ya yi masa don sanya muryar shi a fim ɗin ne a Gwara Farm da Vinesh Bhatt ya bayar da umarni. Fim ɗin da ya haska jarumi Imran Hashmi, wanda suka yi amanar cewa muryar Arjit shi kaɗai za ta hau da waƙar fim ɗin wadda Rashmi Virak ya rubuta, Arman Malik kuma ya yi kiɗanta. Lura da yadda muryar mawaƙin ta fi zuwa daidai da muryar jarumi Hashmi da ma yanayin da yake a cikin wannan fim da duniya ke dakon fitowarsa, wato ye a Gwara Farm kashi na biyu. Rera wannan waka manajan Arjit Singh ya bayyana cewa baya nufin cewa mawakin ya dawo ga dangadan dan ci gaba da wakoki a fina-finai. Dai a masana'antar ta Bollywood ana ci gaba da dakon fim din Eta da ya haska jarumi Shraddha Kapoor da ke shirin fita a watan gobe. Tuna da aka sanya iyakar tallafin din a sahun fina-finai masu gagarumin nasara. Fim din dai zai haska tarihin fitacciyar ƴar rawar gargajiyar labani da tamasha mafiya karbuwa a Maharashtra, wato Beta Bai. Wannan fim dai zai zo ne a daidai ranar bikin Raksha Bandham. Lamarin da ya sanya ake kiraye-kirayen ganin an daga ranar haska shi a sinima don gujewa asara a box office. idan muka tsallaka masana'antar Duwanjiu da ke jagorantar shirin drama can a China kuwa drama Love for You da aka ga fuskar manyan jarumai irin Sangwelim da Zangine ita ke samun gagarumin nasara bayan da aka samu masu kallo ta internet har miliyan 400 daga fara haska shi a farkon watan nan kawo yanzu Manhajojin haska fina-finai na Viki da Mango TV ne suka jagoranci haska wannan drama wadda aka yi amannar ta shiga sauyin dramas da suka bayar da gagarumin riba ga mashiryata. Can a masana'antar Nollywood sashen wake-wake kuwa fitaccen mawaki Wizkid ne ke labarta irin wahalar da ya sha lokacin zamansa na shekaru biyu a Amurka inda ya ce yana kashe dalar Amurka 300 zuwa 400 don samun irin abincin Najeriya kowace rana. Mawakin wanda ya lashe kyautar Grammy ya ce har yanzu bai yi wayewar da zai runguma abincin turawa tare da aji nashi na gargajiya ba.
0: An gaida Azima Bashir Aminu
5: RFI.
0: To bari mu sake komawa tarayyar Najeriya inda hukumar kula da harkar wasanni a kasar ke ci gaba da fuskantar suka bayan da aka gano cewa an shigar da wasu kudade na hidimar gasar cin kofin duniya da aka kammala karshen mako cikin kasafin kudin bana duk da cewa Najeriya bata samu shiga wannan gasa ba. Wannan kudade dai an kiyasta cewa sun kai naira biliyan 6.5 kuma daga Abuja ga wakilin Muhammad Sani Abubakar da ya aika mana da rahoto.
3: Tsohon ministan wasanni Barista Solomon Dalon ne ya fara bankado wannan batu inda bi Sani shi ma tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar ya nemi dole a gudanar da bincike don a cewar su abun yayi kama da yunkurin yin sama da fadi ga abun da Barista Solomon Dalon yake cewa.
21: An ware waɗannan makudan kudade saboda wannan wannan jaraba ta ce ko ina ba ina kudade suke idan ba a yi kira ba ya cinye gawai wato sa kudin a cikin kasafi akan yi haka a cikin tsari na gwamnati domin a shekaran ne za a yi wannan gasan to kasafi wanda take kasa yanzu haka ana fandeta na 2025 ba ma shiga 26 ba waɗannan kudaden da aka ware tambaya da nake yi shi Najeriya bata ce ko ina ba a nan Afrika an kada mu to kudaden na ware da me
3: na dauki kwanaki ina neman shugaban hukumar kula da harkan wasanni na ƙasa Shehu Dikko amma gaba daya baya daukan waya balle ma Madu yayi bayani hakan yasa na gana da babban sakataren hukumar kwallon kafa wato NFF Dr. Muhammad Sunusi
22: in ya zama da cewa akwai inda ba a kai ba za a rubuta takarda a gaya ma gwamnati da cewa turu waɗanda asibabin da cewa ga waɗanda mu kai ga abin da suka rige amma ba wanda zai saba kuɗi don an ba suwa saboda ka fayiwa a baka kuɗi a ce ba abin cikin
3: ko ya kungiyoyin yaki da rashawa a Najeriya suke kallon wannan batu ga abin da Dr. Umar Yakubu na Center for Fiscal Transparency and Public Integrity yake cewa
6: ana yawan kasafin kuɗi ba tare da an tattace abin da za a da wannan kuɗin ba. Ya zaya a ce biliyan 6.4 ba tare da an tattauna ainihin abin da ya kamata a yi da ita ba. To kaga lokacin da aka sa wannan kuɗin mu Najeriya ma ba ta qualify ba. To kaga da an yi bincike yadda ya kamata an sali ma kuɗin ma ba za ta shiga ba. Kuma idan an ka gane cewa abin ba daidai ba ne ta yaya za a dawo da wannan kuɗin su kaga sai an koma majalisa. To alal haƙiƙa accountability mechanisms in Nigeria ne wato tsari da ya kamata ya dinga hana wannan abubuwan su faru shine matsalan wannan abubuwan da ake samu
3: ko ya sauran ƴan Nigeria suka ji da wannan batu ga abin da Malam Nasir Sa'ad Gongozo yake cewa
7: tunda ya zama na cewa kasafin kuɗin Najeriya an miƙa shi ne bayan Najeriya ta kasa tsallakewa zuwa gasar cin kofin duniya to abin mamaki ne a ce an sanya kasafin kuɗin nan a cikin kasafin 2026 lalle akwai tambaya kai
3: shi kuma Dr. Awul Bashir cewa yake
8: ina son ɗan Najeriya su fahimci cewa rashin zuwan fulbatin ɗin Najeriya zuwa World Cup ba ya dangantaka da wannan 6.4 billion naira ɗin. To shi 6.4 billion naira abu ne da aka ajiye shi in case in ɗan Najeriya sun qualify.
3: Ita ma majalisar dokokin ƙasa na shafa kwanaki ina neman wanda zai tofa wani abu musamman masu alaƙa da kwamitin wasanni amma abun ya gagara. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: RFI. Bari mu je ga shirinmu na gaba.
12: rayuwata.
10: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Ba sabon zance bane yadda a kusan kowane damina ake fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a sassan kasashe musamman a yankunan da basu da magudanan ruwa da dai sauran abubuwan da kan ta'azzara ambaliyar. So da dama dai matsaloli da ambaliyar ruwa ke haifarwa ya tilasawa iyalai barin mahallansu yayin da wasu ke dogaro da taimakon makwabta da kuma kungiyoyin agaji da kan taka rawar gani wajen tallafawa al'umar da iftila'i ke shafa. Idan muka leka arewacin Najeriya a irin lokacin da ne ruwan sama mai karfi kan haddasa rushewar gine-gine tare da katsewar layukan wutar lantarki lamarin da kan jefa iyalai cikin mawuyacin hali tare da haddasa asarar dukiyoyi. Dalilin da yasa hukumomi yin kiraye-kiraye mutane su dinga kiyayewa tare da zama cikin shirin kota kwana domin kaucewa abin da ka iya je ya dawo. Shirin rayuwata na yau zai duba yadda rushewar gidaje a lokacin damina ke shafar rayuwar iyalai da kuma matakan da za su iya dauka don taimakawa wajen rage hasarori. Kuma bakin da muka tattauna da su sun hada da Malama Rakiya, wata mata da matsalar ta shafa, da kuma Sa'idu Ahmad, masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta hada mana daga Jigawa.
12: Rayuwata.
13: A yayin da damina ta yi karfi, wasu kan wayi gari cikin tashin hankali bayan gidajensu sun rushe sakamakon mamakon ruwan sama. Domin jin yadda wannan matsala ke shafar al'umma, na zanta da Zara'u Muhammad, guda daga cikin waɗanda abin ya shafa.
14: Ruwan da ya faru da iska, Allah haɗa mu da makotan arziki anan muka waye. To abin da ya fi daga mu da hankali, yara, rayuwata gurbata, kowa ba a hangowa yanayin da kake ciki sai yanda za a cutar da kai. Shin mai gida ba mazauni ba, ga karamin karfi, ga lafiya sai a hankali. Katangar bandaki daga waje ana gani.
13: Malam Sani Husaini guda ne daga cikin yan kungiyoyin da ke hulɗa da masu unguwanni.
23: Muka tattauna da kungiyoyi kuma sanar da gwamnati ko kuma mu zauna mu tattauna mu ga a kungiyance wani irin taimako ya kamata mu bayar wa wannan mutane wanda wannan iftila'i ya shafa. Idan wannan matsala ta faru, muka yi kokari mu sami kwanuka ko kuma buhuna da za mu killace wannan guraren. Za mu yi kokari mu sanya da za a yi a gina musu katanga. Kuma a bangaren lafiya kuma muna taimakawa da magunguna. Sannan akwai bangaren taimakawa wajen abinci ga wannan mutanen da iftila'in ya shafa.
13: Malam Awwal, makwabci da ya taimakawa wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa, ya bayyana cewa
24: ina kwance na ji makotana suna kururo ruwa-ruwa. Allah ya sa muna da safiyar daki a cikin gidanmu. Aka tattare kaya suka yi fakin saboda mutum yana da laruri, kuma ga yara, ƴan mata da kuma yara ƙanana dai. Wani abin ba helalle gwamnati ba. Bangare na nema mai karaman karfi ne, amma kuma ƴaƴa sama da mutum shida na ba su gudunmawa da gwargwado.
13: Mun neman ƙarin haske, na zanta da jami'ar hukumar kula da muhalli a asibitin Rashid Shakone da ke Dutse, Maryam Shu'aibu.
15: Mutane sukan sare itatuwa kafin a sare bishiyoyi a shuka wasu domin mu samu kariya. Idan har zaka sare bishiya daya, ya kamata ka shuka guda uku ko hudu ko har ma zuwa biyar. Malama Hamsa shi ma yawancin kone-konen bola da ake unnecessary shi ma yana contributing.
13: Nayi kokarin jin ta bakin jami'an gwamnati, amma hakata bata cimma ruwa ba. Daga ƙarshe an gano cewa bin ka'idojin gine-gine da kuma sauraron gargaɗin hukumomin yanayi na daga cikin matakan da za su taimaka wajen rage asarar rayuka da dukiyoyi a lokutan damina.
12: RFI.
10: To madalla an gaishe da Afsat Abubakar da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da Malama Rakiya, wata uwar gida da ruwan sama mai karfi ya yi sanadiyar rushewar gidanta.
16: Wannan damina da iska da ta zo mana da iftila'i. Dama ɗakuna biyu muke da shi. To da ta zo ta zubar mana da gaban gida. Katanga gaban gidanmu ta zube, ga gefen ɗakin mu hima ya zube katanga ɗaya. To dama ɗakuna biyu muke da shi. Ga mai gida shi ma ɗan tafiye-tafiye ne, ina zuwa neman kuɗi. Ga ni ga ƴan mata guda biyu. ga kanana kannansu su ma haka muke ta musu a daki daya muke zau muke kwanciya to makota ta rayuwa kowa yana cikin wannan kaka na kai yaushe mutane wannan su ma su aga za muka suna neman su ma taimako kun san rayuwar nan inda take wallahi haka muke kwamutsuwa gashi mai gidan ma yanzu kwana biyu bana samun sa a waya
9: wani irin kalubale kuke fuskanta
16: ni dai kalubalen da dai na bi fuskanta shine ni wannan kwamutsuwa da muke da ƴaƴa saboda ga ƴan mata ga kanana kannansu mata da maza ina saboda kalubale na da kullun fargabar da kullun inke kwana inke tahi da ita wannan gaban gida namu da ya zubi ga ta nan dai mutane wasu ba sa tsoron Allah shine kullun fargaba na ƴan mata guda biyun wani to da dai an san ba wani abu ka ajiye ba amma wani zai iya yi amfani da wannan dama ya zo ya farauci rayuwarsa ga ba ubansa an sani dan tafiya ne
9: shin kun yi kokarin neman mafita game da lamarin
16: ita dai mafitar da muke gani kamar za mu samu to shine masu aune-aune da muka yi kai ku gamu wurin mutane kullun sai a zo a yi aune-aune a zo a aune inda ya zuzzube to he a tafi a zo a aune a tafi to har yanzu baka san yaushe wannan abu zai kammalu ba shine kullun fargabar ka tunda kai kana cikin matsatsi da wannan fargaba da nake dare ba rana ga iska ga ruwa ba dare ba rana kullun ana ciki ga wannan damuna da kowa ya fahimta ka ni gudu na ma kan sauran bangarorin dakin katanga da ta zube ko kwano ya daga
11: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
12: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
11: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
12: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
11: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
12: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
10: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Sa'idu Ahmad masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya
17: kamar da kike tambaya abubuwan da suke janyo tsagewa hukuma faduwar gini musamman lokacin damina wataƙilla an yi ginin ne akan wasu matakai da ba bishi ne kaida tsarin aikin gini ba wanda farko kamata ya ce kowa zai gine na neman sabe ya tabbatar masa wannan waje ya kamata ya dora gini akan shi saboda akwai wajen da kasar ba ta karban wato shi gini saboda ita kashi kansa kai da ake ginin da shi kamar siminti abu ne da ke dauke da wasu substances wannan substances din da ke jikin sa su ne suka mai da shi yake rike gini to idan ana ruwa ko wani abu sai kiga yana samun zaizayewa wanda take kawo ga waje ya tsage ko ya rushe
9: kuma ta yaya kake gina za a iya kaucewa haka
17: na farko kafin kai fara gini ya zama da cewa ka tuntubi quantity sabe ya wanda shi zai sabe din wajen naka ya tabbatar da cewa wajen kasar shi ta da kyau za ta yi aiki ka za ta irin aiki gini kaza in bene ne zaka dora apce za ta fada maka idan duplex ne aka yi shi ko bungalow house za ta fada maka haka zalika ya tabbatar da cewa kuma burkilia aikin sai zama da cewa abinda za su samu maka a cikin aikin ginin ya zama da cewa sun san tsarin abin da ya kamata su abu na biyu da ke janyo wannan matsalolin shine kamar akwai tsari da muke kiransa fila ko kuma muke kiranta fila da Hausa wannan fila zaki da na cewa ai fila a gida shine kamar noti mun daure gidaje in kai wannan zaka daure gidanka to abinda ya cutar mutanenmu na baya kenan a da ba su amfani da wannan tsari na fila sai su zama da cewa kawai suna yin gini ne haka yadda yake kawai su fitar da shi ba ta da faloli ba to wannan fila tana taimakawa wajen daure gidan rike shi abinda yake dai matukar janyo asarar da ake ta gidaje a yau musamman lokacin damina shine na farko ba a duba wajen da kyau ba sannan ko ba a yi wannan tsari na daurin gida ba inda a ce an yi wannan tsari na filoli to ina ga ba za a rika samun irin wannan matsalolin da suke ake faruwa da su a yau ba ko kuma ake samun su akan harkar gini shi simintin kansa wani substances ne a cikin sa shine yake hada ginin to wannan substances idan ruwan ya duka su ana samun wato fading abinda ya kira da fading shine kamar kwarin abu yana raguwa to wannan ruwan sama yana dukan sa yana raguwa kwarin sa har ta kai ga an je wannan mataki idan har ba masa tsari mai kyau ba ina ga to wannan shine abinda yake haifar da shi kuma ga matakan da zaka bi wancan kamar da na faɗa wajen tsallakewa wannan abubuwa
10: tattaunawar Hafsat Abubakar da Sa'idu Ahmad masani kuma injiniyan gine-gine a jihar Jigawan Najeriya gare ku masu saurare. Ya matsalar ambaliyar ruwa take a inda kuke? Wasu matakai kuke ganin ya dace a dauka don kaucewa yawan hasara a lokacin damina? Muna da kun ra'ayoyin ku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI. Musamman wakiliyarmu daga Jigawa, Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: An gaida Zainab Ibrahim da kuma Hafsat. Bari mu je ga shirinmu na gaba.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Kamar dai da kuka ji a cikin labarin namu, a farkon wannan makon wani rahoton kwararro ya bayyana cewa yawan albarkatun noma da ake fitarwa daga Najeriya zuwa ƙetare ya ragu da akalla kaso 31 cikin 100 sakamakon yadda kasashe musamman na Turai da Asiya ke kin karbar kayayyakin abincin ciki har da wake da zobo da dai sauransu. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da sakon Musa Muhammad Mamukan inda yake cewa ta yaya kayanmu zai yi daraja a idan duniya bayan shugabanninmu sun nuna ko unkula a harkar noma? Sai sakon Yusuf Haruna Kariya Nijar da ke cewa dama dai ai mun san cewa waɗannan turawan ba su damu da mu 'yan Afirka ba, baƙaƙin fata balle ma ta kayayyakinmu, musamman ma abin da ya shafi abinci. Saboda haka wannan rahoton bai zo mana da mamaki ba. Fatanmu dai shine Allah Ubangiji ya ganar da shugabanninmu cewa a tarihin Afirka ba ta taɓa dogara da wasu ƙasashen yammacin duniya ba. Muna da komai a Afirka, matuƙar shugabanninmu suka jajirce mun wuce ƙarfin wulaƙanci. Shi kuwa Mudassir Salisu mai addu'a cewa yi manoman masu ragu a sakamakon 'yan bindiga da 'yan kidnapping da sauran harkokin ta'addanci a ƙasar. Shi ko Abdullahi Sanusi Adam a saƙon nasa cewa yi a bar mana kayanmu mu ci ko da ba daɗi. Sannan Muhammad Ali a saƙonsa cewa yi hakan ya yi daidai. Kada a sha'afa, ana tare da sashen Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro da ke buƙatar bayyana ra'ayinka ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyin naka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-6635-6611. Sai kuma saƙon Yahuza Abubakar Gora wanda ke cewa haƙiƙa ba fitar da abinci ne kawai ya ragu ba, hatta noman abincin ma ya ragu sakamakon ayyukan ta'addanci da ke ci gaba da shafar manoma da kuma tsadar taki, wanda shi ma ya sa wasu manoman sun ja baya musamman masu son wato nomawa don su sayar. Saboda haka muna kira ga gwamnatin ƙasarmu da cewa ya kamata ta magance waɗannan matsalolin. Na gode RFI Hausa. Shi koyi Nusa Tanko Bani Mbaka tare da Sale Likitar Rediyo cewa suka yi haƙiƙa dole a samu koma baya dangane da kayan noma zuwa ƙasashen ƙetare sakamakon rashin ingancin kayayyakin gona. Ya kamata masu siya don su ɓoye su riƙa saka sinadari da ya kamata su riƙa sakawa, ba wanda zai riƙa lalata lafiyar abinci har ya riƙa cutar da al'umma ba. Sannan Sani Muhammad daga Karmo Abuja da ke tarayyar Najeriya kuwa cewa ya salama rafa Hausa, to me yasa ƙasashenmu na Afirka ba sa son bar mana abincinmu a cikin gida? Gashi muna fama da yunwa da fatara da rashin tsaro. To gaskiya mu dai ba mu goye bayan kaiwa ƙasashen waje ba. A ƙarshe Allah ka sa mu dace. RFI Hausa, a tashi lafiya. Sannan Sanusi Madattai da Magaram a cikin saƙonsa cewa ya yi salama RFI Hausa, shi dai kukan kurciya jawabi ne, mai hankali ke ganewa. Don haka ya kamata shugabanninmu na Afirka su gaggauta dawowa daga rakiyar tura wannan da ƙara maida mana ruwa rijiya, sannan su dunkule waje guda tare da lalubo hanyoyin samar da sauƙaƙa abinci da kasuwanci a tsakaninmu ta yadda za mu yi cuɗanyar arziki cikin mutuntawa, fahimtar juna da kuma ciyar da tattalin arzikin ƙasashenmu gaba. Sannan a saƙon yaro Benin a garin Malam tare da Alate Isa rigar shawarma da Abdullahi Usaini Dukko da Suleimani Yusuf Tasawa cewa suka yi salamu Arafai Hausa kin karbar abinci da wasu kasashen waje suka yi ciki har da Turai da Asiya, hakan bai zo mana da mamaki ba duba da yadda ake amfani da maganin kwari mai zafi, fatan za a gyara. Mai sauraro, da wannan muka kawo karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International, musamman Mustapha Adebisi injiniyan namu na yau da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura, naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
0: To baki ɗaya anan muka kawo ƙarshen shirin namu wanda a cikinsa aka ji wata tsawa ta kashe yara shida iyalan gida ɗaya a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Mun ji hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce hatsarin kwale-kwale a gabar ruwan Murtaniya ya kashe mutane akalla 144 a makon jiya. Mayakan Houthi da ke goyon bayan Iran sun gargaɗi kamfanonin sufurin jiragen ruwa da su kaucewa amfani da tashoshin jiragen ruwan Saudiya, yayin da kasashen Iran da Amurka suka ci gaba da kaiwa juna hare-hare. A madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka, wannan shiri ya zo gare ku musamman Mustapha Adebisi, yayin da kasashen Iran da Amurka suka ci gaba da kaiwa juna hare-hare. A madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka, wannan shiri ya zo gare ku musamman Mustapha Adebisi da ya taimaka wajen

0: International.
1: Madalla. Kamar da yadda aka ji a shimfidar wannan shiri wani sabon takaddama ne yake neman kunno kai a bangaren kasuwancin mai a Najeriya. Sakamakon sanarwar matatar Dangote na daina sayar da mai da naira. Kungiyar dillalan mai masu zaman kansu ta Ifman ta ce wannan mataki ba zai yiwu ba. Domin a cewar su zai ƙara jefa kasuwar mai cikin matsala. Alhaji Abubakar Mai Gandi shine shugaban kungiyar.
2: Halin da ake ciki dai a yanzu muna cikin rudani kwarai da gaske domin kamar yadda kowa ya sani mu muna saida wannan mai da naira ne. To idan aka ce mu je mu sai shi da dala to kaga gaskiya dole zamu samu damuwa akai. Amma da shike har yanzu dai muna da sauran mai a gidajen mu muna nan muna sayar da mai din domin har yanzu ba mu fara so wanda ake amfani da dala ba. Sai dai abinda muke kiran gwamnati yana da kyau ta shiga tsakani ta dubi abubuwan da ƙasa take ciki domin ko shakka babu mun san shi Dangote ya yi kokari kware da gaske na gina wannan refinery a cikin ƙasa. Ya nuna kishi na ƙasa, ya kawo dukiya ya zuba a cikin wannan ƙasa domin al'umma su samu yalwa. Saboda haka muna kira ga ainihin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta ya duba abubuwan da addamuwan shi Dangote domin ya share mishi hawaye saboda mu ma ƴan kasuwan mai masu zaman kansu mu koma ga dangadan ga sayan kaya a wannan wuri. Saboda haka yanzu muna jiran wannan sati mu ga meye zai faru.
1: Duk kokari da muka yi don ji daga matatar Dangote ya citura. Har ma wakilin mu Karatu Abdullahi ya tuntubi daraktan yada labarai na rukunin kamfanonin Dangote Mr. Anthony Chijina wanda yace zai kira shi amma har muka kammala hada wannan shiri ba mu ji shi ba. To sai dai cikin wata sanarwa matatar da tace ta dauki matakin fara sayar da mai da dala ne sakamakon karancin danyen man da take samu daga gwamnatin Najeriya wanda hakan ya tilasta mata fita wajen kasar domin sayo isassun danyen mai da za ta tace. Kan haka muka tuntubi masanin tattalin arziki Dr. Dauda Muhammad Kontagora domin jin yadda yake kallon matakin da matatar Dangote ta dauka.
3: To wannan dalili da shi mai kamfanin matatan mai Dangote baya. Dan ka duba za ka ga kasuwanci ne. Dama shi wannan matata kaga ba yayi ta bane kawai kaman gida a ce a shiga a zauna a rufe. Wuri ne na neman kudi. Saboda haka ka gani irin manyan injinan da aka sa wurin akwai wanda baya bukatar masu an kashe shi. Kullun ya kamata ne a ce yana aiki. To kaga kayayyakin da zai amfani ya sarrafa su watan danyen mai. Idan bai samu wadatacce ba dole sai ya tafi kamar yanda ya faɗa din ya je ba zama nema. Kuma duk inda zai je neman nan dole in ya nema sai an kawo mashi. Kuma zai sai can ƙasan kaga ita dala ita ne kuɗin da yake da ita ake amfani na manuniya. Saboda haka ma'ana duk ƙasan da zai je kaga didi da wannan kuɗin musaya din da wannan kuɗin musayan zai je nema da shi zai sai watan da dala zai sai. To kaga idan ya shigo da shi da dalan nan dole kaga ba zai yiwu ba ya sai da shi kamar yanda ya faɗa. In ma zai sai din a naira sai ya yi lissahi ya gani nawa kuɗin musaya zai kama mashi sannan ya sai a naira. Bayan ya sai a naira kuma sannan kuma ya je nemi wata dalan ya ajiye ko kuma ya je sayowa. To kaga wannan kamar yanda na yi maka bayani dole ne sai an zauna an samu maslaha. Idan Najeriya misali inda yake da wannan matatan mai din Najeriya kaga tana da danyen mai wadatacce to kamata ya samu maslahan da za a fika samu mashi da wannan danyen mai yanda ba sai ya je wasu kasashe ya shigo ba da shi ba ya sarrafa din ya sayar ma su ƴan kasuwa na Najeriya. Kaga tanan talaka zai samu sauki idan wannan mai din tana dukiya ne na ƙasa. Idan aka bashi shi cikin sauki to kaga shi ma ya sarrafa din kaga zai sayar yanda zai iso wurin talakawa da sauki wanda ba tare da ya jawo hawan farashin kaya ba.
1: ‘Yan Najeriya sun fara nuna damuwa kan wannan mataki inda suka ce yana iya sake dawo da matsin rayuwa da suka fuskanta sakamakon tsadar man fetur tun bayan barkewar rikicin Iran da Amurka. Ga abin da Abubakar na Kaulaha ke cewa.
4: Mu a matsayinmu na ɗan Najeriya ba ma goyon baya ka duk wasu abubuwa za su faru idan ya ƙara waɗannan abubuwan kamar farashin fetur na iya ƙaruwa idan darajar naira ta ƙara faduwa. ‘Yan kasuwar mai za su fi neman dala domin biyan kuɗin mai wanda zai iya ƙara matsin lamba a kasuwan canji. Ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kamfanin Dangote Refinery da su zauna a teburin tattaunawa domin nemo mafita.
1: Shi kuwa wannan magidanci Alhaji Danjuma Musa. cewa yayi wannan takaddama ta ƙara nuna cewa har yanzu akwai matsala tsakanin gwamnatin Najeriya da matatan Dangote.
0: Akwai matsala tsakanin gwamnatin Najeriya da Dangote saboda gwamnatin Najeriya ba ta da gaskiya, ba ta tausaya ma talakawa. In ka duba tun farko ai Dangote ya so ya saida mai akan naira amma gwamnatin Najeriya ta kawo cikas, suka daura kama Dangote cikas da bayar da mutanen Najeriya suka kiyaga wannan lamarin har suka zo suka yadda din Dangote ya zo ya saida man. So a gaskiya rashin tausaya ma talakawan Najeriya ne wanda ki gwamnati ba ta duban irin yanayin da talakawan Najeriya suke ciki.
1: A ganin malam Ango malamin makaranta ya wuri matsi ne ya sanya matatar Dangote daukar wannan mataki. Yana mai kira ga gwamnati ta duba hali da talaka ke ciki.
5: Matsi ne da gwamnatin Najeriya take yi wa Dangote ya saida man fetur a kan dala. Shi yasa matatan man Dangote babu wanda za ta yi, dole ta bi abin da gwamnati ke son yi domin ta samu zaman lafiya. Kiran da zan yi ga gwamnatin Najeriya shine ta dubi halin da talakan Najeriya ke ciki na tsadan kayan masarufi. Saboda a halin yanzu duk wannan abin da talaka yake ciki na tsadan kayan masarufi tsakani da Allah tsadan man fetur ya kawo shi. Saboda maganar gaskiya yau in kana da ƙarfin hawa lita guda ko lita biyu ba shi maka.
1: To ko me masana tattalin arziki ke kallo a matsayin mafita? Mun sake waiwayar masharhancin namu Dr. Muhammad Dauda Kwantagora.
6: Na farko ya kamata a gano meye da dalilin da yake sayarwa naira yanzu kuma ya koma ya ce ba zai sake sayarwa ba, zai rika sayarwa a kudin musaya wato na dala. To kaga da dai muna da labarin cewa an ce ita gwamnati sun yi yarjejeniya da shi za su rika bashi danyen mai akan naira in ya so shi kuma ya sarrafa ya sayar a cikin gida akan ita kuma naira din. To kaga tunan za a samu sauki na kudin man fetur da ake amfani da shi wanda shi kuma kasan yana da alaka da kusan dukkan harkokin tattalin arziki na Najeriya. Idan man da ake saye na motoci da injina da kananan masana'antu da kuma harkokin yau da kullun su generator na gida da sauransu idan ya tsada to za ka ci kusan komai sai ya karu. Kudin gine-gine, kudin har da kudin abinci ma za ga ya karu saboda shi ma sai an dauko shi. To ni a gani na ina jin ya kamata a bincika a gani a shin gwamnati ta janye wannan yarjejeniya ne. Kaga idan gwamnati ta ci ta dina bashi a danyen mai a naira ko kuma baya samu daga nan Najeriya kaga sai ya sawo waje. To idan ya je kasashen waje kuma kaga ba da naira zai saye ba da dala zai saye. Wannan kuma kaga lokacin da ya shigo da shi akwai abubuwa da za su tattaru hatta ma kudin musayan shi ma za ga ya karu wanda yake zai haifar da hawan farashi. To idan kuma gwamnati ta ce ne ta daina bayarwa a naira sai dai ta bashi danyen mai a dala to shi ma kaga wannan shi ma din kaga dole tunda dan kasuwa ne yana neman riba zai biya albashi zai biya haraji da sauransu kaga shi ma zai nemi cewa ya sayar a dala din. To saboda haka ni a gani na ya kamata su yan kasuwan su hada kai da kansu da kuma shi Dangoten aji ina wannan matsala ta samu asali. Saboda ko sun ce sun janye za su je kasan waje ne su sau kasan wajen kuma idan suka je saye ita ma din da kudin musaya za su saye watan da dala za su saye su ma kaga idan suka shigo da shi din su ma su dole sai kudin ya karu kudin da za su rika sayen ma jama'a wanda shi kuma zai haifar da hauhawan farashi ko ina na bai daya a cikin kasan.
1: A yanzu dai 'yan Najeriya sun zuba ido ne domin ganin ko gwamnatin tarayya za ta samar wa matatar isassun danyen mai da za ta rika isanta tacewa domin ta jingina wannan kuduri da ta dauka. Ko dai za a barwa 'yan kasuwa nema wa kansu mafita ne in har suka ga ba za su iya sayen mai daga Dangote da farashin dala ba. Masu sauraro a nan shirin zai dasa aya. A madadin daukacin waɗanda aka ji murayensu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Rafai. Musamman wakilinmu a Abuja Ismail Karatu Abdullahi da ya hada mana hirarrakin. Ni da na gabatar Ahmad Abba ke muku fatan alheri daga nan sashin Hausa na Radio France International.
7: To madalla an kashi da Ahmad Abba.
8: Ana ci gaba da samun karin kasashe a sassan duniya da ke daukar matakin takaitawa ko kuma haramtawa yara amfani da shafukan sada zumunta domin ba su kariya daga illolinsu. Halin yanzu fiye da kasashe 20 ne ciki har da India da China da Faransa da Ingila suka dauki wannan mataki tun bayan da Australia ta zama kasa ta farko da ta bayar da wannan misali na hana yara 'yan kasa da shekaru 16 shiga shafukan sada zumuntar. Menene ra'ayinku kan wannan mataki? wani tasiri ko kuma illa kafafen sada zumunta ke haifarwa kananan yara a yankunan ku, kuma ta yaya za a magance wannan matsala? Sai mun ji daga gare ku.
7: Madalla, da haka muka zo ga ƙarshen labarin, amma kafin mu ƙarƙare bari mu shakata.

0: original.
1: Madalla. Kamar da yadda aka ji a shimfidar wannan shiri wani sabon takaddama ne yake neman kunno kai a bangaren kasuwancin mai a Najeriya. Sakamakon sanarwar matatar Dangote na daina sayar da mai da naira. Kungiyar dillalan mai masu zaman kansu ta Ifman tace wannan mataki ba zai yiwu ba. Domin a cewar su zai ƙara jefa kasuwar mai cikin matsala. Alhaji Abubakar Mai Gandi shine shugaban kungiyar.
2: Halin da ake ciki dai a yanzu muna cikin rudani kwarai da gaske domin kamar yadda kowa ya sani mu muna saida wannan mai da naira ne. To idan aka ce mu je mu sai shi da dala to kaga gaskiya dole za mu samu damuwa akai. Amma da shike har yanzu dai muna da sauran mai a gidajen mu muna nan muna sayar da mai din domin har yanzu ba mu fara so wanda ake amfani da dala ba. Sai dai abinda muke kiran gwamnati yana da kyau ta shiga tsakani ta dubi abubuwan da ƙasa take ciki domin ko shakka babu mun san shi Dangote ya yi kokari kwarai da gaske na gina wannan refinery a cikin ƙasa. Ya nuna kishi na ƙasa, ya kawo dukiya ya zuba a cikin wannan ƙasa domin al'umma su samu yalwa. Saboda haka muna kira ga ainihin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta ya duba abubuwan da addamuwan shi Dangote domin ya share mishi hawaye saboda mu ma ƴan kasuwan mai masu zaman kansu mu koma gadan-gadan ga sayan kaya a wannan wuri. Saboda haka yanzu muna jiran wannan sati mu ga meye zai faru.
1: Duk kokari da muka yi don ji daga matatar Dangote ya ci tura. Har ma wakilin mu Karatu Abdullahi ya tuntube daraktan yada labarai na rukunin kamfanonin Dangote Mr. Anthony Chijina wanda yace zai kira shi amma har muka kammala hada wannan shiri ba mu ji shi ba. To sai dai cikin wata sanarwa matatar da tace ta dauki matakin fara sayar da mai da dala ne sakamakon karancin danyen man da take samu daga gwamnatin Najeriya wanda hakan ya tilasta mata fita wajen kasar domin sayo isassun danyen mai da za ta tace. Kan haka muka tuntubi masanin tattalin arziki Dr. Dauda Muhammad Kantagora domin jin yadda yake kallon matakin da matatar Dangote ta dauka.
3: To wannan dalili da shi mai kamfanin matatan mai Dangote baya. Dan ka duba za ga ai kasuwanci ne. Dama shi wannan matata kaga ba yayi ta bane kawai kaman gida a ce a shiga a zauna a rufe. Wuri ne na neman kudi. A saboda haka ka gani wa irin manyan injinan da aka sa wurin akwai wanda baya bukatar ma sai an kashe shi. Kullun ya kamata ne a ce yana aiki. To kaga kayayyakin da zai amfani ya sarrafa su watan danyen mai. Idan bai samu wadatacce ba dole sai ya tafi kamar yanda ya faɗa din ya je ba zaman nema. Kuma duk inda zai je neman nan dole in ya nema sai an kawo mashi. Kuma zai sai can ƙasan kaga ita dala ita ne kuɗin da yake da ita ake amfani na manuniya. Saboda haka ma'ana duk ƙasan da zai je kaga didi da wannan kuɗin musaya din da wannan kuɗin musayan zai je nema da shi zai sai watan da dala zai sai. To kaga idan ya shigo da shi da dalan nan dole kaga ba zai yiwu ba ya sai da shi kamar yanda ya faɗa. In ma zai sai din a naira sai ya yi lissahi ya gani nawa kuɗin musaya zai kama mashi sannan ya sai a naira. Bayan ya sai a naira kuma sannan kuma ya je nemi wata dalan ya ajiye ko kuma ya je sauwa. To kaga wannan kamar yanda na yi maka bayani dole ne sai an zauna an samu maslaha. Idan Najeriya misali inda yake da wannan matatan mai din Najeriya kaga tana da danyen mai wadatacce to kamata ya samu maslahan da za a taka samu mashi da wannan danyen mai yanda ba sai ya je wasu kasashe ya shigo ba da shi ba ya sarrafa din ya sayar ma su ƴan kasuwa na Najeriya. Kaga tanan talaka zai samu sauki idan wannan mai din tana dukiya ne na ƙasa idan aka bashi shi cikin sauki to kaga shi ma ya sarrafa din kaga zai sayar yanda zai iso wurin talakawa da sauki wanda ba tare da ya jawo hawan farashin kaya ba.
1: ‘Yan Najeriya sun fara nuna damuwa kan wannan mataki inda suka ce yana iya sake dawo da matsin rayuwa da suka fuskanta sakamakon tsadar man fetur tun bayan barkewar rikicin Iran da Amurka. Ga abin da Abubakar na Kaulaha ke cewa.
4: Mu a matsayinmu na ɗan Najeriya ba ma goyon baya ka da wasu abubuwa za su faru idan ya ƙara waɗannan abubuwan kamar farashin fetur na iya ƙaruwa idan darajar naira ta ƙara faduwa. ‘Yan kasuwar mai za su fi neman dala domin biyan kuɗin mai wanda zai iya ƙara matsin lamba a kasuwan canji. Ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kamfanin Dangote Refinery da su zauna a teburin tattaunawa domin nemo mafita.
1: Shi kuwa wannan magidanci Alhaji Danjuma Musa cewa yayi wannan takaddama ta ƙara nuna cewa har yanzu akwai matsala tsakanin gwamnatin Najeriya da matatan Dangote.
0: Akwai matsala tsakanin gwamnatin Najeriya da Dangote saboda gwamnatin Najeriya ba ta da gaskiya, ba ta tausa ma talakawa. In ka duba tun farko ai Dangote ya so ya saida mai akan naira, amma gwamnatin Najeriya ta kawo cikas, suka daura kawo ma Dangote cikas da bayar da mutanen Najeriya suka kiyaga wannan lamari har suka zo suka yarda da Dangote ya zo ya saida man. So a gaskiya rashin tausayin ma talakawan Najeriya ne wanda gwamnati ba ta duban irin yanayin da talakawan Najeriya suke ciki.
1: A ganin Malam Ango, malamin makaranta Yauri, matsi ne ya sanya matatar Dangote daukar wannan mataki. Yana mai kira ga gwamnati ta duba hali da talaka ke ciki.
5: Matsi ne da gwamnatin Najeriya take yi wa Dangote ya saida man fetur a kan dala. Shi yasa matatan man Dangote babu wanda za ta yi, dole ta bi abin da gwamnati ke son yi domin ta samu zaman lafiya. Kiran da zan yi ga gwamnatin Najeriya shine ta dubi halin da talakan Najeriya ke ciki na tsadan kayan masarufi. Saboda a halin yanzu duk wannan abin da talaka yake ciki na tsadan kayan masarufi tsakani da Allah tsadan man fetur ya kawo shi. Saboda maganar gaskiya yau in kana da ƙarfin hawa lita guda ko lita biyu ba shi maka.
1: To ko me masana tattalin arziki ke kallo a matsayin mafita? Mun sake waiwayar masharhancin namu Dr. Muhammad Dauda Kwantagora.
6: Na farko ya kamata a gano meye da dalilin da yake sayarwa naira yanzu kuma yace ba zai sake sayarwa ba, zai rika sayarwa a kudin musaya wato na dala. To kaga da dai muna da labarin cewa an ce ita gwamnati sun yi yarjejeniya da shi za su rika bashi danyen mai akan naira in ya so shi kuma ya sarrafa ya sayar a cikin gida akan ita kuma naira din. To kaga tunan za a samu sauki na kudin man fetur da ake amfani da shi, wanda shi kuma ka san yana da alaka da kusan dukkan harkokin tattalin arziki na Najeriya. Idan man da ake saye na motoci da injina da kananan masana'antu da kuma harkokin yau da kullun su generator na gida da sauransu idan ya tsada, to za ka ga cewa kusan komai sai ya karu. Kudin gine-gine, kudin har da kudin abinci ma za ka ga ya karu saboda shi ma sai an dauko shi. To ni a gani na ina jin ya kamata a bincika a gani shin gwamnati ta janye wannan yarjejeniya ne. Kaga idan gwamnati ta ci ta dina bashi a danyen mai a naira ko kuma baya samu daga nan Najeriya, kaga sai ya sawo waje. To idan ya je kasashen waje kuma kaga ba da naira zai saye ba da dala zai saye, wannan kuma kaga lokacin da ya shigo da shi akwai abubuwa da za su tattaru, hatta ma kudin musayan shi ma za ka ga ya karu, wanda yake zai haifar da hawan farashi. To idan kuma gwamnati ta ce ne ta daina bayarwa a naira sai dai ta bashi danyen mai a dala, to shi ma kaga wannan shi ma din kaga dole tunda dan kasuwa ne yana neman riba zai biya albashi zai biya haraji da sauransu, kaga shi ma zai nemi cewa ya sayar a dala din. To saboda haka ne a gani na ya kamata su ɗan kasuwan su haɗa kai da kansu da kuma shi Dangoten aji ina wannan matsala ta samu asali. Saboda ko sun ce sun janye za su je kasan waje ne su sau, kasan wajen kuma idan suka je saye ita ma din da kudin musaya za su saye watan da dala za su saye, su ma kaga idan suka shigo da shi din su ma su dole sai kudin ya karu, kudin da za su rika sayen ma jama'a, wanda shi kuma zai haifar da hawan farashi ko ina na bai daya a cikin kasan.
1: A yanzu dai 'yan Najeriya sun zuba ido ne domin ganin ko gwamnatin tarayya za ta samar wa matatar isassun danyen mai da za ta rika isanta tacewa domin ta jingina wannan kuduri da ta dauka. Ko dai za a bar wa 'yan kasuwa nema wa kansu mafita ne in har suka ga ba za su iya sayen mai daga Dangote da farashin dala ba. Masu sauraro, a nan shirin zai dasa aya. A madadin daukacin waɗanda aka ji murayensu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Rafai, musamman wakilinmu a Abuja Ismail Karatu Abdullahi da ya haɗa mana hirarrakin, ni da na gabatar Ahmad Abba ke muku fatan alheri daga nan sashin Hausa na Radio France International.
7: To madalla an kashi da Ahmad Abba.
8: Ana ci gaba da samun ƙarin kasashe a sassan duniya da ke ɗaukar matakin takaitawa ko kuma haramtawa yara amfani da shafukan sada zumunta domin ba su kariya daga illolinsu. Halin yanzu fiye da kasashe 20 ne, ciki har da India da China da Faransa da Ingila, suka ɗauki wannan mataki tun bayan da Australia ta zama ƙasa ta farko da ta bayar da wannan misali na hana yara 'yan ƙasa da shekaru 16 shiga shafukan sada zumuntar. Menene ra'ayinku kan wannan mataki? wani tasiri ko kuma illa kafafen sada zumunta ke haifarwa kananan yara a yankunan ku, kuma ta yaya za a magance wannan matsala? Sai mun ji daga gare ku.
7: Madalla, da haka muka zo ga ƙarshen labarin, amma kafin mu ƙarƙare bari mu shakata.

0: National.
1: Madalla. Kamar da yadda aka ji a shimfidar wannan shiri wani sabon takaddama ne yake neman kunno kai a bangaren kasuwancin mai a Najeriya. Sakamakon sanarwar matatar Dangote na daina sayar da mai da naira. Kungiyar dillalan mai masu zaman kansu ta Ifman ta ce wannan mataki ba zai yiwu ba. Domin a cewar su zai ƙara jefa kasuwar mai cikin matsala. Alhaji Abubakar Mai Gandi shine shugaban kungiyar.
2: Halin da ake ciki dai a yanzu muna cikin rudani kwarai da gaske, domin kamar yadda kowa ya sani mu muna saida wannan mai da naira ne. To idan aka ce mu je mu sai shi da dala, to kaga gaskiya dole za mu samu damuwa akai. Amma da shike har yanzu dai muna da sauran mai a gidajen mu, muna nan muna sayar da mai din, domin har yanzu ba mu fara so wanda ake amfani da dala ba. Sai dai abinda muke kiran gwamnati yana da kyau ta shiga tsakani ta dubi abubuwan da ƙasa take ciki, domin ko shakka babu mun san shi Dangote ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske na gina wannan refinery a cikin ƙasa. Ya nuna kishi na ƙasa, ya kawo dukiya ya zuba a cikin wannan ƙasa domin al'umma su samu yalwa. Saboda haka muna kira ga ainihin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta ya duba abubuwan da addamuwan shi Dangote, domin ya share mishi hawaye, saboda mu ma 'yan kasuwan mai masu zaman kansu mu koma ga dangadan ga sayan kaya a wannan wuri. Saboda haka yanzu muna jiran wannan sati mu ga meye zai faru.
1: Duk kokari da muka yi don ji daga matatar Dangote ya ci tura. Har ma wakilin mu Karatu Abdullahi ya tuntube daraktan yada labarai na rukunin kamfanonin Dangote Mr. Anthony Chijina, wanda yace zai kira shi amma har muka kammala hada wannan shiri bamu ji shi ba. To sai dai cikin wata sanarwa matatar da tace ta dauki matakin fara sayar da mai da dala ne sakamakon karancin danyen man da take samu daga gwamnatin Najeriya, wanda hakan ya tilasta mata fita wajen kasar domin sayo isassun danyen mai da za ta tace. Kan haka muka tuntubi masanin tattalin arziki Dr. Dauda Muhammad Kantagora domin jin yadda yake kallon matakin da matatar Dangote ta dauka.
3: To wannan dalili da shi mai kamfanin matatan mai Dangote baya. Dan ka duba za ga ai kasuwanci ne. Dama shi wannan matata ka ga ba yayi ta bane kawai kaman gida a ce a shiga a zauna a rufe. Wuri ne na neman kudi. A saboda haka ka gani wa irin manyan injinan da aka sa wurin akwai wanda baya bukatar ma sai an kashe shi. Kullun ya kamata ne a ce yana aiki. To kaga kayayyakin da zai amfani ya sarrafa su watan danyen mai. Idan bai samu wadatacce ba dole sai ya tafi kamar yanda ya faɗa din ya je ba zaman nema. Kuma duk inda zai je neman nan dole in ya nema sai an kawo mashi. Kuma zai sai can ƙasan kaga ita dala ita ne kuɗin da yake da ita ake amfani na manuniya. Saboda haka ma'ana duk ƙasan da zai je kaga didi da wannan kuɗin musaya din, da wannan kuɗin musayan zai je nema da shi zai sai watan da dala zai sai. To kaga idan ya shigo da shi da dalan nan dole kaga ba zai yiwu ba ya sai da shi kamar yanda ya faɗa. In ma zai sai din a naira sai ya yi lissahi ya gani nawa kuɗin musaya zai kama mashi, sannan ya sai a naira. Bayan ya sai a naira kuma sannan kuma ya je nemi wata dalan ya ajiye ko kuma ya je sayowa. To kaga wannan kamar yanda na yi maka bayani dole ne sai an zauna an samu maslaha. Idan Najeriya misali inda yake da wannan matatan mai din, Najeriya kaga tana da danyen mai wadatacce, to kamata ya samu maslahan da za a taka samu mashi da wannan danyen mai yanda ba sai ya je wasu kasashe ya shigo ba da shi ba ya sarrafa din ya sayar ma su ƴan kasuwa na Najeriya. Kaga tanan talaka zai samu sauki idan wannan mai din tana dukiya ne na ƙasa. Idan aka bashi shi cikin sauki to kaga shi ma ya sarrafa din kaga zai sayar yanda zai iso wurin talakawa da sauki wanda ba tare da ya jawo hawan farashin kaya ba.
1: ‘Yan Najeriya sun fara nuna damuwa kan wannan mataki, inda suka ce yana iya sake dawo da matsin rayuwa da suka fuskanta sakamakon tsadar man fetur tun bayan barkewar rikicin Iran da Amurka. Ga abin da Abubakar na Kaulaha ke cewa.
4: Mu a matsayinmu na ɗan Najeriya ba ma goyon baya ka da wasu abubuwa za su faru idan ya ƙara waɗannan abubuwan, kamar farashin fetur na iya ƙaruwa idan darajar naira ta ƙara faɗuwa. ‘Yan kasuwar mai za su fi neman dala domin biyan kuɗin mai wanda zai iya ƙara matsin lamba a kasuwan canji. Ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kamfanin Dangote Refinery da su zauna a teburin tattaunawa domin nemo mafita.
1: Shi kuwa wannan magidanci Alhaji Danjuma Musa cewa yayi wannan takaddama ta ƙara nuna cewa har yanzu akwai matsala tsakanin gwamnatin Najeriya da matatar Dangote.
0: Akwai matsala tsakanin gwamnatin Najeriya da Dangote saboda gwamnatin Najeriya ba ta da gaskiya, ba ta tausaya matalakawa. In ka duba tun farko ai Dangote ya so ya saida mai akan naira, amma gwamnatin Najeriya ta kawo cikas, suka daura kawo ma Dangote cikas. Da baya dai da mutanen Najeriya suka kiyaye wannan lamarin har suka zo suka yarda din Dangote ya zo ya saida man. So a gaskiya rashin tausayin ma talakawan Najeriya ne wanda gwamnati ba ta duban irin yanayin da talakawan Najeriya suke ciki.
1: A ganin malam Ango, malamin makaranta Yauri, matsi ne ya sanya matatar Dangote daukar wannan mataki. Yana mai kira ga gwamnati ta duba hali da talaka ke ciki.
5: Matsi ne da gwamnatin Najeriya take yi wa Dangote ya saida man fetur a kan dala. Shi yasa matatan man Dangote babu wanda za ta yi, dole ta bi abin da gwamnati ke son yi domin ta samu zaman lafiya. Kiran da zan yi ga gwamnatin Najeriya shine ta dubi halin da talakan Najeriya ke ciki na tsadan kayan masarufi. Saboda a halin yanzu duk wannan abin da talaka yake ciki na tsadan kayan masarufi tsakani da Allah tsadan man fetur ya kawo shi. Saboda maganar gaskiya yau in kana da ƙarfin hawa lita guda ko lita biyu ba shi maka.
1: To kome masana tattalin arziki ke kallo a matsayin mafita. Mun sake waiwayar masharhancin namu Dr. Muhammad Dauda Kwantagora.
6: Na farko ya kamata a gano meye da dalilin da yake sayarwa naira yanzu kuma ya koma ya ce ba zai sake sayarwa ba, zai rika sayarwa a kudin musaya wato na dala. To kaga da dai muna da labarin cewa an ce ita gwamnati sun yi yarjejeniya da shi za su rika bashi danyen mai akan naira in ya so shi kuma ya sarrafa ya sayar a cikin gida akan ita kuma naira din. To kaga tunan za a samu sauki na kudin man fetur da ake amfani da shi, wanda shi kuma kasan yana da alaka da kusan dukkan harkokin tattalin arziki na Najeriya. Idan man da ake saye na motoci da injina da kananan masana'antu da kuma harkokin yau da kullun su generator na gida da sauransu, idan yayi tsada to za ka ga cewa kusan komai sai ya karu. Kudin gine-gine, kudin har da kudin abinci ma za ka ga ya karu saboda shi ma sai an dauko shi. To ni a gani na ina jin ya kamata a bincika a gani shin gwamnati ta janye wannan yarjejeniya ne. Kaga idan gwamnati ta ci ta dina bashi a danyen mai a naira ko kuma baya samu daga nan Najeriya, kaga sai ya sawo waje. To idan ya je kasashen waje kuma kaga ba da naira zai saye ba da dala zai saye, wannan kuma kaga lokacin da ya shigo da shi akwai abubuwa da za su tattaru, hatta ma kudin musayan shi ma za ka ga ya karu, wanda yake zai haifar da hawan farashi. To idan kuma gwamnati ta ce ne ta daina bayarwa a naira sai dai ta bashi danyen man a dala, to shi ma kaga wannan shi ma din kaga dole tunda dan kasuwa ne yana neman riba zai biya albashi zai biya haraji da sauransu, kaga shi ma zai nemi cewa ya sayar a dala din. To saboda haka ne a gani na ya kamata su ɗan kasuwan su hada kai da kansu da kuma shi Dangoten aji ina wannan matsala ta samu asali. Saboda ko sun ce sun janye za su je kasan waje ne su sayo, kasan wajen kuma idan suka je saye ita ma din da kudin musaya za su saye watan da dala za su saye, su ma kaga idan suka shigo da shi din su ma su dole sai kudin ya karu, kudin da za su rika saye ma jama'a, wanda shi kuma zai haifar da hawan farashi ko ina na bai daya a cikin kasan.
1: A yanzu dai 'yan Najeriya sun zuba ido ne domin ganin ko gwamnatin tarayya za ta samar wa matatar isassun danyen mai da za ta rika isanta tacewa domin ta jingina wannan kuduri da ta dauka. Ko dai za a bar wa 'yan kasuwa nema wa kansu mafita ne in har suka ga ba za su iya sayen mai daga Dangote da farashin dala ba. Masu sauraro, a nan shirin zai dasa aya. A madadin daukacin waɗanda aka ji murayensu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Rafai, musamman wakilinmu a Abuja Ismail Karatu Abdullahi da ya hada mana hirarrakin, ni da na gabatar Ahmad Abba ke muku fatan alheri daga nan sashin Hausa na Radio France International.
7: To madalla an kashi da Ahmad Abba.
8: Ana ci gaba da samun karin kasashe a sassan duniya da ke daukar matakin takaitawa ko kuma haramtawa yara amfani da shafukan sada zumunta domin ba su kariya daga illolinsu. Halin yanzu fiye da kasashe 20 ne, ciki har da India da China da Faransa da Ingila, suka dauki wannan mataki tun bayan da Australia ta zama kasa ta farko da ta bayar da wannan misali na hana yara 'yan kasa da shekaru 16 shiga shafukan sada zumuntar. Menene ra'ayinku kan wannan mataki? wani tasiri ko kuma illa kafafen sada zumunta ke haifarwa kananan yara a yankunan ku, kuma ta yaya za a magance wannan matsala? Sai mun ji daga gare ku.
7: To madalla, da haka muka zo ga ƙarshen labarin, amma kafin mu ƙarƙare bari mu shakata.

0: International.
1: Madalla. Kamar yadda aka ji a shimfidar wannan shiri, wani sabon takaddama ne yake neman kunno kai a bangaren kasuwancin mai a Najeriya. Sakamakon sanarwar matatar Dangote na daina sayar da mai da naira. Kungiyar dillalan mai masu zaman kansu ta Ifman ta ce wannan mataki ba zai yiwu ba, domin a cewar su zai ƙara jefa kasuwar mai cikin matsala. Alhaji Abubakar Mai Gandi shine shugaban kungiyar.
2: Halin da ake ciki dai a yanzu, muna cikin rudani kwarai da gaske, domin kamar yadda kowa ya sani, mu muna saida wannan mai da naira ne. To idan aka ce mu je mu sai shi da dala, to kaga gaskiya dole za mu samu damuwa a kai. Amman da shike har yanzu dai muna da sauran mai a gidajen mu, muna nan muna sayar da mai din, domin har yanzu ba mu fara so wanda ake amfani da dala ba. Sai dai abinda muke kiran gwamnati, yana da kyau ta shiga tsakani ta dubi abubuwan da ƙasa take ciki, domin ko shakka babu, mun san shi Dangote ya yi ƙoƙari kwarai da gaske na gina wannan refinery a cikin ƙasa. Ya nuna kishi na ƙasa, ya kawo dukiya ya zuba a cikin wannan ƙasa domin al'umma su samu yalwa. Saboda haka muna kira ga ainihin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta ya duba abubuwan da addamuwan shi Dangote, domin ya share mishi hawaye, saboda mu ma 'yan kasuwan mai masu zaman kansu mu koma gadan-gadan ga sayan kaya a wannan wuri. Saboda haka yanzu muna jiran wannan sati mu ga meye zai faru.
1: Duk kokari da muka yi don ji daga matatar Dangote ya ci tura, har ma wakilinmu Karatu Abdullahi ya tuntuɓi daraktan yaɗa labarai na rukunin kamfanonin Dangote, Mr. Anthony Chijina, wanda ya ce zai kira shi, amma har muka kammala haɗa wannan shiri ba mu ji shi ba. To sai dai cikin wata sanarwa, matatar da ta ce ta ɗauki matakin fara sayar da mai da dala ne sakamakon ƙarancin ɗanyen man da take samu daga gwamnatin Najeriya, wanda hakan ya tilasta mata fita wajen ƙasar domin sayo isassun ɗanyen mai da za ta tace. Kan haka muka tuntuɓi masanin tattalin arziki Dr. Dauda Muhammad Kontagora domin jin yadda yake kallon matakin da matatar Dangote ta ɗauka.
3: To wannan dalili da shi mai kamfanin matatar mai Dangote baya, don ka duba za ka ga ai kasuwanci ne. Dama shi wannan matata ka gaba ya yi ta bane kawai kaman gida a ce a shiga a zauna a rufe, wuri ne na neman kuɗi. A saboda haka ka gani wa irin manyan injinan da aka sa wurin, akwai wanda baya buƙatar ma sai an kashe shi, kullun ya kamata ne a ce yana aiki. To kaga kayayyakin da zai amfani ya sarrafa su, watan ɗanyen mai, idan bai samu wadatacce ba dole sai ya tafi kamar yadda ya faɗa ɗin, ya je ba zama nema. Kuma duk inda zai je neman nan dole in ya nema sai an kawo mashi, kuma zai sai can ƙasan. Kaga ita dala ita ne kuɗin da yake da ita ake amfani na manuniya. Saboda haka ma'ana duk ƙasan da zai je kaga didi da wannan kuɗin musaya ɗin, da wannan kuɗin musayan zai je nema, da shi zai sai, watan da dala zai sai. To kaga idan ya shigo da shi da dalan nan, dole kaga ba zai yiwu ba ya sai da shi kamar yadda ya faɗa. In ma zai sai ɗin a naira, sai ya yi lissahi ya gani nawa kuɗin musaya zai kama mashi, sannan ya sai a naira. Bayan ya sai a naira kuma, sannan kuma ya je nemi wata dalan ya ajiye, ko kuma ya je sayowa. To kaga wannan kamar yadda na yi maka bayani, dole ne sai an zauna an samu maslaha. Idan Najeriya misali inda yake da wannan matatan mai ɗin, Najeriya kaga tana da ɗanyen mai wadatacce, to kamata ya samu maslahan da za a rika samu mashi da wannan ɗanyen mai, yanda ba sai ya je wasu ƙasashe ya shigo ba da shi ba ya sarrafa don ya sayar ma su 'yan kasuwa na Najeriya. Kaga ta nan talaka zai samu sauƙi, idan wannan mai ɗin tana dukiya ne na ƙasa, idan aka ba shi cikin sauƙi, to kaga shi ma ya sarrafa ɗin, kaga zai sayi yanda zai iso wurin talakawa da sauƙi, wanda ba tare da ya jawo hauhawar farashin kaya ba.
1: ‘Yan Najeriya sun fara nuna damuwa kan wannan mataki, inda suka ce yana iya sake dawo da matsin rayuwa da suka fuskanta sakamakon tsadar man fetur tun bayan barkewar rikicin Iran da Amurka. Ga abin da Abubakar na Kaulaha ke cewa.
4: Mu a matsayinmu na ɗan Najeriya ba ma goyon baya ka da wasu abubuwa za su faru idan ya ƙara waɗannan abubuwan, kamar farashin fetur na iya ƙaruwa idan darajar naira ta ƙara faɗuwa. 'Yan kasuwar mai za su fi neman dala domin biyan kuɗin mai, wanda zai iya ƙara matsin lamba a kasuwan canji. Ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kamfanin Dangote Refinery da su zauna a teburin tattaunawa domin nemo mafita.
1: Shi kuwa wannan magidanci Alhaji Danjuma Musa cewa yayi wannan takaddama ta ƙara nuna cewar har yanzu akwai matsala tsakanin gwamnatin Najeriya da matatan Dangote.
0: Akwai matsala tsakanin gwamnatin Najeriya da Dangote saboda gwamnatin Najeriya ba ta da gaskiya, ba ta tausaya ma talakawa. In ka duba tun farko ai Dangote ya so ya saida mai akan naira, amma gwamnatin Najeriya ta kawo cikas, suka daura kawo ma Dangote cikas. Da bayan da mutanen Najeriya suka kiyaga wannan lamarin har suka zo suka yarda din Dangote ya zo ya saida man. So a gaskiya rashin tausaya ma talakawan Najeriya ne wanda gwamnati ba ta duban irin yanayin da talakawan Najeriya suke ciki.
1: A ganin Malam Ango, malamin makaranta Yauri, matsi ne ya sanya matatar Dangote daukar wannan mataki. Yana mai kira ga gwamnati ta duba hali da talaka ke ciki.
5: Matsi ne da gwamnatin Najeriya take yi wa Dangote ya saida man fetur a kan dala. Shi yasa matatan man Dangote babu wanda za ta yi, dole ta bi abin da gwamnati ke son yi domin ta samu zaman lafiya. Kiran da zan yi ga gwamnatin Najeriya shine ta dubi halin da talakan Najeriya ke ciki na tsadan kayan masarufi. Saboda a halin yanzu duk wannan abin da talaka yake ciki na tsadan kayan masarufi kakani da Allah tsadan man fetur ya kawo shi. Saboda maganar gaskiya yau in kana da ƙarfin hawa lita guda ko lita biyu ba shi maka.
1: To ko me masana tattalin arziki ke kallo a matsayin mafita? Mun sake waiwayar masharhancin namu Dr. Muhammad Dauda Kwantagora.
6: Na farko ya kamata a gano meye da dalilin da yake sayarwa naira yanzu kuma ya ce ba zai sake sayarwa ba, zai rika sayarwa a kudin musaya wato na dala. To kaga da dai muna da labarin cewa an ce ita gwamnati sun yi yarjejeniya da shi za su rika bashi danyen mai akan naira in ya so shi kuma in ya sarrafa ya sayar a cikin gida akan ita kuma naira din. To kaga ta nan za a samu sauki na kudin man fetur da ake amfani da shi, wanda shi kuma kasan yana da alaka da kusan dukkan harkokin tattalin arziki na Najeriya. Idan man da ake saye na motoci da injina da kananan masana'antu da kuma harkokin yau da kullun su generator na gida da sauransu, idan ya tsada to za ka ci a kusan komai sai ya karu. Kudin gine-gine, kudin har da kudin abinci ma za ka ga ya karu saboda shi ma sai an dauko shi. To ni a gani na ina jin ya kamata a bincika a gani a shin gwamnati ta janye wannan yarjejeniya ne. Kaga idan gwamnati ta ci ta dina bashi a danyen mai a naira ko kuma baya samu daga nan Najeriya, kaga sai ya sau waje. To idan ya je kasashen waje kuma kaga ba da naira zai saye ba da dala zai saye, wannan kuma kaga lokacin da ya shigo da shi akwai abubuwa da za su tattaru, hatta ma kudin musayan shi ma za ka ga ya karu, wanda yake zai haifar da hawan farashi. To idan kuma gwamnati ta ce ne ta daina bayarwa a naira sai dai ta bashi danyen mana a dala, to shi ma kaga wannan shi ma din kaga dole tunda dan kasuwa ne yana neman riba zai biya albashi zai biya haraji da sauransu, kaga shi ma zai nemi cewa ya sayar a dala din. To saboda haka ne a gani na ya kamata su ɗan kasuwan nan su hada kai da kansu da kuma shi Dangote a ji ina wannan matsala ta samu asali. Saboda ko sun ce sun janye za su je kasan waje ne su sau, kasan wajen kuma idan suka je saye ita ma din da kudin musaya za su saye, watan da dala za su saye, su ma kaga idan suka shigo da shi din su ma su dole sai kudin ya karu, kudin da za su rika sayen ma jama'a, wanda shi kuma zai haifar da hauhawan farashi ko ina na bai daya a cikin kasan.
1: A yanzu dai 'yan Najeriya sun zuba ido ne domin ganin ko gwamnatin tarayya za ta samarwa matatar isassun danyen mai da za ta rika isanta tacewa domin ta jingina wannan kuduri da ta dauka. Ko dai za a bar wa 'yan kasuwa nema wa kansu mafita ne in har suka ga ba za su iya sayen mai daga Dangote da farashin dala ba. Masu sauraro, a nan shirin zai dasa aya. A madadin daukacin waɗanda aka ji murayensu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Rafai, musamman wakilinmu a Abuja Ismail Karatu Abdullahi da ya hada mana hirarrakin, ni da na gabatar Ahmad Abba ke muku fatan alheri daga nan sashin Hausa na Radio France International.
7: To madalla an kashi da Ahmad Abba.
8: Ana ci gaba da samun karin kasashe a sassan duniya da ke daukar matakin takaitawa ko kuma haramtawa yara amfani da shafukan sada zumunta domin ba su kariya daga illolinsu. Halin yanzu fiye da kasashe 20 ne, ciki har da India da China da Faransa da Ingila, suka dauki wannan mataki tun bayan da Australia ta zama kasa ta farko da ta bayar da wannan misali na hana yara 'yan kasa da shekaru 16 shiga shafukan sada zumuntar. Menene ra'ayinku kan wannan mataki? wani tasiri ko kuma illa kafafen sada zumunta ke haifar wa kananan yara a yankunanku, kuma ta yaya za a magance wannan matsala? Sai mun ji daga gare ku.
7: To madalla, da haka muka zo ga ƙarshen labarin, amma kafin mu ƙarƙare bari mu shakata.

0: International.
1: Madalla. Kamar da yadda aka ji a shimfidar wannan shiri wani sabon takaddama ne yake neman kunno kai a bangaren kasuwancin mai a Najeriya. Sakamakon sanarwar matatar Dangote na daina sayar da mai da naira. Kungiyar dillalan mai masu zaman kansu ta Ifman ta ce wannan mataki ba zai yiwu ba. Domin a cewar su zai ƙara jefa kasuwar mai cikin matsala. Alhaji Abubakar Mai Gandi shine shugaban kungiyar.
2: Halin da ake ciki dai a yanzu muna cikin rudani kwarai da gaske, domin kamar yadda kowa ya sani mu muna saida wannan mai da naira ne. To idan aka ce mu je mu sai shi da dala, to kaga gaskiya dole za mu samu damuwa akai. Amma da shike har yanzu dai muna da sauran mai a gidajen mu, muna nan muna sayar da mai din, domin har yanzu ba mu fara so wanda ake amfani da dala ba. Sai dai abinda muke kiran gwamnati yana da kyau ta shiga tsakani ta dubi abubuwan da ƙasa take ciki, domin ko shakka babu mun san shi Dangote ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske na gina wannan refinery a cikin ƙasa. Ya nuna kishi na ƙasa, ya kawo dukiya ya zuba a cikin wannan ƙasa domin al'umma su samu yalwa. Saboda haka muna kira ga ainihin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta ya duba abubuwan da addamuwan shi Dangote, domin ya share mishi hawaye, saboda mu ma 'yan kasuwan mai masu zaman kansu mu koma gadan-gadan ga sayan kaya a wannan wuri. Saboda haka yanzu muna jiran wannan sati mu ga meye zai faru.
1: Duk kokari da muka yi don ji daga matatar Dangote ya ci tura. Har ma wakilinmu Karatu Abdullahi ya tuntuɓi daraktan yaɗa labarai na rukunin kamfanonin Dangote, Mr. Anthony Cijina, wanda ya ce zai kira shi, amma har muka kammala haɗa wannan shiri ba mu ji shi ba. To sai dai cikin wata sanarwa matatar da ta ce ta ɗauki matakin fara sayar da mai da dala ne sakamakon ƙarancin ɗanyen man da take samu daga gwamnatin Najeriya, wanda hakan ya tilasta mata fita wajen ƙasar domin sayo isassun ɗanyen mai da za ta tace. Kan haka muka tuntuɓi masanin tattalin arziki Dr. Dauda Muhammad Kantagora domin jin yadda yake kallon matakin da matatar Dangote ta dauka.
3: To wannan dalili da shi mai kamfanin matatan mai Dangote baya. Dan ka duba za ga ai kasuwanci ne. Dama shi wannan matata ka ga ba yayi ta bane kawai kaman gida a ce a shiga a zauna a rufe. Wuri ne na neman kuɗi. A saboda haka ka gani wa irin manyan injinan da aka sa wurin akwai wanda baya buƙatar ma sai an kashe shi. Kullun ya kamata ne a ce yana aiki. To kaga kayayyakin da zai amfani ya sarrafa su watan ɗanyen mai. Idan bai samu wadatacce ba dole sai ya tafi kamar yadda ya faɗa din ya je ba zama nema. Kuma duk inda zai je neman nan dole in ya nema sai an kawo mashi. Kuma zai sai can ƙasan kaga ita dala ita ne kuɗin da yake da ita ake amfani na manuniya. Saboda haka ma'ana duk ƙasan da zai je kaga didi da wannan kuɗin musaya din, da wannan kuɗin musayan zai je nema. Da shi zai sai watan da dala zai sai. To kaga idan ya shigo da shi da dalan nan dole kaga ba zai yiwu ba ya sai da shi kamar yadda ya faɗa. In ma zai sai din a naira sai ya yi lissahi ya gani nawa kuɗin musaya zai kama mashi, sannan ya sai a naira. Bayan ya sai a naira kuma sannan kuma ya je nemi wata dalan ya ajiye ko kuma ya je sayowa. To kaga wannan kamar yadda na yi maka bayani dole ne sai an zauna an samu maslaha. Idan Najeriya misali inda yake da wannan matatan mai din, Najeriya kaga tana da ɗanyen mai wadatacce, to kamata ya samu maslahan da za a taka samu mashi da wannan ɗanyen mai, yanda ba sai ya je wasu ƙasashe ya shigo ba da shi ba ya sarrafa don ya sayar ma su 'yan kasuwa na Najeriya. Kaga ta nan talaka zai samu sauƙi idan wannan mai ɗin tana dukiya ne na ƙasa. Idan aka ba shi shi cikin sauƙi to kaga shi ma ya sarrafa din kaga zai sayi yanda zai iso wurin talakawa da sauƙi, wanda ba tare da ya jawo hauhawan farashin kaya ba.
1: ‘Yan Najeriya sun fara nuna damuwa kan wannan mataki, inda suka ce yana iya sake dawo da matsin rayuwa da suka fuskanta sakamakon tsadar man fetur tun bayan barkewar rikicin Iran da Amurka. Ga abin da Abubakar na Kaulaha ke cewa.
4: Mu a matsayinmu na ɗan Najeriya ba ma goyon baya ka da wasu abubuwa za su faru idan ya ƙara waɗannan abubuwan, kamar farashin fetur na iya ƙaruwa idan darajar naira ta ƙara faɗuwa. ‘Yan kasuwar mai za su fi neman dala domin biyan kuɗin mai, wanda zai iya ƙara matsin lamba a kasuwan canji. Ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kamfanin Dangote Refinery da su zauna a teburin tattaunawa domin nemo mafita.
1: Shi kuwa wannan magidanci Alhaji Danjuma Musa cewa yayi wannan takaddama ta ƙara nuna cewa har yanzu akwai matsala tsakanin gwamnatin Najeriya da matatar Dangote.
0: Akwai matsala tsakanin gwamnatin Najeriya da Dangote saboda gwamnatin Najeriya ba ta da gaskiya, ba ta tausa ma talakawa. In ka duba tun farko ai Dangote ya so ya saida mai akan naira, amma gwamnatin Najeriya ta kawo cikas, suka daura kawo ma Dangote cikas. Da baya dai da mutanen Najeriya suka kiyaye wannan lamarin har suka zo suka yarda din Dangote ya zo ya saida man. So a gaskiya rashin tausa ma talakawan Najeriya ne wanda ki gwamnati ba ta duban irin yanayin da talakawan Najeriya suke ciki.
1: A ganin malam Ango, malamin makaranta Yauri, matsi ne ya sanya matatar Dangote daukar wannan mataki. Yana mai kira ga gwamnati ta duba hali da talaka ke ciki.
5: Matsi ne da gwamnatin Najeriya take yi wa Dangote ya saida man fetur a kan dala. Shi yasa matatan man Dangote babu wanda za ta yi, dole ta bi abin da gwamnati ke son yi domin ta samu zaman lafiya. Kiran da zan yi ga gwamnatin Najeriya shine ta dubi halin da talakan Najeriya ke ciki na tsadan kayan masarufi. Saboda a halin yanzu duk wannan abin da talaka yake ciki na tsadan kayan masarufi tsakani da Allah tsadan man fetur ya kawo shi. Saboda maganar gaskiya yau in kana da ƙarfin hawa lita guda ko lita biyu ba shi maka.
1: To kome masana tattalin arziki ke kallo a matsayin mafita. Mun sake waiwayar masharhancin namu Dr. Muhammad Dauda Kwantagora.
6: Na farko ya kamata a gano meye da dalilin da yake sayarwa naira yanzu kuma ya koma ya ce ba zai sake sayarwa ba, zai rika sayarwa a kudin musaya wato na dala. To kaga da dai muna da labarin cewa an ce ita gwamnati sun yi yarjejeniya da shi za su rika bashi danyen mai akan naira in ya so shi kuma ya sarrafa ya sayar a cikin gida akan ita kuma naira din. To kaga tunan za a samu sauki na kudin man fetur da ake amfani da shi, wanda shi kuma kasan yana da alaka da kusan dukkan harkokin tattalin arziki na Najeriya. Idan man da ake saye na motoci da injina da kananan masana'antu da kuma harkokin yau da kullun su generator na gida da sauransu, idan ya yi tsada to za ka ci kusan komai sai ya karu. Kudin gine-gine, kudin har da kudin abinci ma za ka ga ya karu saboda shi ma sai an dauko shi. To ni a gani na ina jin ya kamata a bincika a gani shin gwamnati ta janye wannan yarjejeniya ne. Kaga idan gwamnati ta ci ta dina bashi a danyen mai a naira ko kuma baya samu daga nan Najeriya, kaga sai ya sawo waje. To idan ya je kasashen waje kuma kaga ba da naira zai saye ba da dala zai saye, wannan kuma kaga lokacin da ya shigo da shi akwai abubuwa da za su tattaru, hatta ma kudin musayan shi ma za ka ga ya karu, wanda yake zai haifar da hawan farashi. To idan kuma gwamnati ta ce ne ta daina bayarwa a naira sai dai ta bashi danyen man a dala, to shi ma kaga wannan shi ma din kaga dole tunda dan kasuwa ne yana neman riba zai biya albashi zai biya haraji da sauransu, kaga shi ma zai nemi cewa ya sayar a dala din. To saboda haka ne a gani na ya kamata su ɗan kasuwan nan su haɗa kai da kansu da kuma shi Dangoten aji ina wannan matsala ta samu asali. Saboda ko sun ce sun janye za su je kasan waje ne su sayo, kasan wajen kuma idan suka je saye ita ma din da kudin musaya za su saye watan da dala za su saye, su ma kaga idan suka shigo da shi din su ma su dole sai kudin ya karu, kudin da za su rika sayen ma jama'a, wanda shi kuma zai haifar da hawan farashi ko ina na bai daya a cikin kasan.
1: A yanzu dai 'yan Najeriya sun zuba ido ne domin ganin ko gwamnatin tarayya za ta samar wa matatar isassun danyen mai da za ta rika isanta tacewa domin ta jingina wannan kuduri da ta dauka. Ko dai za a bar wa 'yan kasuwa nema wa kansu mafita ne in har suka ga ba za su iya sayen mai daga Dangote da farashin dala ba. Masu sauraro, a nan shirin zai dasa aya. A madadin daukacin waɗanda aka ji murayensu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Rafai, musamman wakilinmu a Abuja Ismail Karatu Abdullahi da ya haɗa mana hirarrakin, ni da na gabatar Ahmad Abba ke muku fatan alheri daga nan sashin Hausa na Radio France International.
7: To madalla an kashi da Ahmad Abba.
8: Ana ci gaba da samun ƙarin kasashe a sassan duniya da ke ɗaukar matakin takaitawa ko kuma haramtawa yara amfani da shafukan sada zumunta domin ba su kariya daga illolinsu. Halin yanzu fiye da kasashe 20 ne, ciki har da India da China da Faransa da Ingila suka ɗauki wannan mataki tun bayan da Australia ta zama ƙasa ta farko da ta bayar da wannan misali na hana yara 'yan ƙasa da shekaru 16 shiga shafukan sada zumuntar. Menene ra'ayinku kan wannan mataki? wani tasiri ko kuma illa kafafen sada zumunta ke haifarwa kananan yara a yankunan ku, kuma ta yaya za a magance wannan matsala? Sai mun ji daga gare ku.
7: To madalla, da haka muka zo ga ƙarshen labarin, amma kafin mu ƙarƙare bari mu shakata.

0: International.
1: Madalla. Kamar da yadda aka ji a shimfidar wannan shiri wani sabon takaddama ne yake neman kunno kai a bangaren kasuwancin mai a Najeriya. Sakamakon sanarwar matatar Dangote na daina sayar da mai da naira. Kungiyar dillalan mai masu zaman kansu ta Ifman ta ce wannan mataki ba zai yiwu ba. Domin a cewar su zai ƙara jefa kasuwar mai cikin matsala. Alhaji Abubakar Mai Gandi shine shugaban kungiyar.
2: Halin da ake ciki dai a yanzu muna cikin rudani kwarai da gaske, domin kamar yadda kowa ya sani mu muna saida wannan mai da naira ne. To idan aka ce mu je mu sai shi da dala, to kaga gaskiya dole za mu samu damuwa a kai. Amman da shike har yanzu dai muna da sauran mai a gidajen mu, muna nan muna sayar da mai din, domin har yanzu ba mu fara so wanda ake amfani da dala ba. Sai dai abinda muke kiran gwamnati yana da kyau ta shiga tsakani ta dubi abubuwan da ƙasa take ciki, domin ko shakka babu mun san shi Dangote ya yi ƙoƙari kware da gaske na gina wannan refinery a cikin ƙasa. Ya nuna kishi na ƙasa, ya kawo dukiya ya zuba a cikin wannan ƙasa domin al'umma su samu yalwa. Saboda haka muna kira ga ainihin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta ya duba abubuwan da addamuwan shi Dangote, domin ya share mishi hawaye, saboda mu ma ƴan kasuwan mai masu zaman kansu mu koma gadan-gadan ga sayan kaya a wannan wuri. Saboda haka yanzu muna jiran wannan sati mu ga meye zai faru.
1: Duk kokari da muka yi don ji daga matatar Dangote ya ci tura, har ma wakilin mu Karatu Abdullahi ya tuntube daraktan yada labarai na rukunin kamfanonin Dangote Mr. Anthony Chijina, wanda ya ce zai kira shi amma har muka kammala hada wannan shiri ba mu ji shi ba. To sai dai cikin wata sanarwa matatar da tace ta dauki matakin fara sayar da mai da dala ne sakamakon karancin danyen man da take samu daga gwamnatin Najeriya, wanda hakan ya tilasta mata fita wajen kasar domin sayo isassun danyen mai da za ta tace. Kan haka muka tuntubi masanin tattalin arziki Dr. Dauda Muhammad Kontagora domin jin yadda yake kallon matakin da matatar Dangote ta dauka.
3: To wannan dalili da shi mai kamfanin matatan mai Dangote baya. Dan ka duba za ka ga ai kasuwanci ne. Dama shi wannan matata kaga ba yayi ta bane kawai kaman gida a ce a shiga a zauna a rufe. Wuri ne na neman kudi. A saboda haka ka gani wa irin manyan injinan da aka sa wurin akwai wanda baya bukatar ma sai an kashe shi. Kullun ya kamata ne a ce yana aiki. To kaga kayayyakin da zai amfani ya sarrafa su watan danyen mai. Idan bai samu wadatacce ba dole sai ya tafi kamar yadda ya faɗa din ya je ba zama nema. Kuma duk inda zai je neman nan dole in ya nema sai an kawo mashi. Kuma zai sai can ƙasan kaga ita dala ita ne kuɗin da yake da ita ake amfani na manuniya. Saboda haka ma'ana duk ƙasan da zai je kaga didi da wannan kuɗin musaya din da wannan kuɗin musayan zai je nema. Da shi zai sai watan da dala zai sai. To kaga idan ya shigo da shi da dalan nan dole kaga ba zai yiwu ba ya sai da shi kamar yadda ya faɗa. In ma zai sai din a naira sai ya yi lissahi ya gani nawa kuɗin musaya zai kama mashi, sannan ya sai a naira. Bayan ya sai a naira kuma sannan kuma ya je nemi wata dalan ya ajiye ko kuma ya je sayowa. To kaga wannan kamar yadda na yi maka bayani dole ne sai an zauna an samu maslaha. Idan Najeriya misali inda yake da wannan matatan mai din, Najeriya kaga tana da danyen mai wadatacce, to kamata ya samu maslahan da za a rika samu mashi da wannan danyen mai yanda ba sai ya je wasu kasashe ya shigo ba da shi ba ya sarrafa din ya sayar ma su ƴan kasuwa na Najeriya. Kaga tanan talaka zai samu sauki idan wannan mai din tana dukiya ne na ƙasa. Idan aka bashi shi cikin sauki to kaga shi ma ya sarrafa din kaga zai sayi yanda zai iso wurin talakawa da sauki wanda ba tare da ya jawo hawan farashin kaya ba.
1: ‘Yan Najeriya sun fara nuna damuwa kan wannan mataki, inda suka ce yana iya sake dawo da matsin rayuwa da suka fuskanta sakamakon tsadar man fetur tun bayan barkewar rikicin Iran da Amurka. Ga abin da Abubakar na Kaulaha ke cewa.
4: Mu a matsayinmu na ɗan Najeriya ba ma goyon baya ka da wasu abubuwa za su faru idan ya ƙara waɗannan abubuwan, kamar farashin fetur na iya ƙaruwa idan darajar naira ta ƙara faɗuwa. ‘Yan kasuwar mai za su fi neman dala domin biyan kuɗin mai wanda zai iya ƙara matsin lamba a kasuwan canji. Ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kamfanin Dangote Refinery da su zauna a teburin tattaunawa domin nemo mafita.
1: Shi kuwa wannan magidanci Alhaji Danjuma Musa cewa yayi wannan takaddama ta ƙara nuna cewar har yanzu akwai matsala tsakanin gwamnatin Najeriya da matatan Dangote.
0: Akwai matsala tsakanin gwamnatin Najeriya da Dangote saboda gwamnatin Najeriya ba ta da gaskiya, ba ta tausaya ma talakawa. In ka duba tun farko ai Dangote ya so ya saida mai akan naira, amma gwamnatin Najeriya ta kawo cikas, suka daura kawo ma Dangote cikas da bayar da mutanen Najeriya suka kiyaga wannan lamarin har suka zo suka yarda din Dangote ya zo ya saida man. So a gaskiya rashin tausaya ma talakawan Najeriya ne wanda gwamnati ba ta duban irin yanayin da talakawan Najeriya suke ciki.
1: A ganin malam Ango, malamin makaranta ya wuri matsi ne ya sanya matatar Dangote daukar wannan mataki, yana mai kira ga gwamnati ta duba hali da talaka ke ciki.
5: Matsi ne da gwamnatin Najeriya take yi wa Dangote ya saida man fetur a kan dala. Shi yasa matatan man Dangote babu wanda za ta yi, dole ta bi abin da gwamnati ke son yi domin ta samu zaman lafiya. Kiran da zan yi ga gwamnatin Najeriya shine ta dubi halin da talakan Najeriya ke ciki na tsadan kayan masarufi. Saboda a halin yanzu duk wannan abin da talaka yake ciki na tsadan kayan masarufi tsakani da Allah tsadan man fetur ya kawo shi. Saboda maganar gaskiya yau in kana da ƙarfin hawa lita guda ko lita biyu ba shi maka.
1: To ko me masana tattalin arziki ke kallo a matsayin mafita? Mun sake waiwayar masharhancin namu Dr. Muhammad Dauda Kwantagora.
6: Na farko ya kamata a gano meye da dalilin da yake sayarwa naira yanzu kuma ya ce ba zai sake sayarwa ba, zai rika sayarwa a kudin musaya wato na dala. To kaga da dai muna da labarin cewa an ce ita gwamnati sun yi yarjejeniya da shi za su rika bashi danyen mai akan naira in ya so shi kuma in ya sarrafa ya sayar a cikin gida akan ita kuma naira din. To kaga ta nan za a samu sauki na kudin man fetur da ake amfani da shi, wanda shi kuma kasan yana da alaka da kusan dukkan harkokin tattalin arziki na Najeriya. Idan man da ake saye na motoci da injina da kananan masana'antu da kuma harkokin yau da kullun su generator na gida da sauransu, idan ya tsada to za a ga cewa kusan komai sai ya karu. Kudin gine-gine, kudin har da kudin abinci ma za ka ga ya karu saboda shi ma sai an dauko shi. To ni a gani na ina jin ya kamata a bincika a gani a shin gwamnati ta janye wannan yarjejeniya ne. Kaga idan gwamnati ta ci ta dina bashi a danyen mai a naira ko kuma baya samu daga nan Najeriya, kaga sai ya sau waje. To idan ya je kasashen waje kuma kaga ba da naira zai saye ba da dala zai saye, wannan kuma kaga lokacin da ya shigo da shi akwai abubuwa da za su tattaru, hatta ma kudin musayan shi ma za ka ga ya karu, wanda yake zai haifar da hawan farashi. To idan kuma gwamnati ta ce ne ta daina bayarwa a naira sai dai ta bashi danyen mana a dala, to shi ma kaga wannan shi ma din kaga dole tunda dan kasuwa ne yana neman riba zai biya albashi zai biya haraji da sauransu, kaga shi ma zai nemi cewa ya sayar a dala din. To saboda haka ne a gani na ya kamata su ɗan kasuwan nan su hada kai da kansu da kuma shi Dangote a ji ina wannan matsala ta samu asali. Saboda ko sun ce sun janye za su je kasan waje ne su sau, kasan wajen kuma idan suka je saye ita ma din da kudin musaya za su saye watan da dala za su saye, su ma kaga idan suka shigo da shi din su ma su dole sai kudin ya karu, kudin da za su rika sayen ma jama'a, wanda shi kuma zai haifar da hauhawan farashi ko ina na bai daya a cikin kasan.
1: A yanzu dai 'yan Najeriya sun zuba ido ne domin ganin ko gwamnatin tarayya za ta samarwa matatar isassun danyen mai da za ta rika isanta tacewa domin ta jingina wannan kuduri da ta dauka. Ko dai za a bar wa 'yan kasuwa nema wa kansu mafita ne in har suka ga ba za su iya sayen mai daga Dangote da farashin dala ba. Masu sauraro, a nan shirin zai dasa aya. A madadin daukacin waɗanda aka ji murayensu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Rafai, musamman wakilinmu a Abuja Ismail Karatu Abdullahi da ya hada mana hirarrakin, ni da na gabatar Ahmad Abba ke muku fatan alheri daga nan sashin Hausa na Radio France International.
7: To madalla an kashi da Ahmad Abba.
8: Ana ci gaba da samun karin kasashe a sassan duniya da ke daukar matakin takaitawa ko kuma haramtawa yara amfani da shafukan sada zumunta domin ba su kariya daga illolinsu. Halin yanzu fiye da kasashe 20 ne ciki har da India da China da Faransa da Ingila suka dauki wannan mataki tun bayan da Australia ta zama kasa ta farko da ta bayar da wannan misali na hana yara 'yan kasa da shekaru 16 shiga shafukan sada zumuntar. Menene ra'ayinku kan wannan mataki? wani tasiri ko kuma illa kafafen sada zumunta ke haifarwa kananan yara a yankunanku, kuma ta yaya za a magance wannan matsala? Sai mun ji daga gare ku.
7: To madalla, da haka muka zo ga ƙarshen labarin, amma kafin mu ƙarƙare bari mu shakata.

0: juya mana baya ba kamar yanda suke son malaminsu. Abin da nake ganin yana faruwa kusan rabi da kwata halayen ne kusan iri daya. And maybe in na tsaya an hukunta wani ni ma fa akwai wani abu nawa a ƙasa. Wata baka san da ya aka kukuta aka biya registration ta fara karatun ba. Kuma idan kika je kika tsokano rigimar da za ta zo da sa a kore ki a makaranta, kikan fara duba wani irin hali iyayenki za su shiga da wannan matsalan da ya faru.
1: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
2: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
1: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
2: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
1: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
3: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
2: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
4: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Idris Hamza, malami a Jami'ar Sule Lamido da ke jihar Jigawan Najeriya.
5: Shi malami ya dauka cewa aikinsa shine ya koyar, ba wai ya koyarwa karatu ba, har ma da tarbiyya. Su kuma dalibai su fahimci cewa malami duk kyautatawa da zai musu a matsayinsa na malami na uba yake musu. Idan malami ya cika kyautatawa daliba mace, to su kuma sai su bawo wannan abun fassara ta su dauka cewa san su yake.
6: To wadanne ka'idoji da dabi'u ne ya kamata malami kiyaye domin kare mutuncinsu?
5: Dalibai sukan zo wajen malami da manufofi da yawa. Akwai dalibar da za ta zo wajen malami da siga ta neman taimako. Akwai dalibai mata da sukan zo su kawai son ka suke yi ma tsakani da Allah so suke ku yi aure. In kai ka san ba aurensu za ka yi ba, bai kamata nan ma ka ci gaba da bata musu lokaci ba. Akwai wanda su kawai abokin hira suke nema, kawai su zo office din ga maybe office din ga da dan AC kana da fridge da ruwan sanyi. Akwai kuma masu kirkiran labari. Kai saurayinta ne kawai ta shigo office din ka ta zo ta gaishe ka, in ta gaishe ka minti biyu ta fita tana fita ta ce kawayenta ai na je malaya mun kalaman soyayya da sauransu. Kai kokari ka ka toshe kofofin zato, misali banda rufe kofa, banda duk wani abu da zai tada zargi, sannan ka tabbatar cewa abin da ya kawo ta nan mai amfani ne. Idan kaga cewa ta zo da wani abu a take a gurin ka ja layi ba dadi, amma gwara ka tsira da mutuncinka ka bata mata rai. Su kuma dalibai mata su ji tsoron Allah. Manyan makarantu sukan dauki matakai gaskiya. Hasali ma ai akwai doka da aka yi, ko da neman aure ne malami ba zai nemi dalibarsa ba, ballanta na kuma wata hulɗa. Su yawanta jaddada dokokin nan ta hanyar maybe rubutawa da dukkan wasu kafofi, sannan kuma idan aka samu akasi wani abu ya faru, to a ɗauki mataki domin a tauna aya dan tsakuwa ta ji tsoro.
4: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Dr. Idris Hamza, malami a Jami'ar Sule Lamido da ke jihar Jigawa.
7: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
4: Mai sauraro, shin kin taɓa tsintar kanki a irin wannan yanayi? Ya matsalar nan take a inda kuke? Wasu matakai ya dace a ɗauka akan duk wanda aka kama da laifin kauce hanya a hulɗarsa da ɗaliba ko kuma malami? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar. Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu, huta lafiya.
8: Tumadala an gaishe da Zainab.
9: RFI.
8: Yanzu kuma za mu je ga labarin nishadi.

0: To da wannan muka kawo karshen labaran inda aka ji cewa gwamnatin Najeriya ta tabbatar da kama ƴan ta'adda a filin jirgin saman jihar Katsina bayan dawowar su daga kasar Saudiya. Mun kawo labarin kota India da ta yankewa ƴan fashin tekun Somalia su 44 hukuncin daure rai da rai. An ji cewa shugaban Amurka Donald Trump yayi barazanar cewa dakarun kasar sa za su lalata gadoji da tashoshin lantarkin Iran idan har ta sake taba wani jirgin ruwa a Hormuz. To madadin kafatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyin su Hassan Alhassan Sulaja ya sarrafa na'ura domin sadane da mai sauraro. Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International. Tara agogon Najeriya ne jihar Kamaru da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an gune lafiya. A cikin labaran za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta tabbatar da cafke ƴan ta'adda a filin jirgin saman jihar Katsina bayan dawowar su daga kasar Saudiya. Kotu a India ta yankewa ƴan fashin tekun Somalia su 44 hukuncin daure rai da rai. Shugaban Amurka Donald Trump yayi barazanar cewa dakarun kasar sa za su lalata gadoji da tashoshin lantarkin Iran idan har ta sake taba wani jirgin ruwa a Hormuz. Kuma da la yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta tabbatar da kama wasu mutum bakwai da ake zargin manyan kwamandocin ƴan ta'adda ne na kungiyar Boko Haram da ISWAP cin kadan bayan sauka daga filin jirgin saman Katsina a arewa maso yammacin kasar daga Saudiya. Kafin wannan kamo dai an yi ta zargin gwamnatin jihar da daukar nauyin wasu ƴan ta'adda zuwa sauke farali, zargin da ta musanta har ma ta dauki matakan shari'a akan wasu masu ikrari. Babbar kotun Ghana ta yanke wa shugaban jam'iyyar NPP na shiyar Ashanti Bernard Antwi hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari tare da tara saboda laifukan hakar zinari ba bisa ka'ida ba. Yayin da masu fafutuka suka yaba da hukuncin a matsayin darasi, jam'iyyar NPP ta soke matakin a matsayin bita da kullun siyasa, inda tuni lauyoyinsa suka fara shirin ɗaukaka ƙara. To da muka sake komawa Najeriya, majalisar wakilan kasar ce ta bada umarnin bincikar dukkanin kadarori da kuɗaɗe da hukumomin gwamnati suka kwato tun daga shekarar 1999 lokacin da kasar ta koma tsarin demokradiyya. Wannan kuduri wanda haɗin majalisa Honorable Ibe Okwara ya gabatar ya biyo bayan fargabar cewa ana iya tafka baba kere wajen tafiyar da kuɗaɗe da kadarorin da darajar su ta kai biliyoyin nairori waɗanda suka haɗa da filaye, gine-gine da motocin alfarma. Gwamnatin Burkina Faso ta kaddamar da gagarumin shirin yaƙi da matsalar fyaɗe ga yara ƙanana ta hanyar umartar ma'aikatan shari'a da su tsaurara hukunci ba tare da sassauci ba. Wannan mataki ya kunshi yankewa masu laifin ɗaurin gidan yari na dogon lokaci da kuma hanzarta gudanar da shari'o'insu domin tabbatar da an yi adalci cikin gaggawa. Baya ga hukuncin, tsarin ya bada fifiko wajen kare lafiyar yaran da aka ci zarafinsu ta hanyar samar musu da kariya daga tsangwama da kuma ba su tallafin lafiya da na kwakwalwa. Jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin fafutuka a Chadi sun nuna damuwa bayan fitowar rahotannin kasancewar dakarun Rasha da na Turkiya a arewacin kasar, musamman bayan janyewar sojojin Faransa a farkon shekarar 2025. A ɗaya ɓangaren, gwamnatin Chadi ƙarƙashin shugaba Muhammad Idris Dabi ta kare waɗannan matakai da cewa haɗin gwiwa ne na neman taimakon tsaro, sayen makamai da samun horon yaƙi da ƴan tawaye. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Kotu a birnin Mumbai ta yankewa wasu ƴan Somalia su 44 hukuncin daurin rai da rai bayan kama su da laifin fashin teku a gaɓar ruwan kasar tare da yin garkuwa da ma'aikatan jiragen ruwan India. A nan wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ne ya nuna cewa Afirka ta zarce Asiya wajen yawan mutanen da ke fama da yunwa, inda mutum miliyan 200 ko kuma 309 ke cikin mawuyacin hali, yayin da Asiya ke da miliyan 292. Matsalar ta samo asali ne daga tashe-tashen hankula da sauyin yanayi da suka lalata amfanin gona, musamman a ƙasashen da ke fama da yaƙe-yaƙe. Babban daraktan hukumar daƙile cutuka masu yaduwa ta Afirka CDC, wato Dr. Jayan Kaseya, ya roƙi sakataren lafiya na Amurka da ya janye takunkumin tafiye-tafiye da aka sanya wa ƙasar Uganda saboda cutar Ebola. Yana mai nuni da cewa ƙasar ta samu nasarar shawo kan cutar yadda ya kamata, kuma an sallami majinyata na ƙarshe ta ranar 16 ga watan nan na Yuli. Shugaba Donald Trump na Amurka ya gargaɗi Iran cewa duk lokacin da ƙasar ta kai hari kan wani jirgi a mashigin Hormuz, dakarun kasar sa za su mayar da martani ta hanyar lalata gada ɗaya ko tashar samar da lantarki ɗaya a Iran har ma da waɗanda ke cikin babban birnin kasar wato Tehran. Wannan barazana ta zo ne bayan rushewar yarjejeniyar sakaita wuta wanda hakan ya sa rikicin da ke tsakanin kasashen biyu ya sake rancabewa tare da jifar juna da makamai a 'yan kwanakin nan. Wannan takaddama dai ta samo asali ne sakamakon zargin da Amurka ke yi wa dakarun Iran na kaiwa jiragen ruwa na kasuwanci fiye da 30 hari cikin watanni uku da suka gabata a wannan mashigi da ke da muhimmanci ga jirgin wato jigilar man mai fetur a duniya. Magajin garin birnin New York na kasar Amurka Mamdani ya ce ya tabbata birnin shi ba shi da hurumin kama firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu domin mika shi ga kotun ICC kan laifukan yaki da ya aikata ga al'ummar Palestino. Don haka ya roki gwamnatin tarayya da ta aiwatar da kaman. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta sanar da cewa ta tafka asarar sama da dala biliyan 35 sakamakon fafatawar da take yi da Iran, inda kudaden suka tafi wajen asarar makamai, jiragen yaki marasa matuki da kuma gudanar da ayyukan soji na yau da kullum. An yi arangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zangar matasa da dalibai da aka yi a birnin New Delhi na India, wadda kungiyar matasa ta Cockroach Janta Party ta jagoranta. Jami'an tsaro sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da duk wato dukan kulake don tarwatsa dubban masu zanga-zangar da suka yi tattaki zuwa ginin majalisar dokoki domin neman murabus din ministan ilimi Dharmendra Pradhan. Halin yanayi a Turai ya dauki sabon salo mai firgitarwa, inda yankunan kudanci ke ci da wuta saboda tsananin zafi, yayin da yankin Balkans kuma ke fama da mummunar guguwar kankara. Tumadalla haka yake yanzu.
1: RFI.
0: Tumadalla jigon rahotanmu yan sa'o'i ko kuma yin layi na sa'o'i kashe kudin mota da barin aiki domin neman biyan bukata a bankuna da ofisoshin gwamnati ko asibitoci da sauransu ya zama ruwan dare ga 'yan Najeriya. Amma abin da ke kara ci musu tuwo a kwarya shine yadda a ƙarshe za su ji kalma ɗaya kawai, ka dawo gobe. To, daga Yola Ahmad Alhassan ya duba mana wannan batu ga rahoton da ya aiko mana.
2: Dawo gobe, dawo jibi. Wannan kalma ce da ta tilastawa Awal Muhammad hakuri da kudinsa da ya makale a banki, duk da cewar ya cike takardun korafi fiye da sau daya.
3: Kudina ne ya makale. Nai ya dawo bai dawo ba. Sai dai a ringa bani time. Ka dawo ran kaza, ka dawo kaza, ka dawo kaza bayan kwana uku, a bayan kwana huɗu. Kuma duran da kaje sai kawo ni, saboda dole zaka samu layi. Zaka wuni a wurin ka bar sungullolinka. Komai naka sai ka tsaye da shi. To sannan kai ba ka tsaya wurin neman ka nema ba. Sannan wanda ka bi sawon shi don ya dawo, kudin bai dawo ba. Da ƙarshe ka naga jinin hakura.
2: Ba bankuna kadai ba, a asibitoci ma marasa lafiya da iyalansu na cewa sau da dama ba a kammala musu abin da ya kai su a rana guda. Aisha Muhammad ta ce sun riga sun saba da irin wannan rawani a asibitin gwamnati.
4: Wani likita in zai iya tura ka test sai tura ka scanning, to a wani wurin test din kamar in ka je. Gaskiya kuma ko ka jima to ba ka samu a ranar, ba za su ce maka ka sai gobe ka dawo. To idan ka dawo goben kuma, to shi in ma kamin nan ka kalli likita ma gaskiya shi ma sai ka yi da gaske, wataƙila ma shi ma sai ka sake dawowa sai ka yi sammako ko kuma jibi kuma ka je ka samu ka kalli likita.
2: Idan jinkiri na wahal da masu neman lafiya, ga masu ritaya kuwa radadin ya kere haka. Hamman Musa, soja ne mai ritaya, ya ce a cikin goman shekaru ya bi samun haƙƙinsa na fansho fiye da sau goma tsakanin Lokoja da Kaduna da Abuja, amma har yanzu babu Hamza, babu godiyar Hamza.
5: Na fara biyan samun fansho na ya kai sau goma sha biyu, sai na zo na bari saboda na kashe kudi. Daga baya kuma a wannan shekara shi ne suka ce wai wanda ba su karɓa fansho ba sai su zo, mun sake koma. Kuma mu zo mu jira, an tura takardar mu zuwa banki. Banki ya sa hannu ya ba mu takarda, muna tare muna kan jira har yanzu ba mu san abin da ya faru.
2: To me ke haddasa irin wannan jinkiri a ofisoshin gwamnati da sauran cibiyoyi? Mr. Venom Clock Yongu, malami a kolejin kimiyya mallakar gwamnatin jihar Adamawa, ya ce.
6: Na fari akwai abin da ake shirya shi, bureaucratic red type, ayyukan gwamnati yadda ake tafiyar da su. Na biyu rashawa kenan ko corruption, shi ma wannan babba abu ne, wani aikinsa ne ba zai so ya aiki ba wai sai an ba shi kuɗi. Akwai rashin bin tsari yadda aka tsara aiki. Akwai kuma abin da ake shirya shi poor planning, in ba yi shiri mai kyau ba kaga wannan zai kawo rashin gudanar da aikin gwamnati yadda ya kamata, domin ba shirya yadda za a yi shi ba.
2: Duk da korafe-korafen jama'a, ana sa ran hukumomi da cibiyoyin da abun ya shafa za su ɗauki matakan inganta ayyukansu domin rage wahalhalun da al'umma suke fuskanta. sai dai kafin faruwan haka da alama kalmar ka dawo gobe za ta ci gaba da zama a wani bangare na rayuwar 'yan Najeriya. Ahmad Alhassan, Dola, Arafai Hausa.
0: Madalla yanzu kuma za mu je ga Zainab Ibrahim.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannun mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Zamani juyi-juyi inji masu iya magana domin kuwa sabanin da da dalibi bai isa yayi wa malaminsa wani kwakwarar kallo ba. A yanzu kuwa akan samu kyakkyawar fahimta da alaka a tsakanin malami da dalibai don tafiyar da karatu cikin sauki. To sai dai da dama na cewa akwai bukatar a kaucewa duk wata hulda da za ta iya sauya dalilin zuwa makaranta don neman ilimi ko koyarwa. Akwai dai iyakokin da dokar makarantu ta shatawa malamai akan hulɗarsu da ɗalibansu. Ko da yake wasu kan take sani su kuma kauce hanya gami da aikata ba daidai ba. A wasu lokutan ma har ya kai ga cin zarafi walau akan ɗaliba ko ɗalibi ko kuma shi kanshi malami. Zarge-zargen cin zarafin ɗalibai mata a jami'o'i dai sun janyo muhawara kan irin dangantakar da ta kamata ta kasance tsakanin malami da ɗalibarsa. A dalilan haka, shirin Rayuwata na yau ya duba irin waɗannan iyakoki da kuma matakan da ya kamata ɗalibai su ɗauka idan suka fuskanci matsalar cin zarafi. Shirin ya gayyaci wata ɗaliba da ta nemi a saka ya sunanta wadda ta taba tsintar kanta a wannan yanayi da kuma Dr. Idris Hamza malami a Jami'ar Silalami dake Jigawa. Amma kafin nan ga rahoton da wakiliyar mu Hafsat Abubakar ta aiko mana daga jihar Jigawan Najeriya.
7: Rayuwata.
9: Zarge-zargen cin zarafin ɗalibai mata a jami'o'i da suka sake ɗaukar hankalin jama'a sun tayar da muhawara kan inda iyakar hulɗar malami da ɗalibi ta tsaya. Masana na cewa dole ne a kiyaye ƙa'idojin aiki. Na tattauna da wata ɗaliba ga kuma abin da take shaida min.
10: Abu ne wanda yes an sani yana faruwa. Akwai wata ƙawar mu ma da ta je lokacin ta je ne ta yi submitting project ɗinta akan malamin ne mata signing sai amfani da wannan damar ya rungume ta.
9: Masanin doka barista Bashir Hamisu ya bayyana irin matakan da ya kamata bai su bi idan irin haka ta faru da su.
11: Ta tabbatar ta tara hujjojinta za ta shigar da korafinta zuwa hukumar makaranta. Idan ya kasance an yi satin din wannan committee din za ta kawo shirinta da komai da komai a gaban wannan committee. Ita kuma hukumar makaranta za ta iya mika wannan mutane gabaki daya zuwa hukuma. So idan ya kasance kuma bata dauki matakin da ya dace ba shine za ta rubuta a korafinta zuwa hukumar ilimi ta jiha. Daga duk wannan abu bai yi ba so za ta iya ta lodin din complaint a gaban yan sanda a zo kuma a yi mata hakinta kasancewa shi wannan right ne wanda ke constitutional right ne.
9: To mun jin ta bakin iyaye na tuntubi malama Hafsa ta kuma shaida cewa
12: ina jin hankali ga ƴaƴana da suke jami'a dan nima ina da su ku rike mutuncin ku kada dan biyan bukatar kanka kaje ka lalata rayuwarka.
9: Daga bangaren mazan ma na tuntubi malam Harisu
13: idan ya shigo aji ya koyar da su idan basu gane ba su tambaye shi ya basu amsa haka shi ma kuma in ya tabbatar sun fahimta shikenan babu wani abu da zai ƙara biyo baya.
9: A nasa bangaren comrade Umar Hamisu wanda ya taka muhimmiyar rawa a kungiyar ɗaliban jami'a ya bayyana cewa
14: sai su dalibai mata sun dinga yin takatsantsan wajen fitar da irin wa'annan rahotanni domin gudun kada a daura wani wanda bai yi laifi makamancin wannan a daura masa da katsaba kuma su kungiyar dalibai din su tsaya tsayin daka wajen kare haƙoƙi na dalibai kuma shigar su da suke zuwa ustara ta sa shiga jami'a sun kare kansu.
9: Masu ruwa da tsaki na cewa kiyaye ka'idojin aiki game da gujewa hulɗa da dalibai cikin sirri na daga cikin matakan da za a bi don rage ruruwar wutar da ka iya haifar da
7: RFI.
8: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zan tawarta da wata ɗaliba da ta nemi a saka ya sunanta wadda matsalar ta taba shafa.
15: Akwai wani lokaci don lecturer mai saye text and aka dawo da text aka raba ban gatawa ba. Sai muke tambayan class ref din haka. Yaya an raba text ba ta mu kaza kaza sai ce eh malam ya ce wanda ba na shi je ya ansa a wurin shi yana da issue da shi ne. Sai muka tafi ni da wannan namijin. Sai yace ya sunanka namijin kenan sai ya faɗa mishi. Muna tsaye yayi makin wannan ta namijin sai nace sase ni kuma sai ce mu a'a ai nayi coffee a gurin wani bai yadda ba sai ce min amma in bari the next day in dawo dan da sai ce in bari da yamma in dawo sai irin bani paper da virus sai ce rubuta number waya na ana in ya gama binciken da yake zai kira ni na answer text dina sai nace okay sai na rubuta phone number ran sai na tafi hostel kusan kwana biyu da yin haka zuwa ku sai aka shiga weekend kawai rana ina zaune sai naga call din shi na daga ban ma san waye ba dai muka gaisa sai ce mishi ban gano ba sai ce ai gashi shine yanzu office din shi yanzu in karba wannan text sai nace dan nace sai ce mun waye ga text din taki in kina da karfi in kwata sai ce saban da karfi sai ce mun okay in baki da shi zauna sai na zauna a seat haka sai irin ya tashi daga seat din shi kin san kina da kira kina kin san irin wannan maganganun nan maza sai nace mishi sakawa ni da avant text din na so zan ji in yi uzuri a'a ba haka bane ba in tsaya in saurare shi anan dai attempting sosai zai taba ni sai na fita na ban mishi office din sai kira ni a waya ki zo ki karba text din ki kawai sai na irin tafasar rena baci ina zo akwai to friend ina sai nake gaya mata kin ji abin da faru sai ta ce mun me zai hana mishi wayo sai in ji ma sakataren class din mu cewa shi wannan malamin ya ce shi ya je karba min text din a hannun shi in an je a ga zai bashi
16: to mu kalli yanayin faruwar abin shin yana faruwa a jami'o'i kuma kina ganin menene yasa wasu daliban mata suke jin tsoron su kai irin rahoto makamancin wannan idan ya faru da su
15: irin wannan lamarin kan faruwa a jami'a amma babban abin da muke jin tsoro shine idan mun kai karan mutum ba a fiye goya mana baya ba kamar yanda suke son malamin su abinda nake ganin yana faruwa kusan rabi da kwata halayen ne kusan iri daya and maybe in na tsaya an hukunta wani ni ma fa akwai wani abu nawa a ƙasa wata baka san da ya aka kukuta aka biya registration ta fara karatun ba kuma idan kika je kika tsokano rigimar da za ta zo da sa a kore ki a makaranta kikan fara duba wani irin hali iyayenki za su shiga da wannan matsalan da ya faru
17: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
18: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
17: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
18: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
17: tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
18: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
19: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Idris Hamza malami a jami'ar Silalamido dake jihar Jigawan Najeriya
20: shi malami ya dauka cewa aikin sa shine ya koyar ba wai ya koyarwa karatu ba har ma da tarbiyya su kuma dalibai su fahimci cewa malami duk kyautatawa da zai musu a matsayin sa na malami na uba yake musu idan malami ya cika kyautatawa daliba mace to su kuma sai su bawo wannan abun fasara ta su dauka cewa san su yake
21: to wadannan kaidoji da dabi'u ne ya kamata malami kiyaye domin kare mutuncin su
20: dalibai sukan zo wajen malami da manufofi da yawa akwai dalibar da za ta zo wajen malami da siga ta neman taimako akwai dalibai mata da sukan zo su kawai son ka suke yi ma tsakani da Allah so suke ku yi aure in kai ka san ba auren su zakai ba bai kamata nan ma ka ci gaba da bata musu lokaci ba akwai wanda su kawai abokin hira suke nema kawai su zo office din ga maybe office din ga da dan AC kana da fridge da ruwan sanyi akwai kuma masu kirkiran labari kai saurayinta ne kawai ta shigo office din ga ta zo ta gaishe ka in ta gaishe ka minti biyu ta fita tana fita ta ce kawayenta ai na je malaya mun kalaman soyayya da sauransu kai kokari ka ka toshe kofofin zato misali banda rufe kofa banda duk wani abu da zai tada zargi sannan ka tabbatar cewa abin da ya kawo ta nan mai amfani ne idan kaga cewa ta zo da wani abu a take a gurin ka ja layi ba dadi amma gwara ka tsira da mutuncinka ka bata mata rai su kuma dalibai mata su ji tsoron Allah manyan makarantu sukan dauki matakai gaskiya hasali ma ai akwai doka da aka yi ko da neman aure ne malami ba zai nemi dalibarsa ba ballantana kuma wata hulɗa su yawanta jaddada dokokin nan ta hanyar maybe rubutawa da dukkan wasu kafofi sannan kuma idan aka samu akasi wani abu ya faru to a dauki mataki domin a tauna aya dan tsakuwa ta ji tsoro
19: tattaunawar Hafsat Abubakar da Dr. Idris Hamza malami a jami'ar Silalamido dake jihar Jigawa
22: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99
19: mai sauraro shin kin taba tsintar kanki a irin wannan yanayi ya matsalar nan take a inda kuke wasu matakai ya dace a dauka akan duk wanda aka kama da laifin kauce hanya a hulɗarsa da ɗaliba ko kuma malami sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya
1: Tumadala angashi da Zainab
3: RFI
1: Yanzu kuma za mu je ga labarin nishadi

0: To da wannan muka kawo ƙarshen labaran inda aka ji cewa gwamnatin Najeriya ta tabbatar da kama ƴan ta'adda a filin jirgin saman jihar Katsina bayan dawowar su daga kasar Saudiya. Mun kawo labarin kota India da ta yankewa ƴan fashin tekun Somalia su 44 hukuncin daure rai da rai. An ji cewa shugaban Amurka Donald Trump yayi barazanar cewa dakarun kasar sa za su lalata gadoji da tashoshin lantarkin Iran idan har ta sake taba wani jirgin ruwa a Hormuz. To madadin kafatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyin su Hassan Alhassan Sulaja ya sarrafa na'ura domin sadane da mai sauraro. Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International. Tara agogon Najeriya ne jihar Kamaru da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an gune lafiya. A cikin labaran za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta tabbatar da cafke ƴan ta'adda a filin jirgin saman jihar Katsina bayan dawowar su daga kasar Saudiya. Kotu a India ta yankewa ƴan fashin tekun Somalia su 44 hukuncin daure rai da rai. Shugaban Amurka Donald Trump yayi barazanar cewa dakarun kasar sa za su lalata gadoji da tashoshin lantarkin Iran idan har ta sake taba wani jirgin ruwa a Hormuz. Madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta tabbatar da kama wasu mutum bakwai da ake zargin manyan kwamandocin ƴan ta'adda ne na kungiyar Boko Haram da ISWAP cin kadan bayan sauka daga filin jirgin saman Katsina a arewa maso yammacin kasar daga Saudiya. Kafin wannan kamu dai an yi ta zargin gwamnatin jihar da daukar nauyin wasu ƴan ta'adda zuwa sauke farali, zargin da ta musanta har ma ta dauki matakan shari'a akan wasu masu ikrari. Babbar kotun Ghana ta yanke wa shugaban jam'iyyar NPP na Shear Ashanti Bernard Antwi hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari tare da tara saboda laifukan hakar zinari ba bisa ka'ida ba, yayin da masu fafutuka suka yaba da hukuncin a matsayin darasi. Jam'iyyar NPP ta soke matakin a matsayin bita da kullun siyasa, inda ta nuni lauyoyin sa suka fara shirin daukaka kara. To idan muka sake komawa Najeriya, majalisar wakilan kasar ce ta bada umarnin bincikar dukkanin kadarori da kudade da hukumomin gwamnati suka kwato tun daga shekarar 1999 lokacin da kasar ta koma tsarin demokradiya. Wannan kuduri wanda hadin majalisa Honorable Ibe Okwara ya gabatar ya biyo bayan fargabar cewa ana iya tafka baba kere wajen tafiyar da kudade da kadarorin da darajar su ta kai biliyoyin nairori waɗanda suka hada da filaye, gine-gine da motocin alfarma. Gwamnatin Burkina Faso ta kaddamar da gagarumin shirin yaki da matsalar fyaɗe ga yara ƙanana ta hanyar umartar ma'aikatan shari'a da su tsaurara hukunci ba tare da sassauci ba. Wannan mataki ya kunshi yankewa masu laifin ɗaurin gidan yari na dogon lokaci da kuma hanzarta gudanar da shari'o'insu domin tabbatar da an yi adalci cikin gaggawa. Baya ga hukuncin, tsarin ya bada fifiko wajen kare lafiyar yaran da aka ci zarafinsu ta hanyar samar musu da kariya daga tsangwama da kuma basu tallafin lafiya da na kwakwalwa. Jam'iyyun adawa da kungiyoyin fafutuka a Chadi sun nuna damuwa bayan fitowar rahotannin kasancewar dakarun Rasha da na Turkiya a arewacin kasar, musamman bayan janyewar sojojin Faransa a farkon shekarar 2025. A ɗaya ɓangaren, gwamnatin Chadi ƙarƙashin shugaba Muhammad Idris Dabi ta kare waɗannan matakai da cewa haɗin gwiwa ne na neman taimakon tsaro, sayan makamai da samun horon yaƙi da ƴan tawaye. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Kotu a birnin Mumbai ta yankewa wasu ƴan Somalia su 44 hukuncin daure rai da rai bayan kama su da laifin fashin teku a gaɓar ruwan kasar tare da yin garkuwa da ma'aikatan jiragen ruwan India. A nan wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ne ya nuna cewa Afirka ta zarce Asiya wajen yawan mutanen da ke fama da yunwa, inda mutum miliyan 200 ko kuma 309 ke cikin mawuyacin hali, yayin da Asiya ke da miliyan 292. Matsalar ta samo asali ne daga tashe-tashen hankula da sauyin yanayi da suka lalata amfanin gona musamman a ƙasashen da ke fama da yaƙe-yaƙe. Babban daraktan hukumar daƙile cutuka masu yaduwa ta Afirka CDC, wato Dr. Jayan Kaseya, ya roƙi sakataren lafiya na Amurka da ya janye takunkumin tafiye-tafiye da aka sanya wa ƙasar Uganda saboda cutar Ebola. Yana mai nuni da cewa ƙasar ta samu nasarar shawo kan cutar yadda ya kamata, kuma an sallami majinyata na ƙarshe ta ranar 16 ga watan nan na Yuli. Shugaba Donald Trump na Amurka ya gargaɗi Iran cewa duk lokacin da ƙasar ta kai hari kan wani jirgi a mashigin Hormuz, dakarun kasar sa za su mayar da martani ta hanyar lalata gada ɗaya ko tashar samar da lantarki ɗaya a Iran har ma da waɗanda ke cikin babban birnin kasar wato Tehran. Wannan barazana ta zo ne bayan rushewar yarjejeniyar sakaita wuta wanda hakan ya sa rikicin da ke tsakanin kasashen biyu ya sake rincewa tare da jifar juna da makamai a 'yan kwanakin nan. Wannan takaddama dai ta samo asali ne sakamakon zargin da Amurka ke yi wa dakarun Iran na kaiwa jiragen ruwa na kasuwanci fiye da 30 hari cikin watanni uku da suka gabata a wannan mashigi da ke da muhimmanci ga jirgin wato jigilar man mai fetur a duniya. Magajin garin birnin New York na kasar Amurka Mamdani ya ce ya tabbata birnin shi ba shi da hurumin kama firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu domin mika shi ga kotun ICC kan laifukan yaki da ya aikata ga al'ummar Palestino. Don haka ya roki gwamnatin tarayya da ta aiwatar da kaman. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta sanar da cewa ta tafka asarar sama da dala biliyan 35 sakamakon fafatawar da take yi da Iran, inda kudaden suka tafi wajen asarar makamai, jiragen yaki, marasa matuki da kuma gudanar da ayyukan soji na yau da kullum. An yi arangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zangar matasa da dalibai da aka yi a birnin New Delhi na India, wadda kungiyar matasa ta Cockroach Janta Party ta jagoranta. Jami'an tsaro sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da duk wato dukan kulake don tarwatsa dubban masu zanga-zangar da suka yi tattaki zuwa ginin majalisar dokoki domin neman murabus din ministan ilimi Dharmendra Pradhan. Halin yanayi a Turai ya dauki sabon salo mai firgitarwa, inda yankunan kudanci ke ci da wuta saboda tsananin zafi, yayin da yankin Balkans kuma ke fama da mummunar guguwar kankara. Tumadalla haka yake yanzu.
2: RFI.
0: Tuma da lajigon rahotanmu 'yan sa'o'i ko kuma yin layi na sa'o'i kashe kuɗin mota da barin aiki domin neman biyan bukata a bankuna da ofisoshin gwamnati ko asibitoci da sauransu ya zama ruwan dare ga 'yan Najeriya. Amma abin da ke ƙara ci musu tuwo a ƙwarya shi ne yadda a ƙarshe za su ji kalma ɗaya kawai, ka dawo gobe. To, daga Yola Ahmad Alhassan ya duba mana wannan batu ga rahoton da ya aiko mana.
3: Dawo gobe, dawo jibi. Wannan kalma ce da ta tilasta wa Awal Muhammad haƙuri da kuɗinsa da ya makale a banki, duk da cewar ya cike takardun ƙorafi fiye da sau ɗaya.
4: Kuɗina ne ya makale. Nayi ya dawo bai dawo ba. Sai dai a ringa bani time. Ka dawo ran kaza, ka dawo kaza, ka dawo kaza bayan kwana uku, a bayan kwana huɗu. Kuma duran da kaje sai kawo ni, saboda dole za ka samu layi. Za ka wuni a wurin, ka bar sungullolinka. Komai naka sai ka tsaye da shi. To, sannan kai ba ka tsaya wurin neman ka ka nema ba. Sannan wanda ka bi sawun shi don ya dawo, kuɗin bai dawo ba. Da ƙarshe ka naga jin haƙura.
3: Ba bankuna kaɗai ba, a asibitoci ma marasa lafiya da iyalansu na cewa sau da dama ba a kammala musu abin da ya kai su a rana guda. Aisha Muhammad ta ce sun riga sun saba da irin wannan rawani a asibitin gwamnati.
5: Wani likita in zai iya tura ka test sai tura ka scanning, to a wani wurin test din kamar in ka je. Gaskiya kuma ko ka ji ma, to ba ka samu a ranan ba, za su ce maka ka sai gobe ka dawo. To, idan ka dawo goben kuma, to shi in ma kamin nan ka kalli likita ma, gaskiya shi ma sai ka yi da gaske. Wataƙila ma shi ma sai ka sake dawowa, sai ka yi sammo ko kuma jibi kuma ka je ka samu ka kalli likita.
3: Idan jinkiri na wahal da masu neman lafiya, ga masu ritaya kuwa raɗaɗin ya kere haka. Hamman Musa, soja ne mai ritaya, ya ce a cikin goman shekaru ya bi samun haƙƙinsa na fansho fiye da sau goma tsakanin Lokoja da Kaduna da Abuja, amma har yanzu babu Hamza, babu godiyar Hamza.
6: Na fara biyan samun fansho na ya kai sau goma sha biyu, sai na zo na bari, saboda na kashe kuɗi. Daga baya kuma a wannan shekara shi ne suka ce wai wanda ba su karɓa fansho ba sai su zo, mun sake koma. Kuma mu zo mu jira, an tura takardar mu zuwa banki. Banki ya sa hannu ya ba mu takarda, muna tare muna kan jira har yanzu ba mu san abin da ya faru.
3: To, me ke haddasa irin wannan jinkiri a ofisoshin gwamnati da sauran cibiyoyi? Mr. Venom Clock Yongu, malami a kolejin kimiyya mallakar gwamnatin jihar Adamawa, ya ce.
7: Na fari akwai abin da ake shirya shi, bureaucratic red type ayyukan gwamnati yadda ake tafiyar da su. Na biyu rashawa kenan ko corruption, shi ma wannan babba abu ne, wani aikinsa ne ba zai so ya aiki ba wai sai an ba shi kuɗi. Akwai rashin bin tsari yadda aka tsara aiki. Akwai kuma abin da ake shirya shi poor planning, in ba yi shiri mai kyau ba kaga wannan zai kawo rashin gudanar da aikin gwamnati yadda ya kamata, domin ba shirya yadda za a yi shi ba.
3: Duk da ƙorafe-ƙorafen jama'a, ana sa ran hukumomi da cibiyoyin da abin ya shafa za su ɗauki matakan inganta ayyukansu domin rage wahalhalun da al'umma suke fuskanta. sai dai kafin faruwan haka da alama kalmar ka dawo gobe za ta ci gaba da zama a wani bangare na rayuwar 'yan Najeriya. Ahmad Alhassan, Dola, RFI Hausa.
0: Madalla yanzu kuma za mu je ga Zainab Ibrahim.
2: Rayuwata.
8: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Zamani juyi-juyi in ji masu iya magana domin kuwa sabanin da da dalibi bai isa yayi wa malaminsa wani kwakwarar kallo ba. A yanzu kuwa akan samu kyakkyawar fahimta da alaka a tsakanin malami da dalibai don tafiyar da karatu cikin sauki. To sai dai da dama na cewa akwai bukatar a kaucewa duk wata hulɗa da za ta iya sauya dalilin zuwa makaranta don neman ilimi ko koyarwa. Akwai dai iyakokin da dokar makarantu ta shatawa malamai akan hulɗarsu da ɗalibansu ko da yinta don neman ilimi ko koyarwa. Akwai dai iyakokin da dokar makarantu ta shatawa malamai akan hulɗarsu da ɗalibansu ko da yake wasu kan take sani su